0: Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Pamilyang Pilipino.
3: Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
4: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
5: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
4: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teleserbisyo para sa Pilipino.

0: And siya po ang nangunguna rin sa grupong Foundation for Economic Freedom. Isa pong ekonomista ang ating kakausapin sa kanila pong panawagan ngayon sa gobyerno na huwag munang ipatupad ito pong 85 pesos na aumento sa sweldo sa Metro Manila. Maganda umaga po, sir. Apo, ayan. Sandali lang po, sir. May problema pa rin kami sa audio ng ating Zoom. Sandali lang po. We beg for your indulgence sa ating pong problemang technical. Hello, sir.
1: Mm-hmm. Ito, sa atin na ito, partner. Ano?
0: Sandali lang po. At sa mga nakikinig sa amin, humihingi kami ng pangunawa po. Baka po kayo ay naiirita. Kaya ang amin po lamang ay kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi ho natin kayang baguhin at lakas na loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po natin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa.
1: Mm-hmm.
0: Pwede ba natin baguhin na yan?
1: Oo, tignan mo nga, ayan, Tita Dimpy, kung pwedeng ang audio niya ay sa telepono.
0: Nahihiya po kami natin sa inyo. Ginambala natin tong taong ito na napaka-abala sa napakarami nilang trabaho this morning. Okay. Ang sinasabi po kasi, mga kapatid ngayon, ha? Halimbawa, ang binabanggit po ng DOTR, bakit daw po, sabi ho ni Ginoong, Vigor Mendoza, na kaya po papayagan na yung fair increase na dagdag, na piso sa minimum wage. Eh, kasi nga po, for Metro Manila, nagtaas na ng sweldo. Yan yun binabanggit niya. So, tama. Ito na po yung effect din nung pagtataas po sa sweldo. Ngayon, may sinasabi din po mga kapatid na dahil din po sa pagtataas po ng sweldong ito, meron pong mga presyo na parang sumasabay. So, yung sinasabi po, ito po ay nakakadagdag sa bilis ng inflation. Alright. Andiyan na ba siya? Subukan natin ulit. Opo. Nasa linya ngayon, subukan natin si Ginoong Calixto Chikiamco. Hello, sir.
2: Hello. Maganda umaga, Ted.
0: Sorry ha sa trouble po sa aming problemang technical. Anyway, sige po, pwede ba ho lamang natin malaman po saan kayo humuhugot? Bakit po ninyo gusto mo nang isuspend ito pong 85 pesos na wage increase for Metro Manila?
2: Well, sa dalawang punto to, Ted, no? Yung una, ang tingin namin kulang ang public consultation, no? Kasi ang mismo ang Bangko Sentral ay nagulat sa increase, no? Ang sabi nila, in-expect nila 12%, 6%, naging 12%. So, pag palagay ko, kulang ang public consultation. Eh, yun ang nasa batas na kailangan merong public consultation. Ang pangalawang punto namin is that ang wage setting, it should be tripartite, no? Merong tripartism. Ibig sabihin, ang as employer, employee, the labor, at ang government will get together to set wages para yung interest ng lahat ay kinukonsider. Eh, sa palagay namin, itong spirit of tripartism was not followed because ni-railroad to this was voted on only by government and labor na over the objections ng mga employer representative. So, ang sa tingin namin ay kailangan may consensus ng among the three, hindi yung basta i-railroad. Yun ang sa tingin namin, yun ang tingin namin, no? So, hinihingi lang namin na i-follow yung batas tungkol sa spirit on the tripartism and public consultation.
0: Okay, ilagay ko ho muna sa konteksto ngayon, sir, na sunod na po ng wage board yung proseso, no? Kumbaga doon ho ako sa presumption of regularity, no? Nasunod nila yung proseso, nag-publish na po sila and effective na po ito July 25, yung first tranche po na 60 pesos. Okay. So,
2: opo.
0: Kung hindi kayo pakikinggan doon sa sinasabi nyo na sandali lang, hindi dumaan yan sa due process at may mga nilabag na panuntunan po yung wage board, ano ba effect nito ngayon? Dito po sa ekonomiya natin, sa inflation, pwede ho ba ninyong ipaliwanag po sa simpleng mamamaraan?
2: Magkakaroon po ng tinatawag nating wage price spiral dyan. That's why ang ibig miski na ang Bangko Sentral ay nabahala sa napakalaking pagtaas. Historic nga ang sa words ni Secretary Tolentino, no, sa magkakaroon ipapasa to pihado ng mga businesses sa either consumers. So magkakaroon ng wage price spiral. Pag sa pagtumas yung inflation, ayan na naman, magkakaroon ng increased wage demands, etc. So, una is tataas ang inflation. Pangalawa is that mga small business natin ngayon, mga maliliit na restaurants, for example, maliliit na grocery stores, yan tatamaan, no? So, ang maaring maging epekto niyan is that magkakaroon ng less employment, considering also na employment and unemployment natin napakataas na, mga 9 million Filipinos, no? So, hindi sila makikinabang dito sa pagtaas ng sweldo. So, sila ay mas mahihirapan sa pagtaas ng inflation sa presyo ng mga bilihin. So, pangatlo, maaring ang central bank ay taas pa ang interest rate. Tinaas na nga nila sa because of inflation, so tataas pa. Ang problema pa rin dito is that alam nyo, ang langis, flexible po, maaaring tumaas, maaaring bumaba. Pero itong ganitong mandated wage increase, sticky po yan. Hindi na po pwedeng bumaba yan. Miski na bumaba ang presyo ng mga langis at iba pang produkto, ang wages hindi po bababa. So, ang mapiperwisyo po niyan ang ating mahihirap kasi tataas po ang inflation kung napakamasyadong mataas. That's why ang hinihingi namin sana merong consensus among all the three at magkaroon pa ng consultation. Pero ang sinasabi mo mga ako, itutuloy nila, well, ang problema dyan is magkakaroon ng masasakta ng ekonomiya natin.
0: Irreversible na po ito, ika ninyo. Kasi nga itinaas mo na yan, kapag sumabay dito, yung taas din po ng presyo eventually ng mga pangunahing bilihin lalo na, hindi naman bababa yung presyo na yun eh. Ika ninyo?
2: Oo. Yan ang problema dyan. Very sticky po yan, no?
0: Mm-hmm.
2: Oo.
0: Sige, ganito. Sir, pwede ho ba ninyong mapagtansya rin kailan mararamdaman ng taong bayan yung effect nito? Ulitin ko, mamaya na po yung panig ng mga manggagawa kasi ang mga manggagawa, mas malaki pa nga hinihingi eh. Kaya sa atin po ngayon, ang binabanggit ni Ginoong Calixto ay dahil dito, meron din pong kaakibat ito na pagtaas na ng presyo ng produkto at serbisyo kasi nga tumaas yung cost, di po ba, ng production?
2: Yes,
0: okay.
2: Oo po.
0: Because of labor cost, no? So, ibig sabihin nga po, dahil tumaas yung sweldo, tataas din po, kakambal nito, yung pagtaas na rin po sa presyo ng ilang pong mga produkto dahil tataas din po yung labor cost. Manganganak nga ito, kumbaga may domino effect. More or less po, kailan natin mararamdaman ito?
2: Mararamdaman natin dyan gradually over the course of the months, no? Yung kasi syempre yung mga ibang businesses mas mabilis itataas yung presyo nila at yung mga iba hindi. Yung mga iba naman magiging response niyan cut down sila ng labor or even yung hours na ibibigay nila kasi tumaas yung cost nila, no? So gradually yan, over the next succeeding months, makikita natin yung effect niyan.
0: Okay, yung ipinapangalandakan ng Labor Department na hindi yung mga maraming small and medium, may exemption naman, they can file an exemption sa Labor Department para hindi sila masama dito sa wage increase sa kanilang mga manggagawa. Ano po yung sagot doon?
2: Hindi lang naman yung sino ba yung i-exempt nila at ano ba yung mga proseso na kailangan na exemption. Saka ang majority naman niyan still affected rin, ha. Miska na yung mga medium scale industries, apektado yan.
0: At saka nga kaninyo, no, sino ba itong mga ito na makakahingi ng exemption? At saka kung ikaw naman merong, sabihin mo na meron kang restaurant, ang trabahador mo, sabihin na po natin 20 lamang, pero alangan namang yung mga kapwa manggagawa sa iba, may aumento po ng ganito, yung manggagawa mo, hindi mo aumentuhan.
2: Saka ang noted, hindi lang naman yung sweldo tataas, pati yung mga contributions mo, you know? SSS, etc. Plus the fact na yung 30th month pay rin tataas, di ba? So, hindi lang confined doon sa wage increase yan eh. Pati yung lahat ng mga beneficyo tataas eh.
0: Oh, at saka po yung distortion, no? Yung wage distortion sa level na ibang mga manggagawa.
2: Tama yun. Yung mga medyo medyo slightly above lang ng minimum wage, eh alam nga naman hindi mo rin adjust yan. Magkakaroon ng lack of moral pagka ganyan, di ba? Kasi kung tinasubi yung mga minimum wage earners pero yung mga medyo mataas ng konti, eh kailangan i-adjust mo rin. So parang lahat ng kailangan i-adjust mo yung mga sweldo nila eh, kasi magkakaroon ng wage distortion nga.
0: Okay, sir, ang claim po ninyo eh hindi ito dumaan sa totoo, no, na tripartite na pagpupulong at totoong public consultation. Sorry po, no, just to be straightforward. Anong dahilan nito para ito ang i-push ng Secretary of Labor at maging perhaps ang Malacanang ang Presidente Marcos Jr. Ipapangalandakan itong wage increase sa kanyang zona?
2: Well, baka sa tingin nila maganda to pang papogi sa kwan, pero ang palagay ko mali to, kasi ang mahihirap the poor will be the one to bear the brunt of this wage increase, no? Pero hindi namin sinasabi na hindi dapat magkaroon ng wage adjustment. Dapat lang yung interest ng lahat i-consider, no? Ang nangyari in overrule nila yung objection ng mga employer eh.
0: Sa inyo,
2: dati naman nagkakaroon ng consensus niyan eh.
0: Sa inyong pagtansya, more or less, kung mag-uumento man, magkano ho ba ang makatarungan para sa sektor po ng negosyo?
2: Well, mahirap sabihin yan, pero ang sinasabi ng Bangko Sentral, in-expect nila yung kalahati, hindi 12% but 6%. Saka alam mo, marami naman pwedeng gawin ng gobyerno para improve ang sitwasyon ng ating manggagawa. No, kamukha nun, pwedeng pabagsakin nila ang presyo ng pagkain. Kamukha kami, sinasabi namin, bakit hindi natin ibaba ang tarifa ng mais? Para nga noon, babagsak ang presyo ng chicken at pork. No? Kasi ngayon, napakataas eh. 15% ang tarifa eh.
0: Yung so, feeds, para sa feeds, no?
2: Ibaba?
0: Para sa feeds,
2: yung
0: local. Opo.
2: Oo. So yung mga ano, mayroon mga ibang maring gawin para ma-increase yung purchasing power ng ating manggagawa.
0: Nabanggit po ninyo na ang tatamaan talaga nito ang pinakamahihirap. Pwede nyo bang ipaliwanag yun sa madali po at simpleng kauna-unawang pamamaraan, Professor? Ito ho kasing sinasabi ho, no, na bagamat nabigyan ng dagdag na sweldo ang minimum wage earner, eventually hindi rin naman ito pakikinabangan kasi nga tataas din yung presyo. Kayo na po magpaliwanag, sir, please.
2: Hindi, saka ano mo, ang magbe-benefit lang naman dito ay yung kukunting mga manggagawa na nasa mga formal enterprises, no? Mga 10% lang na ating labor force are yung organized eh. Yung iba, hindi. Mga iba rin, marami, mga informal workers lang eh. Yung mga nasa gig workers o part-time lang, at maraming unemployed and underemployed. So sila, hindi sila makikinabang, kukunti lang ang makikinabang dito. Yung lang nasa organized mga kumpanya, no? Pero yung mga mahihirap, mafe-feel nila yung pagtaas ng presyo. Yung mga hindi nasa organized, yung mga nagtitinda dyan sa kalye, ganoon, lahat yan makikita nila increase ng presyo, pero sila, hindi sila makikinabang.
0: Opo. Sir, kayo ba'y sumulat na sa tanggapan ng Presidente o maging kay Labor Secretary dito? Pa sa inyo pong panawagan na ito?
2: Hindi pa po. Kinakausap namin yung mga ibang organisasyon na kamukha ng BCCI Federal. Kung pwede, lahat kami sumulat sa Presidente. O sa Labor Productivity Commission na i-reconsider nila.
0: Okay. Sir, yung po namang kabilang banda, ang panawagan nga ng labor, kulang pa yan eh. Bariya yan eh. Yung 85 na yan, dalawa pang bigay, no? Hindi pa biglaan. Muli po, ano ang inyo po masasabi sa kanila? Ang hinihingi nga po dito ng labor, dapat ang minimum wage po at least 1,200 per day for Metro Manila eh.
2: Sa totoo lang baka mas lalong umalis yung mga factories dito sa atin. In fact, lalo na alam niyo yung mga ating mga dating industries like garments at light industries nag-alisa na, di ba? Nagpunta na ng Vietnam at Bangladesh, no? So hindi pwedeng unlimited yung increase sobrang taas eh. Saka dapat i-consider natin yung epekto doon sa hindi tumatanggap ng minimum wage. Yung mga nasa informal workers nga, yung mga unemployed. Alam mo, mga 9 million ang mga Pilipino, ang mga walang trabaho o kulang ang trabaho. So yan sila maapekto, hindi naman sila tatanggap. No? So only a narrow sector of society will benefit from continuous wage increases.
0: Okay, sige po. So napakahirap po nitong balansehin kasi ngayon sa Pulse Asia survey, ang number one concern ng mga Pilipino ay controlling inflation, no? And then ang pangatlo naman, increasing the pay of workers, no? So how do you manage that? Sir, kung kayo po ang economic advisor ni Presidente.
2: Ang importante i-increase yung productivity nga ng ating workers at even yung sa farms natin para bumagsak ang presyo ng mga bilihin. Yung ang kwan talaga is increase productivity. No? Ngayon yung ating mga farms mababa ang productivity. That's why mataas ang presyo ng mga pagkain.
0: Opo. Yung nga po ang sinasabi din po ng grupo ng mga farmers, no, yung increase food productivity, lalo na kasi basic po ang unang kailangan ng tao, pagkain, no? Sir Calixto.
2: Oo. Oo.

0: magkaroon ng tamang konsultasyon at i-address yung mga basic na kailangan ng bayan na ito. Eh sabi nga niya, eh baka ho gusto magpapogi. Yan din po ang hirap, with all due respect, kapag ang inyong hinihirang sa ilang pong mga kagawaran eh mga, sorry po, politiko. Alright, yes, sorry po, bato-bato sa langit, ang tamaan eh sa pool.
1: Sabi mo nga, ang isa sa paborito mong salita, performative.
0: Performative. Ngayon, so ang mga manggagawa, definitely po, aalma, sandali lang. Eh, talagang, alam niyo, napakahirap ng balansehin tong isyong ito.
1: Mm-mm.
0: Sabi nga po niya.
1: Mm.
0: Pero muli po, no, muli, ang bottom line po dito is kapakinabangan, lalo na po ng mga nasa laylayan. Yung pong can afford, tumaas man ang presyo, kakayanin po't kakayanin nila. Ah, pero yung nasa ilalim, kasi nga hindi sila beneficiaryo nito pong 85 pesos na ito, saan sila kukuha ng kanila pong pangangailangan para punan yung kanilang gastusin sa pagbili ng basic needs ng kanilang pamilya? Ang sinasabi sa pag-aaral daw po, yung formal sector, yung pong mga nandidiya, halimbawa mga malls, construction workers, na mga malalaki pong kumpanya, yan. Pero yan, tataas din po yung cost ng construction kasi nga tumaas yung labor.
1: Kasi saan naman nila talaga huhugutin
0: yun? Anyway, so yung po sinasabi niya rito, at saka yung pinapangalandakan na hindi, eh yun ang mga medium tsaka small scale industries na yan.
1: Pwede magpa-exempt.
0: Magpa-exempt.
1: Oo. Oh, oh.
0: Mag-i-exempt ka, mag-i-effort ka, mag-apply ka ng exemption. So may manggagawa ka dito.
1: Oo. Oh,
0: oh. So yung kapitbahay niyang tindahan, kapitbahay niyang negosyo, nag-umento, ikaw hindi. I mean, basic po ito ha. Huwag natin habaan pa ang diskusyon dito. Yung tama nga pong pagbabalanse. Malamang po ipapangalandakan ito ng Pangulong Marcos. Tingnan natin kung kasama ito sa kanyang zona na itinaas na ang sweldo ng mga minimum wage earners. Pero ang tanong nga po mga kapatid, ano ho ba talaga ang resulta po nito? Sabi po ni Ginoong ang ating nakapanayam this morning, binabanggit niya na ito daw po ay ating mararamdaman. Itong si Ginoong Calixto Chiquiamco, mararamdaman po natin in the months to come. Alright, sige. So, FM. Sorry.
1: Ay, nako. Ready na po ba tayo sa ating golden age? Kung saan pumalo na po sa golden ang palitan ng US dollar at ng piso, at posibleng pumalo po sa golden na presyo ang kada kilo ng bigas.
0: Hindi yon. Hindi golden.
1: Ano?
0: Senior.
1: Ay, sorry.
0: 60 na kasi.
1: Oo.
0: Alright. Eto ho muna ha. Pag-usapan din po natin to sa oras na 8:27. Hatid po sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, thank you very much. Salamat. Amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone. Na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap! Sa ating po mga Pinoy overseas, magandang araw po sa inyong lahat. Kayo ho ba'y meron ng BDO Kabayan Savings? Aba, kung wala pa, bukas na kaagad ng BDO Kabayan Savings. Kung meron na, abay download na kaagad ng BDO Pay App now na. Ito po yung payment app ng BDO. Alright, direct, sign up na po and link your BDO Kabayan Savings para makatipid po sa remittance fees from abroad. Basta lamang may laman ang Kabayan Savings, libre na po ang mga susunod na padala gamit ang BDO Pay. Libre din po ang InstaPay at PesoNet transfers ngayon. Kaya walang fees magpadala to any BDO account, pati rin po sa kahit na anong bangko o maging sa e-wallet o diba? Send money, libre. Pwede rin po magbayad ng bill sa Pilipinas, libre. Pag-check ng balanse, anumang oras, kahit nasa ang ka pa, libre. Kaya download na ng BDO Pay App now na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. Sa lahat ng mga Pinoy na wala pa pong

0: BDO Kabayan Savings, mag-open na po kayo ng account na sa ganun po inyo pong mapagtagumpayan ang biyayang ito. Hatid ng BDO Kabayan Savings and BDOs regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas at ang mga deposits po ay insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. O diba, yan nga po ang alagang kabayan ng BDO. FM. Paksilika! Ano ho bang species ito?
1: What the pox? What is pox?
2: Pax gunner!
1: Ano nga ba itong pox? Pax gunner!
0: Mga kapatid, abangan po ninyo ha, pag-usapan po natin to. Paksilika! Ano ba ito? True
3: FM! Bigla ang gastos?
4: Bagong plano?
5: Travel!
6: O kaya bagong negosyo?
7: Buti na lang, may Cebuan na Lumiliere!
3: Sangla!
8: Sa mundong mabilis mag-react, mas mahalaga ang marunong mag-isip. Isip na laging may kasamang puso. Bago maniwala, alamin ang pinanggalingan. Bago mag-react, i-check ang konteksto. Bago mag-share, tanungin ang sarili. Totoo ba ito o fake news lang? Let's be more responsible with the media we consume and share. Think ka muna, Pilipinas, dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuling bansa.
9: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
10: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
9: Watch Patriots, hosted by Mateo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
11: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlyson, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

0: 105.9.
1: Ganern!
2: Nasa ating po linya ngayon si Engineer Joshua Bingkang, ang Pangulo po at CEO ng Basis Conversion and Development Authority. Siguro siya na muna magpaliwanag ano ba itong paksilika na ito. Good morning po sa inyo, sir.
3: Good morning, Sir Ted at kay DJ Chacha. Magandang umaga po.
2: Salamat sa panahon. Pagkakataon po para maipaliwanag natin to nang sa ganun po magkaroon ng tamang kaisipan ang ating mga kababayan. Unahin ko na po, ano ba itong paksilika?
3: Ito po, ang paksilika po ay isang inisyatibo po, no, ng US at ngayon po ay mayroong 35 countries na miyembro ng paksilika. Ito po ay koalisyon sa upang palakasin po yung global supply chain ng mga critical minerals na ginagamit sa mga semiconductors, sa mga industries, sa AI industry, sa mga data centers, para lalong mapatatag ang mga industriya ng bawat miyembrong bansa.
2: Okay, and then ito pong paksilika na ito, ang kahalagahan nga po nito, sir, pakidiin lang, kahalagahan nito ay para sa produksyon ng...
3: Ito po ay para sa pagpapatatag po ng mga industriya na sumusuporta po halimbawa po sa mga teknolohiya. Kasi po ang Pilipinas po ay mayaman po sa mga critical raw materials. Magbigay po ako halimbawa yung pong nickel. Ang nickel po ay mahalagang component po ng mga cellular phones, sa mga circuit boards nito at mga electrical connections. At meron din po tayong mga raw minerals kagaya po ng copper na ginagamit naman sa mga hospital equipment at iba pa po mga gamit sa industriyang pagpapaunlad maging sa mga sasakyan. So ang mangyayari po dito ay magkakaroon po ng pamumuhunan ang Amerika dito sa ating bansa upang dito na po i-process ito pong mga minerals na to. Ang mangyayari po ngayon ay lilikha ito ng maraming trabaho sa atin. Ito yung mga critical o high value jobs na makakatulong sa atin na inaasahan natin for the longest time po kasi nilalampasan tayo ng investors. So ito po ang mangyari ngayon. Dito na gagawin po itong pagpuprocess ng mga minerals na invest na i-export natin ng raw minerals na mababa po ang halaga ay dito na ipuprocess. So magkakaroon po ito ng high value chain. So mas tataas po ang halaga at magkakaroon pa po ng maraming trabaho.
2: Sige, bago po natin i-shortcut doon po sa bagay na binabanggit nyo, pwede ba natin munang ikumpara ito? Kasi ngayon, sir, di ba tayo po isa sa mga semiconductor sources po ng ating pong export, di po ba? Tama?
3: Opo.
2: Yung mga ginagamit ng mga chips sa mga computer, tumutulong tayo sa produksyon noon. Ano bang kaibahan nitong ating kasalukuyan po na industriya ng export na semiconductor dito po sa paksilika na binabanggit nyo?
3: Apo. Tama po, ang biggest exports po natin ngayon ay semiconductor, chips or equipment products. Ang nangyayari po ngayon, tayo po ay nasa assembly part po. So ibig sabihin, yung mga component po, halimbawa para mabuo yung isang circuit board, halimbawa po, lahat po yan ay ini-import pa natin, ang kagaling po sa ibang bansa, at dito ina-assemble. And then i-export po natin. So ang mangyayari po ngayon, imbest na mag-i-import po tayo ng mga materials para sa mga semiconductor components, ay dito na po gagawin. Ano po? So mababawasan po yung ating dependence sa importation dahil dito na po bubuuin ang mga produkto po ito ng semiconductors at i-export po natin with high value na po yung gagawin natin.
2: Okay, ibig sabihin po, ito pong ating mga ine-export na mga mineral na pinoproseso po sa abroad na ipinapadala po sa atin para natin muling iproseso at ibalik sa kanila, lalabas kami nyo ngayon, ito pong ating mga mineral, tayo na po magpaproses para ito maging mga mismong mga semiconductor na o mga chips na ginagamit sa mga computer sa atin na ipoproseso. Kumbaga po, mas dadami po ang ating pong ganap, ano, tungkulin, trabaho sa prosesong ito hanggang sa manufacturing. Ganun po ba yon?
3: Tama po, tumpak po yun. So, ang nangyari po, imbes na papadala po natin na mababa lang halaga, doon po dinidevelop, pinoprocess, ay dito na po. At nakakaroon po ito ng magandang at development din po sa ecosystem. So yung mga local industries din po ay makakasuporta ngayon doon po sa binubuo nating proyekto sa Nuclear City na Pax Silica Site.
2: Okay, sige. Sa New Clark City po ito, di po ba?
3: Tama po, okay, po. Sige. Tama po.
2: Apo. Ilang ektarya po ang pinag-uusapan natin dito? Dito po sa pabrikang ito.
3: Sa pagsukat po ng US, ang tawag po nila 4,000 acre. Pero sa atin po, dahil mas sanay po tayo sa hektarya, ito po ay 1,600 hectares po. Ang entire New Clark City po kasi ay 9,450 hectares. So malaking bahagi po nito ang nakalaan para sa Pax Silica. Nakaayon naman po ng master plan namin na yan po ay earmark for industrial development.
2: Okay, so 1,600 hectares po ito. Sa ngayon po, anong mga lupain ang tatamaan nito? Ano ang klasifikasyon ng mga lupang ito?
3: Opo. Ito po ay sa kabuuan ay naka-locate, no? Ito po ang lokasyon po nito ay sa Capas, Tarlac. Pero ang New Clark City po kasi ay designated po siya as Special Economic Zone. At nung ginawa po ang BCDA law, ang Business Conversion Law noong 1992 at inisa-isa po in-identify yung mga property na mapapasailalim sa BCDA, nabanggit na po na ang Clark Special Economic Zone na kung saan nasaan po ang New Clark City ay ito po ay allotted for industrial development na po.
2: Okay, so sa ngayon po as we speak, itong mga lupain na ito, ano siya? Siya ba ay agricultural land, kahit na po identified as industrial zone, ito ba ay may mga nakatirang katutubo? Ano ho ba ito?
3: Okay. Salamat po, Manong Ted. Ito po ay nakatitulo na po. Ito po ay public property na po. Nakatitulo po ito under BCDA. So, titled na po ito as public land. Pangalawa po, ito pong napili naming lugar ay wala pong ancestral domain title na makukuha para sa mga indigenous people. Ang lagi ko sinasabi kasi sa kabuuan po kasi ang Clark entire Clark Freeport Zone at Special Economic Zone ay more than 30,000 hectares po ang sukat nito. At maigit 15,000 po, kalahati ay naibigay na po natin sa ancestral domain ng ating mga indigenous people. 10,000 hectares po, mas malaki pa sa New Clark City, ang nasa Bamban, binigay na po natin sa IP. 5,000 hectares, mas malaki pa po sa Freeport Zone na 4,000 lang, binigay natin sa PRAC. So meron na pong nakalaan na mga area para sa mga indigenous people. Iniwasan po natin yan. Ngayon po, bagaman hindi pa po ito ginagamit, ay inaalaw muna natin yung mga land community doon na gamitin nila for agricultural use o sinasumasaka sila at may mga pananim din sila.
2: Okay, so sa madaling salita, sa ngayon may mga pananim doon sa 1,600. Ilang pong ektarya ang meron pong pananim at anong uri ng pananim?
3: Mostly po, marami po dito ay mga mango plantation. Ano po, meron din po dito na ginagamit for sugar cane at mga palay din po, meron din po. Pero ang layunin po natin dito sa pakikipag-usap, kasi na-census na po namin, nakaroon na po kami ng inventaryo sa mga andoroon, so alam po nila na kapag kailangan na ng gobyerno ang lupain, ay magkakaroon po ng equivalent na financial assistance po na ibibigay sa kanila para hindi po mawala yung kanilang income opportunity maging sa hinaharap.
2: Ilang pong pamilyang mga magbubukid o nakikinabang dyan sa mga lupain na yan ang maaari po ma-dislocate at sasaluhin ng gobyerno kaninyo yung gastusin para ho sila mabigyan ng tulong pinansyal?
3: So sa census po namin, nasa mahigit siguro po mga 200 po siguro ang sa specific pong proyekto pong ito. Meron na po kasi mga naunang mga proyekto rin po doon, no? Andiyan po yung industrial park na marami na pong trabahong na-develop doon o na-generate, at meron din po tayong ibang mga tourism-related activities. So ang ginagawa po namin, nagbibigay kami financial assistance, hindi po kasi pwede ang compensation dahil okay, pag-aari ito ng No? So itong financial assistance po, napaka-generous po nito. Matagal po na pinaglaman to sa COA. Halos, ano po ito, 10-year projected income nila. Yun po yung aming ibibigay sa kanila. And then, hindi lang po yun, no? Mayroon po kaming proyekto for livelihood, no po. Sinimulan na po namin, halimbawa po, yung mga Andoroon po community na IP, ay tinuturuan po namin modern agricultural farming. So, nagkaroon po kami ng proyekto among UP, Pampanga State University, DA, na turuan sila magkaroon ng, magsaka sila doon, no po, para hindi idle din yung property. At mayroon po kami mamumuhunan din na agro-farming. Tulad po, ito 50 hectares po, mga less than 10 lang po yung nakiklaim na farmers. Pero ang mabubuo naman pong trabaho dito ay more than 200. So, we'll make sure nakabahagi po itong mga madidislocate, no? Madidistorbo, patuloy pong pag-develop project natin.
2: Sige po, nagkapirmahan na ho ba dito ang US government at ang BCDA?
3: Ang nangyari po nung sumali po tayo nung April sa Pax Silica ay in-offer po natin itong lupa na to. In fact, ang gusto po nila mas malaki pa sana, mahigit na 2,000 hectare. Sabi namin wala na kami nakalaang lupa dahil kailangan balanse ang aming master plan. So ang nangyari po nun, in-offer namin itong lupa na to subject to two laws, sabi namin. Ito po yung Investors Lease Act at yung BCDA law. So, ang mangyari po ay sila ay maglilis sa property na ito at under the business under the BCDA law, Philippine law. So, inaccept po nila 'yon. After po noon, nagkaroon na po tayo ngayon ng series na discussion. So, dinidiscuss namin ngayon, pinag-uusapan na po namin yung mga details na po ng framework agreement na sinasabi namin. Sila gagamitin ng property, anong batas ang susundin nila, anong guideline ang papairal ng BCDA at mga control na ilalagay namin. At ang kagandahan po ngayon, nakakaroon na po na usapin yung mga concern ng iba't ibang sectors ay lumalabas at nilalagay na, pinakikinggan po namin at nilalagay po na namin ito sa konsiderasyon.
2: Okay, sino ho particular ang kausap ninyo dito? Sino pong official ng embassy o sino man po?
3: Ang kausap po natin dito mismo ay ang State Department, US State Department po. Isa pa mo sa under po ng Undersecretary for Economic Affairs nila, si Sir Jacob Helberg. So, sila po ngayon ay nire-review po nila yung binigay po naming template na kontrata. Ang BCDA po kasi, marami na po siya mga kontrata katulad nito, maging sa mga foreign investors. So, nire-review nila yon at sabi nila babalikan nila kami in few weeks.
2: Okay. So sa ngayon po sir, ano po ang usapan ninyo? Tayo magbibigay ng lupa sa kanila, sila magtatayo po ng actual na pabrika dito. Yun po bang usapan ninyo? Gaano kalaking pabrika ito at ano ho specifically ang provision sa kontrata sa usapin po ng kita ng gobyerno?
3: Okay po, salamat po. Ang mangyari po nito ngayon, tayo po ang magiging lessor dahil tayo po ang landowner. Sila po kasama po ng mga US companies, sila po ang magiging tenant, developer at locator. So ang mangyari po nito, maaari pong lease or joint venture ang gagawin natin, pero karamihan po ng kapital para magawin ang mga infrastruktura doon, kalsada, utilities, ay magagaling sa kanila. Napakalaking requirement po niyan. Wala po tayong budget to develop the entire 1,600 hectares. At kapag na-site develop na siya, ay papasok na ang US ang magdadala na ng mga kumpanya. Na po ito mga IT companies, technology companies, para dito na sila mag-process ng kanilang mga negosyo at ang mangyari po nito ay mag-hire o mag-engage sila ng mga local employment.
2: Sige, so ano po ang inyo pong identification dito ngayon sa lugar na gagamitin nito? Ito ho ba ay joint governance po ba ito? Sino po ang masusunod kung sakasakali po sa iba't ibang usapin? Seguridad, opo, pananagutan, etc.
3: Opo. Bali, ang mangyari po dito, ay ang BCDA po ay ituturing niya ito bilang isang regular commercial business contract na po.
2: Mm-hmm.
3: Wala po involved dito yung mga na special treatment na ibibigay para sa halimbawa po yung mga criminal or civil or immunity para sa mga mamumuhunan doon na investor, foreign investors. Yung po ay naging malinaw na from the start ng usapan namin with US Department at nirerespeto po nila yon. Ang gusto po nila ngayon ay mapatibay na lang yung mga business contracts. Halimbawa po, kailangan na itong mga ilalagay nating design guidelines ay nakaayon sa on sustainability, sa requirement po ng lupain, ng environment. So tayo po ang magdi-dictate noon. Pero sila naman po ang US State Department, siya naman ang magdadala, kagaya po ng sabi ko, negosyo, pero magko-comply sila sa regulation na ilalatag natin sa proyektong ito.
2: More or less ho ba may cash out na kaagad rito yung mga binabanggit niyang US companies po na magtatayo dito ng mga pabrika sa BCDA? Kasi di ho ba rental ito? Ilang taon po ang inyong lease agreement dito at magkano pong singilan per square meter o per hectare?
3: Okay. Tama po yan. Lahat po yan ay fact na factor in po namin yan sa aming negotiation. Kagaya po ng ginagawa namin pag pina-finalize namin sa kontrata ay tinitingnan namin yung financial, technical, legal, and contractual. Ngayon po ay meron na pong isang kumpanya na under NDA pa po kami na tumitingin na po doon sa area. So nakakaroon na po sila ng due diligence.
2: Mm-hmm.
3: Nakakaroon sila ng site assessment. Tinitingnan mm-hmm. nila yung soil condition, yung water condition, yung ground condition kasi ipaplano at i-design nila yung mga structure na kailangan. Ito ho ba ay hindi nasa earthquake fault line? Kasi kung andron po siya, so magkakaroon po ito ng konsiderasyon sa pagdi-design nila ng mga building. So, in-expect po namin yon na within 2-3 months po gagawin nila yon. On the other hand naman po, ginagawa naman po namin ngayon ay ina-appraise din namin mm-hmm. to make sure na i-offer din nating lease rent proposal sa kanila ay magiging win-win para sa government din po.
2: Opo. So wala pa ho tayong eksaktong amount dito at meron na ba hong number of years so far ho na napagkasunduan na kayo?
3: Wala pa ho tayong... basically po, nung una, meron po kami nakaredy na rate po, no, kung magkano po ang sisingilin natin. Pero ang bago po kasi kami makarating sa commercial, kailangan po muna yung framework.
2: Mm-hmm.
3: Paano natin bubuin itong proyekto na to? Paano tayo magkakasama? No, tayo ba ay lessee? Tayo ba ay joint venture?

0: na klaro na na sila po ay uupa lang sa lupa ng Clark at hindi bahagi ang Philippine government doon sa puhunan sa pagtatayo ng mga infrastruktura o pabrika, di po ba?
1: Opo, tama po yun. Okay. Tama po yun.
0: Opo, yun po ang maliwanag so far ngayon. So, sir, ano pong, paano po yung pong yung kanila hong mga itatayo dyan, ano po, definitely na mga facilities, may mga Amerikano dyan, sigurado ko mga dayuhan na siya hong mga ngasiwa nito. Ano pong batas ang gagabay sa kanila? Sa usapin po ng civil o criminal laws?
1: Malinaw po dyan, Philippine laws po ang magbo-govern dyan. Wala po tayong isusurrender na security control law sa kanila. Mm-hmm. Lahat po sila ay papapas sa ilalim at magiging ilalim ng jurisdiction po ng Philippine law. Malinaw po sa nila at yun po ay kanilang tinatanggap.
0: Opo. Yung pong karapatan ng Philippine government na usisain ang ginagawa doon sa loob ng pabrika?
1: Ando rin po yun sa magiging kontrata natin. Yung right po ng may-ari ng lupa, inspect, hindi lang po yung mga physical infrastructure, baka maaari rin po kung meron kaming revenue sharing, ay pati mga libro nila, maaari po rin namin itong i-audit.
0: Okay, ang tanong po dito, yun po bang ang karampatang environmental compliance certificate na required ng Philippine laws, no? Sa gantong uri po ng mga pabrika, paano po ang proseso nito?
1: Ano po yan? Standard po yan. Subject for negotiation. Lahat po ng mga foreign investors na andirito sa Clark ay kukuha ng ECC, yung Environmental Compliance Certificate. At yun po ay magsisimula sa pagkakaroon po ng Environmental Impact Study, Assessment, ano po. At yun po ay kailangang aprubahan, hindi po kami, ng DNR. Ang DNR po ang mag-a-approve dyan. Sila po ang may mandato, authority, at eksperto na tumingin para po magkaroon po ng assurance na itong project po na ito ay hindi magpapahamak sa environment. At yun din naman po ang gusto namin kung sa mga standard contract po namin ngayon, lagi na po namin nilalagay yung sustainability provision. Kailangan po na meron silang component ng kanilang development sa construction, sa operation, na dapat ito ay nakaka-save sa resources. Alam natin ang resources finite, limited. So, yun po ay nakapaloob na sa mga kontrata namin at sinisiguro namin na mailalagay din itong mga regulatory provisions sa kontrata po.
0: Pero sa ngayon po na ito po ay nasa pag-aayos pa lang ng kontrata, wala pang actual na civil works dyan, hindi ba marapat yata, sir, na ngayon pa lang malaman natin kung paano ang waste disposal nito? Kasi kapag nandidiyan na yan, makamahirap na po na ma-force to good kayo na aprobahan na ito kahit na po may mga concerns. Kasi ang hirap po sa ating bansa, as you always observe, kapag naandyan na, tsaka na lang po yung tutol at tsaka yung mga sinasabing violations. Kasi magandang tanong dito ngayon ng mga environmentalist, ito po ay pagproseso ng mga mineral. May mga gagamitin dyan na kung ano-ano po mga bagay na masama po sa kalusugan ng tao, no? Saan mo i-dispose yan? Paano mo itatapon yan? Hindi ho ba't ngayon pa lang dapat pinag-uusapan na yon?
1: Opo, tama po yun. Meron na, kasama na po yan sa aming ginawang master planning. Ang master plan naman po namin ay gawa ito ng mga eksperto sa Japan, saka sa US. Ano po? So, ito po ay tinignan na nila lahat ng component ng city development, no? Kasi hindi lang po industries ang andoroon. Gagawa rin tayo ng maraming pabahay, housing. Kasi kailangan may matitirihan yung mga magtatrabaho doon. Lahat ng sektor, minimum wage earners hanggang supervisor manager. So yung waste management po, kasama na po yan sa aming proyekto. In fact, meron na po kaming isang investor na pumirma kami ng kontrata. Uh-huh. Yung po ay handle ng waste to energy project, no? So titingnan po nila itong ganitong pag-handle ng mga waste, no? Maging po yung pag-handle ng mga toxic materials kung magkakaroon man po. Yan po ay kasama na po sa aming proyekto na binubuo rin po sa ibang mga partners naman. At ito po ay sumusunod din kami sa ilalim po ng DNR regulations.
0: Okay, sa toxic waste, no? Kasi po yung binabanggit nyo na waste to energy, yung mga pangkaraniwang household waste, no? Baka doon wala masyadong concern. Pero yung toxic

0: waste. Kaninyo DENR ang inyo pong kausap dito? Meron ho ba kayong kinukonsulta dito na mga independent na mga grupo para po magbigay ng kanila pong pananaw kung sakasakali? Kasi yung disposal nito, no, kung paano po ito i-dispose kung ito ho'y lubos na mapanganib sa kalusugan po ng tao at sa ating kalikasan?
1: Opo, tama po yan. Sa loob yan, yan po ay plano pa lang. So tama po na pag-uusapan. Pero meron po kasi kami ngayong isa ring landfill dito, no, na pinasara po namin, no, sanitary landfill, dahil ayaw na ho rin namin ng mga open dump sites kasi mm-hmm. yung mga nangyayari. Mm-hmm. Trahedya, nakakaroon ng landslide at ang mahirap dyan, maraming buhay pa ang mawawala. Mm-hmm. So ngayon po ay engage kami ng mga eksperto sa Japan para tingnan kung paano i-treat itong mga itong ganito mga waste na hindi to makasira, lalong-lalo na sa environment. Halimbawa po yung mga ilog natin, mm-hmm. lupa natin. So meron din po kami mga private consultants na tumutulong sa amin to make sure they will handle this all these kinds of waste issues.
0: Okay, so when will this be resolved ho kaya, pending ang inyong final approval bago po talaga magkaroon ng pagkilos dyan? Kasi tama ho ba, are we in the same page, sir, na dapat mauna munang concern dito yung toxic waste, di ba? Yun ang pinaka-critical dito kasi mahirap po nang tayo ka na yan, tapos tsaka nyo po problemahin saan nyo itatapon itong toxic waste na ito.
1: Saka ganito po rin po yan, no? Magkakaroon po rin tayo na, kasi sila po ganito muna, bago dumating muna, or at all, hindi natin i-allow yung ganyang mga industries, no? Mayari po dyan, magkakaroon po ng detailed planning, ano po, magkakaroon ng development plan. Siguro ito po mga 2-3 years po, malaking proyekto to. Mm. And then magkakaroon po ng construction naman po bago tayo aabot sa operation. So sa loob ng panahon na yun po ay nailatag na natin yung mga design controls kung anong klaseng industries ang i-allow natin. Most light industries po ito, advanced industries po to. Ito, hindi po to itong mga heavy industries, no, hindi po na, wala po yan, na nakikita natin na naglalabas po ng maitim na usok. Wala pong ganon dito sa New York City. And kasama na po dyan yung compliance nga po nila mangyayari sa regulations on environmental. No? Okay. Halimbawa po, yung tubig, we'll make sure na hindi ito makakadisrupt din po sa requirements ng mga communities around. Ayaw nating agawan sila ng supply ng tubig. Pag-aaralan natin, gagawa tayo na magkaroon ng independent water supply system para sa project na ito.
0: Okay, so sabi ho ninyo, light industries ito, but you mentioned earlier na ito po ay processing ng from raw materials to actual component, no? So when you talk about raw materials, siguro po alam nyo rin po, sir, na ang pinag-uusapan natin dito ay mga nickel ore, no, etc., na nanggagaling sa mga minahan, and definitely yung proseso po para makuha mo ang gusto mo dyan ay dadaan ka sa ilang mga pagsusuri na gumagamit po ng kung ano-anong mga hazardous chemicals. So yun po siguro ang concern ng marami. And then opo, I'm sure, di ho ba? So yung po bang issue na yon, ngayon pa lang ho nakakasiguro na po kayo na bago magsimula ang lahat, alam na kung paano yon?
1: Ang mangyari po to, basically po yung pinaka raw materials, wala po tayong parang raw materials processing sa loob nito po, no? Ang mangyari po to, ito ay na-process na rin kung saan ang galing yung mineral, po, galing sa south, ano po. So hindi naman po nila dadalhin po sa New Clark City na ano po to, na parang bato-bato pa sila na nickel at doon po. Hindi po ganun. Doon po yung baka yung fear po pangamba na magkakaroon po ng waste na release. Mm-hmm. No, hindi po. Ang nangyari po to, magkakaroon nga po to ng opportunity ngayon sa mga mining industries natin na i-develop na rin nila, i-process na rin sila. Pero dito na po siya magiging component kung ano yung magiging final product na gagawin sa New Clark City.
0: Okay, so mabuti po't inyong naiklaro yan. Pero kano nyo yung tubig, no? Yung, kasi meron po mga umano ay pag-aaral ng ilang mga grupo na yung pong gagamitin ng mga sakahan, no? Na sa loob ng 4 months na tubig, isang araw lang gagamitin nito pong mga factories dyan. Pwede ho ba kaming mag-break po lamang muna ng ating pong mga importante mga mensahe sa aming pong himpilan para balikan namin kayo, kasi si Chacha po marami din katanungan at ang ating mga manonood gusto hong matuto, no ho, dito po sa malaking proyektong ito na nagagalak din po na magbibigay po ng maraming hanap buhay, particular po dyan sa Central Luzon. Dyan po lamang kayo, sir, please, ha?
1: Sige po.
0: Apo, salamat po na marami. Thank you. It is now 9:01 in the morning. Importante ito, ha, sa mga suki natin din. Eh, ang gusto niyong pag-usapan, impeachment, eh. Ito po, importante ito, mga kapatid. Sa isyong ito, lahat tayo may pakialam.
2: Alam mo ba kung bakit kita mahal? Kasi nasa iyo halos lahat ng bagay.
3: Sa mundong mabilis mag-react, mas mahalaga ang marunong mag-isip. Isip na laging may kasamang puso. Bago maniwala, alamin ang pinanggalingan. Bago mag-react, i-check ang konteksto. Bago mag-share, tanungin ang sarili. Totoo ba ito o fake news lang? Let's be more responsible with the media we consume and share. Think ka muna, Pilipinas, dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuling bansa.
4: Wanted sa radyo, kasama si Idol Raffy Tulfo, alas 2 ng hapon.
5: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
6: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.

0: True FM.
1: Ating balikan po si Ginoong Joshua Bingkang, ang Pangulo po at CEO mismo ng Bases Conversion Development Authority, isa pong napaka-importanteng isyong pambayan. Sa isyong ito, kahit natagasampaho tayo, dito tayo po ay may pakialam. Sir, yung tubig kaninyo, yung sourcing po ng tubig nito, sa ngayon po, meron ng mga ginagawa ka ninyong study. Paano po ang sourcing ng tubig sa panahong ito na tagtuyot nga po at ultimo nga po ito hong mga dam sa Central Luzon na may problema na? Yung water table dyan, pinatubo area po yan. Paano po yun?
2: Okay. Simula pa lang po ng proyekto na to, nung ginawa po namin yung master plan ng New Clark City ng mga taong 2017, pinag-aralan na po namin ang iba't ibang geo-hazard and geo-conditions, environmental conditions. At nakakatuwa naman po, marami pong siyang water tributaries, no? Maraming ilog doon, maraming waterways, at nakasaad po sa aming master plan. Hindi namin sisirain ang mga yan. Hindi namin sila i-disturb dahil magandang kabahagi ang nature, kalikasan sa development. Ngayon po, sa proposal po namin ng water supply, hindi lang po naman po itong Park Silica na ito, maging yung entire 9,000 hectare city po. Nagkaroon na po kami ng initial na pag-aaral at ngayon po ay may proposal na nga po kami mula sa isang foreign investor and local company, local big company na mag-develop nitong business na ito. Ang mangyari po ay, ang tawag natin dito ay water surface harvesting.
1: Mm-hmm.
2: Na po. Ang po natin kasi, ako po, taga Pampanga po ako, may problema na po sa groundwater extraction. In fact, sinasabi po na may mga lugar na mataas na ang arsenic level. So, hindi na rin safe pag-extract sa groundwater. Lalo pa po kung sa mga limitadong lugar, no? At lalo ang industrial development. So, ang gagawin po natin dito, lalo na po ngayon, magkakaroon ng tag-ulan. At alam po natin kapag tag-ulan, dagsa-dagsa yung buhos, yung volume of water mula sa kalangitan. So, ang gagawin natin dito, i-impound natin.
1: Okay.
2: Ipunin natin. Alam po. Kesa ito po ay nasasayang, dumidiretso sa
1: sige, so ang inyo pong source dito, sir, lumalabas, isa sa mga sources po ninyo ay yung pag-impound nga po ng rainwater. So, again, ito hong lahat ng ito ay pinag-aaralan pa lang? Alam na ho ba, ito ho ba'y understudy pa lamang? Kasi ang balita nga daw ho, mukhang nagkapirmahan na po at may confirm na po itong proyektong ito. Kumbaga, ano pa ang purpose ng pag-uusap tungkol sa mga environmental concerns kung sarado na ang isip ng gobyerno dito na tuloy na itong proyektong ito?
2: Hindi naman po, no? Una po, ang BCDA naman po, kasama po sa pagpapatupad po ng aming mga malalaking proyekto kagaya po ng pinakamahabang expressway natin, Subic-Clark Expressway, yung magandang Clark Airport natin, yung stakeholders consultation.
1: Okay.
2: Kanya nga po nakikinig plano to at magiging consideration to sa aming final na pagpaplano. Ngayon po, yung nabanggit ninyo na napag-aralan na po ito sa aming master plan, kung ano ang capacity ng ground extraction doon, may limitasyon, hindi kaya. Hindi po kakayanin dahil ang mangyari nga po ay meron pa rin kasing kailangan na ibang requirement. Hindi lang po ang residential requirement, pati agricultural requirement within the surrounding areas. Kailangan maprotektahan yun. Priority yun. Kaya nga po, umabot kami ngayon sa plano, pati po andun na po kami kung ano ang dimension, ano ang depth, size po nitong engineering intervention po ang tawag namin sa mga ganito. Yung kagaya po ng ground dam. So, meron na po kami mga plano po sa ganyan. Ang hinahanap na lang po natin ngayon ay investor. Kasi bilyong-bilyong piso po ang kailangan po. At para magawa po ito, it should not be at the expense of the environment.
1: Okay, sige po. Kasi ho, napakainam nito ha, na kayo po yung nakapanayam namin at nagkaroon ho tayo ng detalye dito ho sa malaking-malaking proyektong ito. Na-consider ho ba ninyo pagputok ng pinatubo dito sa inyong kontratang ito? Paano po pag ganun?
2: Actually, hindi lang naman po ang tumitingin sa
1: kasi,
2: area
1: kasi,
2: to.
1: Kasi yung airport dyan, ang balita ko nga, yung airport po, di ba may concern na baka bigla na naman ito mag-alboroto, kaya yung airport dyan, limitado rin, kasi nga yung ashfall nito, di ho ba, no? Problema po natin yan. Yung pagputok po ng pinatubo, ano ho ang concern sa kontratang ito?
2: Well, ang kagandahan po nito ay kasama natin ang DOST, si Secretary Solidum, no? Siya po ay eksperto sa geological hazard. Ang katotohanan po nito, ilalagay po ang yung Virology Institute of the Philippines sa nuclear. Ayan, ito po yung mag-aaral ng lahat ng mga pandemya na maaring lumabas sa inaharap. So siya mismo lagi niya sinasabi, wag mo munang problemahan yung pinatubo. Sabi niya, mga next 600 years pa yan. That's one. Second, nangyari naman po dito noong 1991, nung po yung pinatubo, ashfall po ang laging epekto dito sa lugar na to. Kanya nga, pero wala pong lahar. Kanya nga po, ang daming resettlement site dito eh. So, ibig sabihin, safe po yung lugar. So, kasama na po yun sa mga inaral din namin.
1: Okay.
2: At lagi naman yan po ay common na tanong ng mga investors na nasasagot naman po.
1: Okay, may pong pahabol na tanong na si Chacha.
0: Yes po. Engineer, kanina na itanong na ni Manong Ted yung tungkol po dun sa water supply. Kasi nga sa ibang mga bansa, specifically in America, around the community, malapit po sa mga AI hubs, ang reklamo nila, yung water source dumudumi at saka numinipis yung supply ng tubig. Puntahan po natin yung power supply kasi malaki din po yung kinakailangan power supply dyan. And we all know, ngayon pa lang, hindi po ba may mga power interruptions na tayo ngayon? So, paano po ang power supply dyan sa AI hub na yan?
2: Tama po, no? Ang kagandahan po, kami po ay mindful, alerto rin sa mga ganitong balita tulad po nung I think there when the concern on power sources was raised, I think last Monday, ay sinasabi na nagkakaroon ng yellow alert dahil sa kababaan ng reserve ng ating kuryente sa bansa. Factor po sa amin ngayon yan sa papaplano nitong Pax Silica. Ang gusto namin, ayaw namin makiagaw, makipag-compete sa power supply para sa mga communities. No? Kanya nga po, tama kayo, sa mga ibang bansa, ayaw nila yung mga data center na nasa dense population dahil pag-agawan sila sa tubig o kuryente. So kami, ang ginagawa namin yan, we'll make sure na maging independent ito. No? Independent itong, alam po ito eh, parang addressing the issue and coming up with benefits at all the same time. Una po, so hindi namin kami makikipag-compete sa mga neighboring region sa power supply. Kasi gagawa kami ng sarili naming power supply. Pangalawa, ang gagawin naming power supply ay kailangan clean and green. Kasi yun din ang requirement ng mga investors. Kanya nga po, pumirma na kami ng kontrata sa isang Saudi Arabian firm ng 500 megawatts na solar. So ito po ay pag-harness sa sunlight. So ano po yan, indefinite source po. Yan, wala pong problema sa So, mangyari po pala, ito po ay magiging embedded power plant po. So, ano na-address nito ngayon? Ang mangyari po nito, bababa ang cost ng electricity kasi hindi na siya dadaan sa transmission, hindi na siya dadaan.
1: In other words, pati po itong source of power ay pinaghahandaan nyo. May tanong
0: ko pa siya? Yes po. Balikan ko lang din yung tanong ni Manong Ted kanina kasi nabanggit niya po, mukhang talagang seselyohan na po ang kasunduan na ito kasi kayo rin po mismo nagsabi sa mga balita na nasa advanced stage na po kayo ng usapan with US, di ba? Dito po sa proyektong to. Ang plano nyo daw po, pirmahan ito before the end of the year. Pero yung mga tanong kanina, say, toxic waste, water, and now power, parang hindi pa klaro po para sa aming lahat eh. Pero pipirmahan na natin yung kasunduan this year. Paano po yun?
2: Ay, kami na po ay open. No? In fact, when the contract will be prove if ever, ay kasama na yan sa magiging public document din naman yan. And we will continue to be or open to continue to discuss no itong ganito pong concern. No, alam niyo po ako, taga dito po ako sa Pampanga. Gusto ko po umunlad po ang central zone. So I'll make sure po na itong proyekto po ito ay pagmamalaki na ng bawat Pilipino, lalo na sa ilalim natin Pangulong Marcos. Dahil na ito aking opportunity. Alam po, nung andun po ako sa Pax Silica Summit, lahat po ng mga member doon, ini-invite po ang US, unahin sila. Gusto nila yung mga investment. Of course, subject to compliance sa lahat ng mga concern natin. At naman po yung mga naging proyekto namin, pinagmamalaki namin, ay ito po facilities.
1: Sige po, kasi po kagandahan no sa mga bansang ito na mauunlad, yung kanilang regulators po, tapat. ang problema po kasi sa Pilipinas, meron tayong concern sa ating mga regulators. I mean, alam niyo na po siguro yan, di po ba, no? Anyway, so kung sakasakali po, kung sakasakali na lahat eh makomply natin, magkapirmahan, kailan at kailan po magsisimula ang operasyon ng mga paunang pabrika nito?
2: So tinitingnan na po natin yung phase 1. Tinitingnan na po natin dito mga after kung magkapirmahan na po, nakaroon po ng planning. Then within 6 months to 1 year po, pwede na natin makita yung mga groundbreaking po ng phase 1 ng development. Hindi po to one time na gagawin, napakalaki po.
1: Yes,
2: ito.
1: Yes.
2: Times ng Bonifacio Global City. So magkaroon po ng development. At yun po ay mayroon po tayong performance review na nasa kontrata na tinitingnan natin yung compliance nila sa mga regulation at controls na inilatag natin sa
1: kontrata. Okay. Meron ho ba itong quota para ho sa dami ng mga manggagawa dito? Ilan pong mga manggagawang Pilipino inaasahan nyo mabibigyan po ng biyaya ng trabaho?
2: Alam nyo po, yung isa pong kausap namin na investor, sana po matuloy siya. No? Sa Vietnam na lang po, andoroon sila ang mahigit, sabi niya, 100,000 empleyado ang kanilang na-hire or employed sa kanila. Mm-hmm. Isipin natin po rin karaming high-skilled jobs. No, mm-hmm. High-skilled jobs. O yung isa sa mga, alam niyo po, I'll be as a concerned citizen po, yung reverse brain drain na sinasabi ko. Imbest po yung mga best talents natin ay pinapadala natin sa abroad na magtrabaho sa mga global companies abroad. Andito sila, tumutulong po sa pag-udlan po ng ating ekonomiya.
1: Sige po. So actual siguro, tsaka tayo magkakabilangan kung ilan po makikinabang dito na mga manggagawa. Ano po? And of course, no, we presume na ang preference dito na manggagawa ay mga Pilipino.
0: Tama.
1: Ano po? Dito sa mga factories na ito, right? Opo, sige.
2: So, dagdag ko lang po, Maikli. Outside of Park Silica, meron na po kaming mga industrial park. Meron po kaming 300 industrial park with Invest. Meron na po tayong namuhunan na Australian po doon, gumagawa ng battery for electric cars. Nag-export at dito. So marami engineers ang hinahanap. Natuwang-tuwa ang governors dahil yung mga product ng mga university. Nagagawin pa rin tayong manufacture ng mga aircraft. So maraming aircraft na kailangan.
1: Apo.
2: Yung mga trabaho po ang dadalhin natin sa project.
1: Yes sir, actually po nagagawi tayo diyan at nakikita nga po natin to, no, itong iba't ibang mga kumpanya na nandidiyan po sa loob po ng inyong jurisdiction. Ito lang po, maiba lang ako sir ha. Yung pong pinatayo na SEA Games athletic facilities diyan, sa ngayon po sino nagme-maintain nito and how much do you spend to maintain it?
2: Opo. Alam naman po natin itong mga sports facilities are not really commercial.
1: Yes, sir. Yes, sir.
2: In nature.
1: Mm.
2: They are very socio-economic. Tama po yun. Ngayon po, ang nagme-maintain ito ay PCDA.
1: Okay.
2: Opo, meron po tayong in-engage na professional na operator. So, kaya nga po ay doon, parang laging bago, amoy bago ang mga pasilidad doon.
1: Mm-hmm.
2: Pangalawa, ito po ginagamit na po ng ating National Academy for Sports, every mga athletic competition, at mga iba-iba. So, nakaka-raise po tayo dito ng mga revenues. Kanya lang po ay kulang pa compared sa gastos, which is expected.
1: Mm.
2: Ang ginagawa po namin yun ay naghahanap kami ng long-term or permanent partner na magmamanage nito para naman ma-ensure na yung standard nito ay mapanatili sa pagpapatuloy po ng panahon.
1: To answer my question, how much?
2: Ang nasa 100 million, I think 120 million a year po ang gastos namin dito, so mga 10 million a month. Pero ang kinikita na ho namin dito siguro mga 70, so meron pa ho kaming deficit. So inaabonohan po namin 'yon sa aming mga kita, pero ang gusto, sir, pero ang kagandahan po nito ay tumataas dahil nakikilala po ang lugar na 'yon. Ang napakagandang facilities, even international athletes dyan po nati-training bago sila lumaban.
1: Opo. Sige. So tama ho ba you spend 188 million more or less annually para po dito sa maintenance?
2: 120 million
1: annually. Okay, so 10 million a month and you're earning how much po a month? Mga 2 million, 1 million? Wala pa.
2: Hindi po, mga 7 million po.
1: Mm.
2: So, konti na lang. Mm-hmm. Sir, ahead. So at patuloy po natin nire-raise. Pero ang tingnan po natin dito ay yung contribution naman po nito sa sports development ng ating kabataan. Yung po yung i-measure din, yung economic return po nito.
1: Yes sir. Opo. Naunawaan natin yun, yung benefit po para sa ating sports development, hindi ho maiwawaksiyan, hindi maitatanggi yan. Ang kasi ang question naman lang dyan ay yung kontrata na pinasok para maitayo yan. That's a different story, sir, all along, no? Yung pong, with the way it was awarded to this company ngayon, na gusto daw pong investigahan, iba pong istorya yun. Pero yung benefit po nito, walang duda. Yung pong kaldero ho ba gumagana pa?
2: Hindi ko po huling nang nakita.
1: Tinatanong ko lang yung cauldron.
0: Kung gold pa ba? Di ba golden cauldron yun?
2: Pwede po siyang patakbuhin naman.
1: Pwede patakbuhin.
0: Pero gold na kasi yun.
2: Condition din po yun. Pero nung last week po, andun po yung presidente natin, binisita po yung ating mga atleta doon. Andun po kasi yung National Academy for Sports.
1: Yes, sir.
2: So, na mga mag-aaral doon. So, sige, ginagamit po nito aquatic center and stadium.
1: Apo, sige po. That's very nice to hear. Sige po. Dakal po salamat na eh. Salamat po na marami sa inyong panahon sa aming programa.
2: Salamat sa pagkakataon po at bukas po kami sa mga susunod pa po ninyong pag-imbita na mapaliwanag po namin at mapakinggan po kayo at mga tagapakinig nyo yung kanilang mga concerns sa project na to para maisiguro po natin na matuloy po ito ng maayos.
1: Wow. Thank you po. Thank you very much po. Apo, thank you. Dakal po salamat. Thank you. Maya pa ba kay Kongan eh? Good morning! Aroy Josco, 19 minutes after 9 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone na mainom po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Salsa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap naman talaga. Ay nako po, mahal talaga ng presyo ng petrolyo, di ba kaya masakit sa ulo? Lalo na po sa mga nagnenegosyo na gamit nga po ay dikurudo na mga sasakyan. Kaya mag full electric vehicle na po tayo sa ating mga ginagamit. At dyan sagot tayo ng Photon sa dami nga po ng model options. Full electric passenger vehicle ay sakto ang Traveler Share EV van at ang Coach Bus EV sa maramihang sakay. Full electric na pang-deliver, panalo ang Haravas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric na mga truck, sagot ka ng Tornado EV Light Duty at maging ng EST 6x4 Tractor Head Heavy Duty. Zero fuel cost, wala nang change oil, available pang spare parts. Dagdagan mo pa ng 19 years of Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric. Punta na kaagad sa Photon dealer or call 0999-999-9998 for more information. Go Photon. Photon Electric. Ngayon, sa mga DDs at mga DDH, impeachment!
0: Nako yan, balik impeachment. Mabubuhay
1: meron
0: na naman sila yan.
1: Meron tayong short break bago po ang ating diskusyon sa nangyari po kahapon. Pero meron lang daw pong concern yung ilang mga nasa Labor Department ngayon. Yung Alien Employment Permit. Aha. Oo, talagang hindi mo maiwawaksi kapag merong mga usap-usapan tungkol sa
3: magkano Korean?
1: Yung Alien Employment Permit.
0: Oh.
3: Magkano
0: posibleng ano?
1: Yan ha, sige, napapala nyo. May mga kume-question na. Kumusta remittance nyo?
3: Magkano Korean?
1: Sige, mga kapatid, abangan! Impeachment! Ikaw ang mag-charge, ma'am, ha?
4: Do your job?
0: Yeah. Okay, Mr. Chair. O sige, babalik po kami, mga kapatid, sa ating susunod na panayam tungkol sa impeachment. Tutok pa rin po dito sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
5: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important

0: Entertainment, born for happiness.
1: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
0: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka.
4: True FM.
5: Session resume, Majority Leader.
6: Okay, 9:24 na. Hihingi tayo ng paumanhin, ha? Okay, attorney, kasi Romima, baka naghintay siya.
7: Ayan na siya.
6: Alam mo, araw-araw siya. Siya po'y isa sa mga nagtitiis at nanonood sa impeachment trial. Attorney Romulo Macalintal. Opo, ito ho'y nakailan na pong petisyon at oral argument sa Supreme Court. Kaya papinag-uusapan natin dito mga rules of court, mga et cetera experience. Walang tatalo kay Attorney Romy Mac. Good morning, attorney.
8: Good morning, Ted, at DJ Chacha, sa inyo mga taga-panood, taga-paninig.
7: Okay, good morning po, Attorney Romy Mac. Pasensya na nga po at medyo napatagal yung usapan tungkol sa Pax Silica. Pero ito, nasa ikawalong araw na po tayo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi nga ni Manong Ted dito, araw-araw po matyaga kayong nanonood nitong impeachment. Ano po ang assessment ninyo dun sa unang pitong araw?
8: Well, yung sa unang pitong araw ay maraming mga oras na naaksaya, no ha? Yung mga kung ano-ano mga tanong, mga objections, mga nilalahad ng mga witnesses na hindi naman appropriate o hindi naman material doon sa mga pinag-uusapan. Yung mga witnesses na talagang pwede naman na magkaroon na lang ng stipulation doon sa mga pangyayari na dapat sana ay hindi na mapinag-uusapan pa ay lumalabas pa rin. At yung mga pagtatanong minsan ng ating mga senador na kung saan-saan din pumupunta, ayun din ang mga isang bagay kung bakit nagkakaroon ng delay o nagiging matagal ang nasabi mga pagilitis na maaari sanang hindi masyadong naasaya ang ating panahon at ang panahon ng ating Senado.
7: Attorney Romy Mac, sabi niyo nga po parang maraming oras ang nasasayang. Ano pong pwedeng gawin itong ating mga senator judges, especially ng ating presiding chair, para po kahit papano yung mga tulad niyo po at tulad din namin ni Manong Ted na nababagalan din po dito sa usad ng impeachment, para kahit papano mapabilis naman?
8: Alam mo yung ating mga senator judges, tingin ko lang with due respect to them, nila masyadong tinitingnan o pinag-aaralan yung mga pre-trial briefs na isinabit ng prosecution at saka ng defense panel. Doon sa pre-trial briefs, makikita nila doon kung ano yung mga purposes, kung bakit tatawagin nila ang mga witnesses. Ngayon, kung sa tingin nila, yung isa o dalawang witness ay sapat na, yung ibang mga witnesses pa doon ay dapat na hindi na nila ipatawag pa. Katulad na limbawa noong kaya sa witness ng etaga NBI, ano ha, si NBI official Kalilong at saka si NBI official Loto, na pag-usapan ng lahat yung mga dapat na may kinalaman sa investigation ng NBI. So, kung titingnan nila yung pre-trial brief noong prosecution, makikita nila noon na si NBI Director Matibag ay kanilang ipatatawag for the purpose of proving that he is the NBI Director. Kailangan pa bang i-prove na siya ay NBI Director? Alam na ng buong bansa na siya ay NBI Director, di ba? So, yun ang isa sa mga dahilan daw kung bakit siya ipatatawag.
7: Mm-hmm.
8: Second purpose, sabi sa second purpose, to confirm the investigations of the NBI. Hindi ba na-confirm na yun ng NBI official Lotok and Kalilong? At saka, in order to confirm the results of the investigation, na-confirm na yun ni Kalilong at saka ni Lotok. So, bakit pa patatawag si Melvin Matibag? So, ano nga nangyari kahapon? Pinatawag siya. So, ano nangyari? Bumalik na naman sa dati tungkol sa mga investigasyon, sa kanyang qualification, hanggang nalaman pagtuloy ng NBI sa defense panel, natatanong siya, ano ba ang personal na pagkakaintindi mo sa mga nangyaring investigasyon? Ay, hindi ko po alam. Wala po ako doon. I have no personal knowledge. So, lumalabas tuloy. Wala pala siyang personal knowledge doon sa mga naging investigasyon. Ay, bakit pa siya ipinatawag?

0: So ngayon, nagkaroon pa rin ng pagkakataon ng defense panel na tumingin ng continuance. Ang ibig sabihin ng continuance, postponement muna ng pagtatanong para gawin nga sa araw na ito. So ano nangyari? Delay. At yung mga ibang manifestation ng mga senator judges, hindi rin naman masyadong naangkop sa pagkakataon yun. Kahapon, kung titingnan ninyo, ang nagbigay lang ng magandang katanungan ay si Senator Rafi Tulfo. Tinanong niya bakit kung ang charge natin kay Sara Duterte ay yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ay bakit yung isang teacher na nagbanta na magbibigay siya ng 50 million sa makakapatay kay Duterte ay inaresto nang walang warrant. Bakit hindi pinaaresto si yung Vice President at saka si Mayor Baste na nagbigay din ng ganung matitinding mga pagbabanta? So yung mga bagay na yun ay dapat na tinitingnan mabuti ng ating mga senator judges.
1: Ang pasabog yata na tinutukoy nila dito sa umano'y pagharap ni Ginoong Matibag sa court ay yung affidavit nitong si Las Cañas na natumutukoy daw kay VP Sara na dati mayroon Davao na siya rin pong bahagi ng Opland Tokhang. Anong take niyo po doon?
0: Well, para sa akin hindi na masyadong material yun sapagkat nakita na rin naman yung mga pagbabanta ng Vice President Sara Duterte. At saka ang pinag-uusapan naman dito ay hindi grave threats, hindi inciting to sedition. Wala naman sa ating saligang batas na ang ground for impeachment ay grave threats or inciting to sedition. Bakit ang parang nga nangyayari ngayon sa tingin ng taong bayan, ang pinag-uusapan nila, nagkaroon ba ng grave threats? Nagkaroon ba ng inciting to sedition? Hindi yun eh. Ang sinasabi ng saligang batas, high crimes. Dapat ang pinag-uusapan dito, yung bang grave threats at saka inciting to sedition constituted high crimes? Yung bang alleged grave threats niya, high crime ba yun? Wala akong narinig sa ating mga senator judges, wala akong narinig sa ating mga lawyers ng prosecution defense panel na nagsabing, do you consider the grave threats and the alleged inciting to sedition as high crimes para mag-warrant ng impeachment ng isang impeachable official? Narinig ba ninyo na di-define nila what is a high crime? Maging ang Korte Suprema ay wala pang definition dito, ano ha? Pero para sa atin, ay dapat na ipaliwanag natin sa taong bayan na hindi po grave threats ang ating pinag-uusapan dito, hindi po inciting to sedition. Kasi ang grave threats and inciting to sedition, yan ay nasa revised penal code. Yan ay recognizable by a regular court at hindi na impeachment court. Dapat sasabihin nila na yung mga pagbabantang yan, ayang mga yan, ay ito ba ay may tuturing na high crime? So yun, gano'n na ano ha. So sa akin, ano kinalaman noong kay Las Cañas para ipatunayan pa yung high crimes na yun? At pangalawa, parang lumalabas na yun daw ay unsigned. Kung yan ay unsigned, may siyempre, tama rin naman ang defense panel. Sabihin ay, bakit niyo pinag-uusapan yan? Hindi naman yan na permado. Sino makakapagpatunay na yan ay talagang pinirmahan? Kung yan ay unsigned, ito kasi nasa nila, no, ha? Hindi notaryado. So para sa akin, nag-aksaya lamang ng panahon ng prosecution para i-present ang nasabing mga dokumento na hindi naman pala admissible in evidence.
1: Attorney, sa inyo pong tinagal-tagal ng pagbibista sa mga hukuman, kapag ho ba gano'n na nagpresenta ang prosecution ng isang dokumento na hindi ho naman notaryado, ni walang pirma ng sinasabing nagsasalaysay, yung ba'y dapat pinagbibigyan pa ng husgado na basahin yun on record?
0: Well, dapat hindi na. No? Dapat yun antemano ay hindi na dapat pinagbigyan. Alam mo, medyo nag-comment doon si Senator Pia Cayetano kahapon. Sinasabi niya na dapat hindi natin ina-allow yan kasi nga unsigned yan eh. Pero ang mali doon, with due respect kay Senator Pia Cayetano, dapat nung marinig niya nag-ruling ang presiding officer, dapat nag-object siya sa ruling. Kung talagang ang objection niya, ang kanyang objective ay para sabihing mali ang ruling, dapat nung sinabi ni Senator Chis na we will allow that document, dapat tumayo siya, Your Honor, Mr. Presiding Officer, I would like to register my objection. Kasi under the rules sa under Section 6 ng kanilang rules, or Rule 6, anumang motion, ano ha, ay irurule. The motion should be ruled by the presiding officer. Ang presiding officer ang may karapatang gumawa ng ruling sa motion. Ngunit, yung kanyang ruling ay subject to the objection of any member ng tribunal. Kapag nag-ruling siya at tumayo isang tribunal na ay object to that ruling, magkakaroon ng botohan ngayon kung yung majority of those present ay sang-ayon o hindi sang-ayon sa nasabing ruling ng presiding officer.
1: Opo. In other words, attorney, kung pakikinggan mo rin si Ginoong Escudero, niliwanag niya naman sa simula na ang mga senador, mamaya na kayo ha, sumabat. Ano? Di ba sabi niya, mamaya na kayo sumabat, mamaya na kayo sumabat, hayaan natin sila muna matapos. Yun po yun, ano? So, yun ang kanyang unang, yun ang kanyang unang paglatag ng panuntunan. Pero kaninyo, nung nag-motion ang defense, sinabi na, huwag nating hayaan mabasahin ito. Tama, pero nag-rule ang presiding officer, dapat doon pa lamang po nag-point of order na siya. Doon pa lamang sa sinasabi. Opo.
0: Yes, oo. Yun na kasi ang pagkakabasa ko, yun ang pagkakaintindi ko sa rule ng impeachment ng Senate. Ano, at yun na sa Rule 6, kung titingnan ninyo, lahat ng motion will be decided by the presiding officer. So kung hindi sila nag-object, ibig sabihin, okay sila, pumapayag na ganoon ang maging panuntunan o ruling ng impeachment court.
1: In other words, nung siya po ay kumontra, tapos na, nabasa na eh.
0: Tapos na, nandun na eh. Nakita na lang lahat eh. Ano, at saka mark in evidence na yon. So, ayun eh, mangyayari na lamang yun sa tinatawag na formal offer of evidence. Kasi sa bandang huli niyan, kapag natapos na ang trial, the parties will be given the chance to formally offer their evidence. And once they formally offer in evidence yung nasabing dokumento na yan, affidavit, i-object na yun iyan nung defense panel na inadmissible kasi it is unsigned. Ano?
1: Okay. So ngayon, sir, okay, cha, tuloy mo.
2: May pahabol lang ako na tanong. Attorney,
1: hindi, tuloy mo na. Sorry, I just have to butt in with that particular issue.
2: Well, at least kay, ngayon malinaw na nga.
1: Las Cañas. Eh.
2: Oo, kumbaga na late ng objection si Senator Pia. Attorney, yung next week po na mangyayaring impeachment, isang araw lang eh, compared dun sa normal na 3 times a day. Kasi nga po, may mangyayari na SONA, ang Pangulong Marcos Jr. and other things na kailangan din nilang gawin. Sa tingin niyo po ba, makaka-apekto po yung schedule na ganyan dun sa momentum na meron na yung impeachment ngayon? Paano po kaya?
0: Well, sa next week naman siguro hindi na masyadong magkakaroon ng anong tawag dito, ng delay. Depende rin naman yan sa mga witnesses na kailangan pa-present. Pero tingnan ninyong lahat ito, lahat ng article 1, 2, 3, 4, lahat yan betrayal of public trust. Lahat yan culpable violation of the Constitution. Kung titingnan ninyo, iisa ang tinutukoy ng Article 1, Article 2, Article 3, Article 4. Culpable violation of the Constitution. Lagi nandun yun eh. So in other words, kung titingnan ninyo, ano-ano ba mga ebidensya ito? Bakit ba hinati-hati pa ito para hatiin pa yung mga articles? Bakit hindi na lamang isang article ang pag-usapan nila? Alimba dyan na para pagsamasamahin nila yung mga ebidensya na maaari lang mag-ate.
1: Yung nga po, no? I mean, well, ito na ho yan ngayon eh. So ito na ho ang sitwasyon natin. So anyway, to abbreviate the proceedings, Madam Chair.
2: Okay, Mr. Chair, you may proceed. You are recognized. Ganito
1: po. Okay. Ito, sorry po, pwede ho kayong sumagot, pwede rin po hindi. Kayo po,
0: okay.
1: Article 4. Yan ho bang napanood nating lahat na nanglilisik ng mga mata, pagmumura po at pagbabanta, pag alam niyo na yun, no? Ginawa ng Vice President. Yan ho ba ay culpable violation of the Constitution and constitute high crimes para siya matanggal sa pagka-vice-presidente?
0: Well, sa akin, with respect sa mga defense panel at sa prosecution, hindi naman ako expert po sa ganyan, pero sa nakikita ko, parang hindi high crime siya, ano, na may tuturing, ano, hindi pa high crime siya, kundi talagang yan ay criminal case cognizable by the regular trial courts. Okay. Na po pwedeng papanagutin siya sa regular offense or felony. Ano? Tinasabi nga nila nun, what is the difference with felony and offense? Ganun, ano,
1: okay.
0: So maaaring ipupasok lamang yan sa revised penal code. Kaya dapat inuna na nila itong mga mas matitindi. Itong graft and corruption, ano, itong tinatawag na unexplained wealth. Dapat ito ang pagtuunan ng pansin ng prosecution. At dito sila talaga yung panahon nila, igugulin nila rito. Mm-hmm. Eh, kung gugulin mo lang yan tungkol doon sa mga pagbabanta na yun, na alam na yan ng taong bayan. Mm-hmm. Alam na yan ng kahit sino. Ano ha?
1: Opo.
0: Yung nakita na yan ng taong bayan. Ang hindi nakikita ng taong bayan, ano ba yung 61.5 million
1: billion
0: na sabi nila na billion na in the na misappropriated ano ha.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang hinihintay natin eh. Hindi natin alam yung ano nangyari yun.
1: Okay.
0: Ano ba yung salen niya? Mm-hmm. Paano tumaas ang kanyang salen? Paano pagkakamali ng kanyang salen? Ano yung tax records niya? Yun ang dapat na pagtuunan ng pansin. Mm-hmm. Hindi patagalin dito sa alam na natin ito. Isang araw lang ito, dapat tapos na yun eh.
1: Opo.
0: Yung sa yung tungkol diyan sa grade threats na yan at saka inciting to sedition.
1: Isang
0: araw lang pwede na yun.
1: Opo. Attorney,
2: agree.
1: With all due respect no sa kanila, pati yung video, hindi naman kinontra ng defense eh. Ang tagal ng diskusyon, inabot ng ilang araw, wala namang question eh. Hindi po ba?
0: Anyway. Alam po, ang dapat talaga noon, nagkaroon lang stipulation. Would the counsel for the defense admit na meron ganitong video? Ganun lang, di ba? Pag in-admit na yun, okay na. Tapos na.
1: Opo. Anyway, so, attorney, kayo po kaninyo, dapat inuuna na ito. Kasi ito hong, dito pa lang sa video na to, na alam nga natin lahat, katakot-takot na objection, etc., etc. Paano pa kaya papinag-usapan na yung bank records ng Vice Presidente, di ba, na ilalabas ngayon, di ba?
0: Yan ang ating aabangan natin and DJ Tachano. Diyan ko gusto makita gaano katindi ang ebidensyang ihaharap nila. Yan ang hinahintay ng taong bayan.
1: Mm-hmm.
0: Ano ha? Yan ang pinakahihintay natin. Diyan tayo sabik na sabik. Kasi ito ang masasabi ko na kung sakaling mapatunayan nila, ay talagang betrayal of public trust and black and corruption. Pasok na pasok ito doon sa grounds for impeachment sa ilalim ng ating saligang batas. Itong sa great threats na ito, wala. At saka, isa great threats na yan. Kita mo, tinanong si Matibag, gaano niyo katagal malalaman kung sino yung tao? Hindi niya malaman kung gaano katagal. Ang pinilit lang siya ni Gatchalian, sir, pwede siguro mga 3 to 6 months. 3 to 6 months pa malalaman niyo kung sino.
1: Kung meron talagang tao, di ba?
0: Oo. Alam mo, ako natutuwa ako, Piwan, ha? Natutuwa ako kay Senator Gatchalian, ha? Siya, nakaupo lang doon. Tahimik-tahimik. Pero pag siya nagtanong, maganda ang kanya, Piwan, ha? Ang kanyang lang line of questioning, ha? Napaka-Piwan. Tsaka, napaka-hinay ng kanyang Piwan.
1: Yes.
0: Magandang kung abogado lang yon. Bagay na bagay sa kanya maging presiding officer.
1: Opo. Well, sabi nga po nila, sa mga panahong ito, diyan sa Senado, silence is golden.
2: Amen.
0: Opo.
1: Anyway, so thank you for giving us your precious time, attorney, kasi we are non-lawyers. And as you know,
2: yeah, we need
1: so
2: that.
1: Difficult.
2: We need help. Yeah. As non-lawyers, kailangan maintindihan to.
0: Yeah, anytime to that. Sana naman ay makatulong rin ng mga sinasabi ko at sana ay makita rin ng taong bayan ang kahalagahan na ito ay lagi natin sinusubaybayan.
2: Tama.
1: Opo, yes sir. Sa isyong ito, lahat tayo may pakialam. Salamat, attorney. Thank you po.
0: Ay, salamat, Ted. And DJ Chacha and sa inyong mga tagapanood, tagapakinig.
1: Thank you. Attorney Romulo Macalintal, nakasama rin natin, girl, na nagsasabi na itong Artikulo 4 ay...
2: Hi, partner. Hindi ba? Naalala ko tuloy yung sinabi mo na magsimula yung impeachment ito ng linggo. Bakit naman ito ang inuna? Nagtataka ka.
1: Tsaka,
2: totoo.
1: Tsaka ano bang debate dito?
2: Bakit hindi inuna yung pinakamabigat na dun sa alegasyon, hindi ba?
1: Sige. And then, mamaya, meron pa ho tayong Ginoong Matibag na naman, mga kapatid. Ano po? Sorry po, pero palagay ko po si Ginoong Matibag dapat mag-report na lang sa NBI office at trabahuin po. Napakaraming trabaho ng NBI ngayon. With all due respect, ha? Si Atong Ang hinahanap ng marami, nasan na? Di po ba? Sa dinami-dami ng law enforcement agencies at mga intelligence fund, nasan si Atong Ang? Mga kapatid, anyway, with all due respect, pero ano pa nga ho ba, kundi siya po ay haharap pa rin po mamaya dito po sa impeachment court na ito.
2: Ano na naman pag-uusapan nila?
1: Oo, hindi pa na ho tapos sa cross-examination, etc. Mga kapatid.
2: Uulitin na naman natin yung mga nakita at napanood na natin.
1: Si Romonov na naman po, pag-uusapan natin dito.
2: Ako aminin ko, nakaidlip ako ha. Nakaidlip ako kasi sa utak ko. Nakita na namin to eh.
3: Sana all.
1: Paulit-ulit na naman mga kapatid. Paulit-ulit. Kukulit ninyo. Pero anyway, sorry po, we are non-lawyers.
4: Pia Cayetano.
1: Alright, mga kapatid, alas 9:43.
5: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe. Bet.
6: I'm Chef Lau, the Rocker Chef.
7: Let's get it on!
6: Ang bilis tumakbo. Hoy! Itay mo.
8: Tagal-tagal naman ang kalaban dito.
6: Ano?
7: Hello!
9: Sumobra pa! You choose which ingredient.
10: Pabukas pa tayo mga kasay.
9: Anong gagawin mo ngayon?
10: Pantikim lang.
9: Wala tayong oras. Ganantik pa muna yan. Kailangan taste good.
6: Suka. Ay! Are you okay?
9: Medic? Do we have a medic?
10: Medic. Oh my God. Ayaw nung tumigil.
9: Feel of pressure!
11: Hindi ako nasusunod na ba yan o hindi?
12: Naku, patay na! Tulog na tulog!
9: Mystery ingredient, Mr.
10: Oh, Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
13: Oo, aabot yan.
9: Kaya mo ba magluto habang hinangarag? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!
14: Welcome back to Minus Code. Ready na ba kayo sa ating next adventure?
15: Samahan nyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang ayon na VIPs. Very important problems.
14: Sino-sino ang mga very important problems? And how are they connected to each other?
16: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art.
17: Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things
16: come to life!
18: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
19: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
18: Watch Patriots, hosted by Mateo Guidicelli. Sundays, 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
20: God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through, and I cannot speak to it, but you know what? God can.
21: Live in God's presence, and you will finish well. Guaranteed.
22: Be inspired and learn about the Word of God.

0: mga kapatid, ito po ang ating happy hour. Girl, unahin ko lang itong ating kakausapin muna. Sila po ay mga anak ni Nanay Felicitas Abuga ng Negros Occidental. Napanood natin po yung kanilang video kung saan po, mga kapatid, ano po, naibigay yung 4,000. Ito po ay para sa pag-aaral ng kanyang dalawang nag-aaral po sa kolehiyo na anak. Alright, napanood natin yung video nito. Pati nga po yung binabanggit ni Nanay na yung pong kanilang taniman ng mais. Aho, at pati ho yung pong sitwasyon nila sa kanila pong tahanan, etc. Lahat pong ito ay totoo. At kami po ay naantig nung mapanood namin yung dalawang college students na mga anak niya na nagpasalamat ng lubos kasi nga makakatulong yung 4,000 sa pag-aaral po nung dalawa.
1: Tama.
0: Yung dahong panganay ay isang working student.
1: Mm-hmm.
0: Alright, ang pakisalang na set, ang kanilang mga pangalan dito, please.
1: Fourth year college student, si Mary Rose Abugan. Okay. Yung isa naman ay second year college student, si May Joy Abugan. Yung okay. Una, ang kanya pong kurso ay BS Office Management. At yung isa naman po ay Elementary Education.
0: Alright, sige. So ito pong kanya pong panganay ito lumalabas, ano? Itong si itong graduating ngayon na 26 years old na si Mary Rose Abugan.
1: Mm-hmm.
0: Tawagan po natin this morning lamang ha, sa ating mga takapakinig. Ito nga po, kausapin natin siya. Mary Rose, good morning.
2: Hello po, good morning.
0: Oh, sorry, storbuhin ka namin, baka may klase ka. Okay, Mary Rose, yung 4,000 ulit, saan nyo ginamit ng kapatid mo?
2: Pinangbayad ko po sa kulang ko ng buwan ng renta ng boarding house po.
0: Oh.
2: Tapos yung iba pinangbili ko ng notebook sa magamit sa school po.
0: Okay, yung boarding house mo, magkano bayad mo kada buwan?
2: Bali, ano po, dito po kasi sa Dumaguete, 2,500 po sa akin.
0: 2,500 kada buwan. Alright?
2: Yes po. Oh.
0: Kailan ka matatapos?
2: Oh, hindi po yan. Ay, matatapos ng pag-aaral po. Next year po, 2027 June.
0: Okay.
2: Ay, just po.
0: Oo.
2: March.
0: Oo. Ang balita ko, ikaw ay working student?
2: Yes po.
0: Anong trabaho mo?
2: Call center po sa isang company dito sa Dumaguete, sa Inspiro po.
0: Oo. So lumalabas ngayon, as in, si mama mo, si papa mo, hindi ka na humihingi sa kanila ng tulong pinansyal kasi nagtatrabaho ka para makatapos ka.
2: Ayun po. Yes po.
0: Meron ka ba bang tinutulungan kapatid mo maliban sa'yo?
2: Ano po yun?
0: Meron ka pang tinutulungan kapatid mo maliban sa iyo?
2: Hindi naman po consistent na nagbibigay, pero nagbibigay po ako minsan, especially pag may extra.
0: Okay. Sige, so kung sakasakali na mabigyan ka ng pambayad ng advance na sa iyong boarding house, paano mo naman ngayon, kumbaga, maiaayos ang buhay mo na hindi ka na nahihirapan? Ang balita kasi namin, puyat-puyat ka, nakakatrabaho para lamang may pambayad ka sa mga gastusin mo.
2: Opo. Ano po? Kasi po, nangyari kasi na nag-resign ako sa previous na company ko. Sa pwede ba i-ano?
0: Go ahead.
2: Sa Qualcomm po for 4 years habang nag-aaral, tapos nag-decide ako na mag-apply sa ibang company po. So, 2 months, almost 3 months pa lang ako sa bagong company ko. And then, yun, kailangan ko din pong mag-move out sa previous na boarding house ko kasi malayo po kasi sa bagong kumpanya and dun po ako na-hire. So, therefore, yun, from kanang sorry po, mix po yung ano ko, lingwahe ko. From 1,800 na kada buwan na rental bed space po. So, doon, namahalan ako na naging 2,500 kasi mas malapit doon sa bagong kumpanya na tinatrabuhan ko.
0: Oh.
2: At, course po, kailangan kong para ma-manage ko yung aking time, okay, kailangan ko po, kailangan kong i-make sure na i-manage yung rest time ko at
0: para mas malapit sa iyo,
2: school,
0: no?
2: Po.
0: Tama, sige, ganito. Ikaw ba meron pang kailangan sa school mo na gamit?
2: Oh, yes po. Kaya ngayon lang, last week kasi po nawala yung phone ko na pinag-ipunan ko para magamit ko sa school. Yun po yung first na phone na binili ko po.
0: Mm-hmm.
2: First ever phone na binili.
0: Mm-hmm.
2: At hindi na po nabalik sa akin. Sinubukan po namin i-track. Pero ayun po, laging nagri-ring lang po, walang sumasagot.
0: Mm-hmm.
2: At
0: So ngayon, wala ka ng cellphone? Meron na?
2: Wala pa po. Nanghiram po ako sa aking kakilala itong phone na gamit ko po.
0: O sige, so kailangan mo ng cellphone?
2: Yes po.
0: Basically, kailangan mo ng cellphone. Sige, meron ka na bang napipiling cellphone kung magkano?
2: Wala pa po, pero okay lang yung sa akin mga yung phone na magamit sa kahit ano po, magamit sa eskwela, matawagan.
0: Alright, ganito. Sige, ganito. Mary Rose, ganito ha. Hindi ka namin mamadaliin. Mag-canvas ka kung magkanong cellphone ang gusto mong bilhin. Pagkatapos, sa ngayon pa lang, bibigyan ka namin. Pwede ba namin ipagkatiwala sa iyo? Bayaran mo na yung iyong boarding house ng advance 4 na buwan, 10,000?
2: Wow. Salamat po. Opo.
0: Okay, so wala naman kami problema, Iha. We trust you. Napanood namin ang iyong video. Pati si mama mo tsaka si papa mo, nakitang-kita namin yung kahirapan para sa inyo. So ngayon pa lang, alright, bigyan ka namin ng 10,000. Ito ay manggagaling sa ating mga Happy Anonymous. Mamaya ko na iisa-isahin. Pagkatapos, yung cellphone na bibilhin mo, i-identify mo na kung magkano ito, papadalan ka namin ng pera, bilhin mo yung cellphone mo para ka makaraos sa yung problemang yan.
2: Oh, maraming salamat po. Maraming tulong po ito sa akin. Yes, so gagawin ko po yun.
0: Okay. We trust you, Iha, and kami natutuwa dahil nga sa naghihirap ka sa sarili mo, nagtatrabaho ka para ka makapagtapos sa yung pag-aaral, okay?
2: Maraming salamat po.
0: Oo. Pasalamat ka kay mama at kay papa mo, Day.
2: Yes po.
0: Nakita namin ka, pobre gyud, no? Oo. Ang hirap ng buhay nyo. Tagpi-tagpi yung bahay nyo. Oo. Kitang-kita namin. Sige. So, hindi ka namin istorbuhin na. Naunawaan ko ang iyong iyak na yan. Yan ay iyak ng kaligayahan din. At iyak perhaps, no, nadama mo ang kahirapan pero may mga nagmamalasakit sa iyo. So more or less, ha, 10,000, 4 na buwan, advance sa iyong boarding house at yung pantelepono mo, ngayon pa lang dito, nag-iipon na kami ng pera para sa iyo, huwag ka mag-alala. Sigurado, bibilhin natin yan. Identify mo lang kung anong model yan, etc. Okay?
2: Okay, salamat.
0: Okay. Salamat, ma'am.
2: Salamat,
0: Mary Rosa. Oh, hindi pa tayo tapos. Muli kaming tatawag para doon sa iyong cellphone. But meantime, 10,000 agad-agad para sa kanyang pang boarding house. Alright. Sige. Ito, ihabol lang natin to mabilis. Itong si May Joy Abugan.
1: Uy, ito naman si May Joy Abugan. Good morning, May Joy.
3: Hello po, good morning po.
1: Ito naman po mga kapatid, yung kapatid din kanina nung kausap natin na second year college student. Kumusta? Ikaw, kamusta ka sa pag-aaral? Ano ang kailangan mo namang tulong kung sakali?
3: Okay lang po yung pag-aaral ko. Yung kailangan ko po is, yung priority ko kasi ngayon po is, pagkaroon po ako ng laptop.
0: Laptop ang kailangan mo?
3: Opo.
0: Anong kurso mo, Iha? Elementary education?
1: Mm-hmm.
3: Opo.
0: Okay, sige. Ikaw ay nag-uuwi ang pa sa bahay nyo o nagbo-boarding house ka din?
3: Nag-uuwian lang po.
0: Gaano kalayo ang school mo sa bahay?
3: Hindi ko po kasi matansya eh.
0: Mm-hmm.
3: Nag-tricycle lang po ako.
0: Magkano pamasahe mo?
3: Papunta po is 40 din, pabalik 40 din po.
0: Oo, sino nagbibigay sa'yo ng pera pang masahe mo?
3: Si mama po. Minsan sa mga kapatid ko po, nanghingi po ako.
0: Yung iyong gamit sa school maliban sa laptop, uniforme, lahat etc. Meron ka na ba?
3: Opo, bumili lang po ako ng bumili na po ako ng uniform na one set lang po para may magamit lang po ako.
0: Oo, yung 2,000 ba na gamit mo rin? Kasi di ba 4,000 amin na ipadala sa iyo?
3: Opo.
0: Oo, ano nabili mo iha?
3: Binili ko po ng mga school supplies at bumili po ako ng department shirt namin.
0: Okay, sige. Ganito iha, ilang laptop ang gusto mo?
1: Ba? Ilang klase
3: ito? Ano po? Ay, para may magamit na
0: ay,
3: pa
0: lang.
1: Ako. Kung mapinapatawa ka lang nitong partner ko. Alam mo, hindi ito ang first time kung sakali. Pero nakita mo naman.
0: Sige, ganito. Sige,
1: naiiyak na siya.
0: Meron ko, sandali, bago yung laptop, ano pang kailangan mo sa school, uniforme, etc. Para hindi ka, ngayon ba, wash and wear ka? I mean, ginagamit mo ngayon, lalaban mo ka agad para magamit mo kinabukasan?
3: Opo. Minsan po, hindi ko na nilalaban kasi para hindi na po magamit sa sabon.
0: Wow. Sige, ganito may joy ha. Uunahin namin, papadalhan ka namin muna ng pauna ha, padalhan ka namin ng pauna muna, pambili mo ng uniforme mo. Pwede na ba makabili ka sa 3,000 ng uniforme mo?
3: Opo.
0: Okay,
3: maraming
0: sige.
3: Maraming salamat po.
0: Oo, padalhan ka namin ng 3,000, pang uniforme mo muna ito. Yung laptop, i-coordinate namin kung paano ka makakabili dyan at yung tutulong sa iyo kung paano mapapadala dyan kasi itong laptop na ito, more or less, mga magkano set? Mga 36,000 yata ito eh. Mga ganun ang halaga nito. Okay? Naamoy moldy ha? Sa inyong lugar?
3: Wala. Ari kami din sa among eskwelahan, sir.
0: Oh, saan ang bilihan ng laptop sa inyo? Pinakamalapit?
3: Kasi po, yung classmate ko po, nakabili siya ng laptop na second hand lang. So, ayun po, dun... Yung nalaman ko po na nakabili siya, yun, ano na po ako na sana makakabili din ako din. Nag-try po ako na mag-ipon.
0: Naka-ipon ka na ba?
3: Kaya talaga eh.
0: Naka-ipon ka na?
3: Wala po, nagastos ko din po.
0: Ah, hindi ganito. May joy? Oh, ganito ha?
3: Po.
0: Oo. Mag-check ka muna, mag-check ka lang muna kung sakasakali, no? Paano, saan ang pinakamalapit na pwede ka makabili ng brand new na laptop, ha? Dito sa amin, mga 36,000 yun. So, dalawa ang option namin. Either ikaw na pabilihin namin dyan, o kaya naman gumawa kami ng paraan para makapagpahatid sa'yo ng laptop. Pero wag mong problemahin muna yon. Ang atin muna, yung uniforme mo, 3,000, bilhin mo na kaagad para hindi ginagamit mo ngayon. Bukas, gagamitin mo ulit yung uniforme para ka makaraos sa stage na yun. Okay?
3: Opo. Salamat po.
0: Oh, pero yung laptop, sigurado na yan. Sure ball na yan. Meron ka na yan. It's just a matter of time kung sa tayo bibili. Okay?
3: Maraming salamat po. Sir Ted, maraming salamat po. Did you catch
4: B1079 Cabasa's Radio Time. It is now 10 o'clock.
5: Time check brought to you by
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga rutin.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamit

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: 7-9 Kabasa's Radio Time. It is now 11:30.
1: Time check brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
7: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
6: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
7: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
6: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
9: Nangangailangan ka ba hintarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin Printing, Sticker Printing, Labels, ngandamo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na.
2: Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang

0: mapamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin. Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: Kidney Care Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naan ang kidney care nga mga akong gisulayan sir. Action mo siyag minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B107.9 Light and easy on B107.9.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's

0: Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe, prime ang resulta.
1: B1079. Light and easy on B1079.

0: Bueno, mao pa yung kulupatong nga tanan, mga kaboses. Kumusta ka mo, ha? Kumusta natin Miyerkules nga adlaw? Ada kay pizza 22 kita hinin bulan han July. And of course, inigyapon na niyo Kuya Bob Abellanosa. Ngayon kakausa yan ang akulup o magpapadangat na mga balita nga nasagap han kaboses late radio newscast nga naroon liwat ang iyo paborito nga segment ang aton kada Miyerkules nga segment, Monday, Wednesday o Friday ang aton segment han Straight from the Heart. Ayan, ha? Ini nga itong programa han kaboses late boses han katawhan. Iyo ini nababatian din niya B107.9 Kaboses Radio og simulcast ni Dream Radio 99.9. Ngayon iyo ini nababatian din niya bugos nga probinsya Leyte, ha? Tikang ha 1st, 2nd, 3rd, 4th og 5th districts. Iyo ini nababatian din ni an aton programa Kaboses Leyte Boses han Katawhan. Nga nini nga aton programa simulcast di watin ni Kaboses TV Leyte sugad man live ini nga makikita niyo ha Facebook and ha YouTube. Ipinagihan aton mga page, Facebook page B107.9 nga na YouTube page B107.9. Ngayon, sugat man, iulat ini kami mababatian, ha, live streaming. Ipinagyan aton live streaming link at b1079tacloban.weebly.com. Ngayon, kung may daniyo din na mga Radio Garden app, ada kay search la aton B107.9 Tacloban City. Okay, again, maupay nga kulupay yung ataran, mga kuya, mga ate, mga kapatid, kapuso, kapamilya. Ha? Nga naupod na rin mga kaugup, ha? Okay, ini yan natin, Kaboses Leyte, Boses Han Katawhan. Nga didayang kita, han natin, Kaboses Leyte Newscast. An aton nasiyahan nga nasagap nga balita yan, ha. An Senado nga impeachment court abitun nagserbi na hensobbi na nga dahatun mga bangko o mga ahensyahan gobyerno. Aba, ha? Gintikangan na han Senado nga naglilingkod sugad nga impeachment court an pagserbi an mga sobbina nga dahan magkalain-lain nga mga bangko ngan mga ahensya han gobyerno para ipagawas daw ang financial ngan tax records ni Vice President Sara Zimmerman Duterte pati nagyapo na to niya bana nga hi Manasses Carpio. Nalagip na ini din niya. Nga ano po na ingyapo din niya ang mga negosyo nga iginaligar nga may da kalabutan na ira. Ba, okay. Sumalahan na impeachment clerk of court attorney Renato Bantog Jr. Mga alas 8:40 kanina ang aga iginpadara ang mga subpina ngadtohan Bureau of Internal Revenue o kon BIR nga dahadon anti-money laundering council o kon AMLC nga pati nagyapon nga to Metropolitan Bank and Trust Company mas kilala nga Metrobank and Philippine Savings Bank o PSB Bank of the Philippine Islands o kon BPI and Security Bank Land Bank of the Philippines nga dahadon Banco de Oro, ha? Unibank, o mas kilala nga BDO. Ada kay iginmando han korte ang mga bangko ngan hatun BIR nga i-submitidar o i-submiter aton ira mga pinanggangaro nga dokumento antes mag-alas 9 itong aga, yan ang bulan han Hulyo 30. Wah, amit itong deadline, ha? Ang mga record, amit itong magiging kabahin daw ini, ang mga ebidensya, ining padayon nga impeachment trial kontra kan Vice President Sara Duterte. Naku, naku naman niya. Aada na ini nga mga ebidensya. Nagpipinamiling pa. Nagpipinamiling pa man ngayon in ebidensya ini. Ano ba yan? Agoy, astilan. Naku na nga, naging sampang impeachment. Kompleto mga ebidensya. Kaya nga, mga nakalusot in pagkihaihin pagpasa kay ning impeachment. Pero mga sugat-sugat din yun. May miling pala yun in ebidensya. Aba daw. Aba daw. Anyway, mga di naman kita ang ibang notisya. Si Senador Rodante Marcoleta amit ang nagpahayag hin plead nga not guilty tungod na itong kaso nga plunder nga PD-46 kay Gimpasaka kontra Haya. Nagpahayag hin not guilty si Senador Rodante Marcoleta ngan upod na din hi ang niya kaupod na kaso nga hi Joseph Espiritu didahaton ira arraignment. May kalabutan ini ang kaso nga plunder nga hintulupa nga kaso han pagtalapas ang Presidential Decree number 46. An arraignment amo an opisyal nga pagtikang han criminal trial dinigin pebaro ang akusado at mga kaso nga ira ginatubang nga ginapapagpili hira kung naaminin ba ninira o kung diri. Dante Senador Rodante Marcoleta ngayon na detinado pa dito ha New Quezon City Jail at kay ginakusaran nini. Kasumpay hato ni ginaligar nga 75 milyones nga campaign donation. Ngayon nakarawat. Samtang usa daw iya nga party list lawmaker. So malahat dun baga prosecutor waray daw kuno ini deklara ha iya statement of assets ngan mga campaign disclosures. E ginaligar nga natikang kan Joseph Espiritu ang 20 milyones ka peso sini nga ng 30 milyones naman tikang kan Congressman Mike Defensor nga 25 milyon naman na tikang hinusangan negosyante nga hi Aristotle Veray. Saglit ka mo rin ang kandidato, may nangani mga donarayo. Ayun lang kami ito, ha? Hindi ka itong ginawa, donasyon na dahil. Kaya bakit ka lang itong maplander. Agoy, pastilan, ano ha? Ay, nakaupag pinamalit yung butos, basta di ka huwag pinanginahanglan yung dako nga salapi. Ay, anyway, may lain pa ng mga kaso gyapon, may kalabutan ng Presidential Decree number 46. Kapadayon lo at iniagin lilitis, didahato ni Papa nga Division han Sandigan Bayan. Anaton oras ada kay 20 minutos na laog sa magalasays. Ada kay didahini nga partehan pagsumpinahan mga dokumento adiliwat. Si Senador Judge Robin Hood Padilla ada kay kumontra han sumpina hininga bank records ni VP Sara Duterte. Ginkontra ini ni Senator Judge Robin Hood Padilla ang nasabi nga desisyon ng Senado nga impeachment court nga magpagawas han subpoena para hatun financial nga tax records ni Vice President Sara Duterte. Siring pamangkang padilya. Kuna mo man ini ani standard daw nga susundon han impeachment court. Ada kay kinahanglan liwat ngay patuman ini. Hangatanan. Ha? Nga impeachable officials. Masigud ko no maipakita ha publiko. Nga waray bisan hino nga ginpapaburan o ginsisingle out di dahini. Tama gan liwat ano. Ano man kita hiniya na, ha? Well, nag-aagat liwati Padilla nga ipasa na liwat ini nga Freedom of Information Bill para mapakusog adun na transparency han gobyerno. Ngayon habahin naman ni Senator Judge Pia Cayetano nga mas angayan unta daw kung ang subpina amin dun maglilimitar la hadun records tikang ha 2022 nga da ha 2026. Eh, amo man la, amo man inintuig nga busy presidente ya, di ba? Imbis nga mabalik pa untang ato ha 2007, ba retroactive. Aba daw. Base ko no, igrespeto gihapon ang prebasiya han giniimbestigaran. Ha? Bisan pa hato nira mga objeksyon na nagay pahayag gihapon ang mga senador nga ira gihapon ginre-respetohon ang desisyon han impeachment court. Ana dunoras mga kaboses, mga kuya o mga ate, alas 5.42 na and mabalik hi Kuya Bob para ni Bob pa nga mga notisya kataliwan hindi nga mga patalastas.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly. Mayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommend ako ang Iberry.
6: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Real Mall, Real Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
2: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat...
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
5: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
6: Mga kuya o mga ate, ang kalibungan ama naton balay, igataman naton ini. Likayi ang illegal logging, dynamite fishing, ngan paglabog hin mga basura ha mga salung ngan dagat. Pagburublig kita, pagproteher han aton palibot para han kabugwason han aton mga kabataan. Pahinumdum tikangan iyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service.

0: Alright, tanasun oras mga kaboses. May na pa kita 12 minutos antes mag alasays. Padayon gyapon kita hanadun mga notisya diniha kaboses. Late nga programa ha newscast. Adun NBI naman, may iba naman kita yung notisya. NBI, amitun nakadako pinusang Iroy, nanay, dito ha Tarlac. Tungod ha ni ginaligar nga online, pastilan ninyo mga online. Sexual exploitation han iya kabataan. Kamailog ba ni nanay? Gini-exploit sexually ang iya mga kabataan online pagod. Ang bihira. Okay, ada kay gindakup dito ni Tarlac han NBI National Bureau of Investigation ang usangan nanay nga ginakusaran nini ginakusaran han paggamit han iya duha nga minor di edad pagod nga anak nga mga babayi. Didain down ha online sexual exploitation parahan mga langyawanon nga kliyente. Agi daw. Baga na uso niya. Tatabuhay ito natin mga social media sa ay. Mga online. Ano ha? Well, anyway, nagtikang ini nga investigasyon. Ipinagihan impormasyon nga ginhatagan Homeland Security Investigations han Estados Unidos. Hindi ko ba nira nakakabantay nira dayon, ha? Sumalahan NBI ang ginagamit ng suspect ang ini nga mga WhatsApp kilagad ano para la makikommunicate nga dahatun mga langyawanon nga mag siyempre baga mag-arrange in tinatawag nga online sexual activities nga hadin ang mga biktima hini ang nahiupo din hi amon iya mga anak or bida. Kabalyo la ini hinbayad nga gipapagiluwat hin mga online payment platforms. Well, katapos lahan pipira kabulan nga surveillance nga ginbuhat. Mga digital forensic examination nga koordinasyon ng mga otoridades dito sa Estados Unidos. Ada kay naglansad ang NBI in entrapment operation hadin Hulyo 14 di pa maya ngan ang resulta ini ada kay dakup ang suspect ha? Narikupo han mga investigador ang mga cellphone nga ginagamit para itong mga chat messages nga natin mga call logs nga ginaligar nga ebidensya han illegal nga aktibidad. Anduha nga minor di edad nga biktima yana in aadaya ha protective custody han municipal social welfare and development office para hatun medical examination, psychosocial intervention nganin aftercare. Ada kay an suspect agin pasagahan ini hin kaso tungod han iginaligar nga pagtalapas ang tinatawag nga anti-online sexual abuse or exploitation of children act nga expanded anti-trafficking persons act. Agad daw iniluwat niya nanay ano duro gan luwat ano matinding pangangailangan na gudin eh. Bueno, 8 minutos na laog sa mag-alasays. Kakulop din na natin na notisya baga nahisagap nga baga nagplano daw kuno yung paglakat ikang din ni atong nasun. Anatong kongresista 1st District kay Congressman Martin Romualdez. Ha? Kaya may pakisumpay nini nga bagay ginaligari na kaso nga daw ipapasaka daw kuno mga ginaligar ni papasaka kontra iya. Ada kay ang mga abogado naman ni Congressman Martin Romualdez nagpanginano nga waray hiya, ha? Igin sering panira, waray gadin hiya plano bumaya hanasod, ha? Gin panginano han mga abogado ni Anay Lady Anay House Speaker og yana Lady Congressman Martin Romualdez ang mga igin pahayag nga may plano daw hiya bumaya a Pilipinas samtang panayon ang investigasyon nga may pagisumpayhan controversial nga flood control projects. Ada kay siring paniya abogado hi Adi Fajardo, waray gadin ni lumakat hanasod nga waray ni plano hin paglakat, ha? Siring pa waray good lumakat hanaso ni Romualdez, tikang han magtikang anini nga nasabi nga isyu ngan andam daw kuno hiya nga makig-cooperate habisan pa ano ini nga investigasyon. Ada kay ginsuportaran ni abogado Elaine Atienza nga nagpahayag gihapon nga waray plano hiya Congressman Martin Romualdez nga siring pa umiwas di dahil nga prosesuhan balaod nga waray paliwat kaso, waray man nga ni kaso kriminal pa nga naipasaka kontra haiya. So ang mga pahayag amo an igin bato nini nga doon mga igin aligar liwat nga komento han aton assistant ombudsman ni Mico Clabano nga posible daw kuno miskapo hanasod ang Anay House Speaker ng Lady Representative Martin Romualdez. Well, hapag gina, sumalapahan itong legal team ni Congressman Romualdez nga waray basihan ang suganin ng mga pahayag. Kanira yan na luwat gini-studyohan kung maghihimu ba luwatira in legal ng aksyon patok kini. Yan na may paghisumpay naman han baga jiba gin banabana gihapon din hing kakasuhan hi Senador Escudero anato niya na presiding chair ito ng impeachment ngan hi Senador Villanueva ato nini baga siri pa din dati baga na hibaruan naton nga binmalhin nini tikang ha minority ngadtohan majority. Anyway, adi, ada siring paman anong busman padayon nga nag-iimbestigar daw. Ini nga duha nga senador, ha? Hi Senador Francis Cheese Escudero ngan hi Senador Villanueva kabahin natin flood control nga issue. Hindi nga pagtaga flood control nga issue. Anyway, padayon ang investigasyon hanbuhatan ng ombudsman kontra kanda Senador Francis Escudero ng Senador Joel Villanueva nga may pagisumpay ni haniginaligar nga anomalia ang mga pagtaga-flood control ng mga proyekto. Ada kay sumalakan assistant ombudsman Mico Clabano nga aging kukumpara yan na ang ombudsman ang bago ng mga ebidensya. Ha, mga resulta hanay unang investigasyon nga aging padara daw ang Department of Justice. Ada kay sumalakang Clabano, may mga nakita ng ombudsman niya kinahanglan pa daw usisahon dinahan itong report ng Department of Justice. Labi na din ang kaso ni Senador Joel Villanueva. Saglit magdudugang padawhirahin ebidensya antes maghimo haton ira penal nga rekomendasyon. Wala. Di dalawatan Marso, Ada igin endorso han DOJ nga to ha ombudsman ang reklamo may paghisumpay. Han igin aligar nga ghost flood control projects nga na naguugnay kan na Senador Villanueva. Ayan. Samtang di na naman han Abril, nagpasakaliwat ang mga investigador han ombudsman. En reklamo nga plunder kontra kan Senador Francis Chis Escudero. Pero gipanginano han senador an mga akusasyon nga siring pamaniniya waray ganiya kalabutan han hini nga mga igin na aligar nga mga anomalya. Well, so hapagina ada kay padayon pa itong evaluation han ombudsman antes daw kunhira magkadahin desisyon kung magpapasaka ba hin mga kaso kontra hini nga mga ginimbestigaran nga duduha nga senador. Okay, abot doon natin mga balita. Dinihan natin Kaboses Leyte, Kaboses Radio Newscast. Ngayon, hadiri maya, makadiliwat kita han siring paman an aton usang portion an aton programa Kaboses Leyte nga amon straight from the heart na ayun na inin na yun. Alright, ngayon na siyempre mabalik Kuya Bob para naton straight from the heart. Of course kataliwan hini nga aton mga patalastas.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
2: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat...
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
5: Available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hi hali.

0: Pakinggan po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
1: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
6: Natong oras, 5 minutos na nakalabay, han, alas 6.

Anyway, may danaton surat ni day na usagat lang ning listener naton din ni Tacloban City. And before we go to this letter sender para tagdun na niya surat, karo ko na i-dedicate ining aton kanta para iyong atanan mga tag-subaybay anaton straight from the heart. You know, ang palaging alaala ko ay ikaw.

talaga ang alaala ko ay ikaw. Okay. Well, anyway, may danato no sanga nagkikita yan na didaha Las Piñas City, Metro Manila. Wow. Magandang gabi sa inyo dyan sa Metro Manila. Labi na nga dagan, Glyn Asis. Sabi niya, hello, Sir Bob. Kumusta po ang mga viewers watching from Las Piñas City, Metro Manila? Wow! Magandang gabi, bayan. Sa mga taga Metro Manila. Well, anyway, we've got 40 minutes after 6 o'clock. And of course, kaligitahan natin surat. Di kang hinusang taklubanon. Inin basahon tayo ni nga surat, tikang kan alis. Alis, kung baga namamati ka man yan na, maupayunta kung ada ka, yan na, na timing, yan na mamati ka yan na. Okay, iningay mo surat, amo yan na ito natin pagtatag doon. So the letter goes this way. Ako po hi alis. Usahan mga loyal follower and straight from the heart. Dako good an akong respeto han iyo programa. Kay damo na an iyo natatagan hin paglaom ipinagihan iyo mga tambag. Kuya Bob, may problema la po ako nga karuyag ko unta igpabot ha iyo. Ever since open good ako nga tao, I always believed nga being transparent and honest would help me build genuine relationships. Salit, halos nga tanan nga nahitatabo ha akong kinabuhi, igin si share ko ha akong mga friends. Mga relatives ngan mga kaupod ko ha trabaho. Pero yana I realized nga diri nga tanan nga tao nga nakapalibot ha akon nalilipay para ha akon. Kung may maupay nga naitatabo ha akon, may dadayon mga istorya nga igin papasarang. Kung may achievement ako, may mga comments nga, swerte la ito. Ada kun may sayup luat ako, imbis nga buligan, amo pahira, ansyahan nga magpapakalat, ngan magpapakaawod ha akon. And because of that, nahadlok na ako pag-share hanakon kalipay o mga naitatabo haakon, labi na kung kaupayan. Sometimes I feel na the more these people know about my life, the more they find ways to steal my peace of mind. Yan na, ginpipili ko nala na mag hilum. I limit the people I allow into my personal life. Pero yan na, may mga nasiring nga nagbago na daw liwat ako. Suplada na daw ako. Ngandiri na daw approachable. Kuya Bob, sala ba ang pagprotektahan akon kalugaringon? Is it wrong to distance myself from people who always bring negativity into my life? Or should I continue giving everyone access to my life bisan kung nasasakitan na ako? Karuyag ko launtahin simple nga kinabuhi, my peace of mind,
ngan mga tao nga tinuod nga nalilipay para akon. I hope you can give me advice, Kuya Bob. Respectfully yours, Alice of Tacloban City. Well, para imo, Alice, ngayon ito natin mga namamati yan, ha? O nagkikitaan straight from the heart. I've got here a song called One Friend.

Well, if I had only one friend left, I want it to be you, Purbidana. Anyway, hello there, Alice. Kumusta ka? Nagagay mo pa yung gabihay mo nila. Ngayon ito nga tanan niya, tag-subaybay, hindi nga itong programa Straight from the Heart. Diniha, Sudanhan, Tacloban. Okay, Alice. Ada kay Siahan. Doon akong masisiring. Dini, salamat hani mo pagsurat. Ngayon nga itong programa Straight from the Heart. And thank you also for trusting me with your sering pa tunimo sitwasyon niya na. Maram ka, Alice, samtang binabasa ko ang imo surat. Usagula ang nasulod ha kung huna-huna. Baga kita-kita ko, ginugulan ka na. Kapuy ka na. Kapuy ka na hapag pasabutan imo kalugaringon. Kapuy na pag-atubang han mga tao nga imbis malipay para imo, mas interesado pa hapag pinamiling pagkita o pagtanaw han imo mga sayo. And you know, Alice, there comes a point in life where you realize nga di rin nga tanan, not everyone deserves to know everything about you. Dati ang huna-huna naton nga the more open we are nga dahira, the more people will understand us. Pero you know, Alice, as we grow older, we learn something different. Ngayon, amoy ni nga

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
2: Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang.
6: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
7: Ayaw hulat nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa paghatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
8: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Ngayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
3: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney Care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa na ko nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: like a G6.
1: Stop with this, Claire.
2: Ba?
3: Yung masaya. Pang Friday, pang happy yung tuntugan natin ngayon, partner.
4: Yes. Ano ba ang title nung second song,
3: well, kundi
4: baby
3: ako,
4: girl?
3: Kung di ako nagkakamali, kung tama ang aking pagkakaalala, Like a G6. Party song yan nung panahon namin, college days.
4: Wow.
3: Like a G6.
4: Lang, ano ha? 1978.
3: Hoy, no? Grabe naman. Ay, yung first song pa natin. Anong title nun?
4: A Dumb Dumb Dumb.
5: Sino to?
3: A Dumb Dumb Dumb?
6: Nasaan si Ted Pailon?
3: Naku po!
4: Ah, hindi pala. Adadada pala yun.
3: Oo.
4: Kala ko, a dumb, dumb, dumb.
3: Oo.
4: Hello?
3: Party song nyo rin ba yun?
4: Ha?
3: Kasi medyo upbeat din siya.
4: Good morning! Magandang, magandang, magandang! Anong araw na po ngayon, mga kapatid?
3: Oh my gosh, it's way best!
4: Alright, ngayon way po best. Ay July 23.
3: Tama.
4: Ngayon po ay dinideklarang pista opisyal sa True FM.
3: Uy!
4: Dahil birthday ni Nanay Christy Fermin.
3: Nanay Christy, the Adobo Queen. Ang nag-iisang Nanay Christy Fermin mula noon hanggang ngayon. Bata pa tayo, Nanay Christy na yan. Kaarawan niya po today at sabi nga na aking partner dito, ipinaalam po namin sa lahat ng mga nakakakilala kay Nanay Christy. Kahit saan po, pagtanong niyo yan, kilala talaga yan. Birthday niya po ngayon.
7: Yeah. Happy birthday to you.
3: Ang daming gustong bumati sa'yo, Nanay.
4: Okay. At mga kapatid, ngayon din po ay 31st wedding anniversary ni Terry at ni Rodel, yung aking kapatid na bunso. At sa akin po namang bayaw na si Rodel, happy, happy wedding anniversary din sa inyo. Alright, ngayon, nasa rin niya na kagad si Ginoong Stephen Kua, ang Executive Director po ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated. Sa balita po na, ano pa talaga? Sila ho ba ay nagsabi na mag-uumento sa kanilang mga paninda o dehins pa? Naghang lang daw po yung ating alin. Pero nasa linya siya ngayon. Okay? Nasa linya ngayon si Ginoong Stephen Kua. Good morning, sir.
8: Yes, good morning, Ted.
4: Okay. Kasama ko si Chacha. Alright, go,
3: Magandang Chacha. Umaga po, Sir Stephen. Oo, unahin.
8: Yes.
3: Yes, unahin na po natin ito, sir, kasi nagbigay po kayo ng babala ang grupo ninyo, ang Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated, na dahil dito sa pagtaas ng presyo po ng krudo, susunod din yung pagtaas po ng presyo ng mga bilihin. Sigurado na po ba ito? At ano po yung unang tatamaan kung sakali man?
8: Well, ang pricing is a management decision. So when you're asking kung sigurado, syempre, depende sa management ng retailer, no? So some will not.
3: Pero ano po ang nakikita natin ng mga produkto na pinakaunang tatamaan dito kung sakali man?
8: Well, syempre yung mga nagtaas ng manufacturer. Kapag nagtaas ang manufacturer, for sure magtataas ang retailer. Now, yung mga hindi nagtaas ng presyo ng manufacturer, no, maaari ding itaas ang presyo ng retailer dahil sa pagtaas ng cost of operation, no, because of salary increase, no, aside from gasoline and cost of electricity.
3: Aside from sabi nyo nga po, aside from salary, fuel price, kasama rin po dito yung pagtaas ng dolyar.
8: Yes, kasi syempre, pero yun naman eh manggagaling sa manufacturer na yun.
3: Mm-mm,
8: yung pagtaas ng dolyar o syempre yung cost of raw materials nila. Pag nagtaas sila, magtataas din kami.
3: Kasama dito, Sir Stephen, ang basic goods, bigas, hindi po ba, karne.
8: Yes, because fertilizer, no? Imported ang maraming fertilizer. Basically, over-dependent tayo sa mga imported raw materials. Eh. So, you know, fertilizer and all the other inputs, no? For planting and for manufacturing.
3: Oo, no? Yung mga fresh that, produce.
8: Malaki ang chance tataas ang presyo ng manufacturers.
3: Nagbigay na po na pahiwatig yung ilang manufacturers ng pagtaas ng presyo. At kung sakali man, kailan po ito mararamdaman?
8: Again, it's a management decision ng manufacturers, no? So, di namin masasagot yan.
3: But most probably, there will be an increase. Yun po talaga yun.
8: Yeah, expect an increase, no? I mean, it's not plausible to think na hindi magkaka-increase ng presyo ng bilihin.
3: Sir Stephen, hypothetical question, or actually kung hindi man sakali nangyari, kung hindi nagtaas ang presyo halimbawa ng krudo, pero nagtaas ang presyo ng salary, sure, ng ating workers, magtataas pa rin po talaga yung presyo nito mga goods natin?
8: 100%.
3: Pwede po ba natin i-explain yan sa ating mga kapatid na nakikinig ngayon kung bakit kung sakaling hindi nagtaas ang krudo at nagtaas ang presyo ng kanilang sweldo, bakit tataas po yung goods natin?
8: Okay, extreme example, hindi nagtaas ang manufacturers. So, parehong presyo pagdating sa amin, parehong puhunan. Kaya lang, kung sa presyo namin, let's say, you have, you know, 100 stores. Sabi na lang, you have 10 stores, no? 10 outlets, 10 supermarkets, no? Ilan ang tauhan mo? Bangko bawat tindahan, eh, meron kang, let's say, 50 katao, halimbawa lang, na sinisweldohan, di ba? Multiply that by 10, 500 katao. 500 katao per day, increase of 60 pesos, no? So, magkano na yun? Then, you multiply that by a month, you think, kaya, on the day na magtataas ang sweldo ng isang tao, ng tauhan mo, magtataas ba may 9.5% ang sales mo? Hindi mo kailangan 9.5% ang increase ng sales mo. Magtataas ba ng 5% ang sales mo? No? Yun ang tanong. Kung hindi magtataas ng kahit 1% ang sales mo, pero nagtaas ang isang input mo, ang salaries mo, by 9.5%, which is the increase that's about to happen, for sure, kailangan magtaas ka ng presyo. Otherwise, palugi ka. I'm saying palugi, mababawasan ang kikitahin mo.
3: So at least,
8: expected na income, yes. Expected na ano mo.
3: Kumbaga talagang walang epekto yung magiging wage hike kasi nga magkakaroon ng ripple effect dahil madadagdagan din po yung presyo ng bilihin natin. Same stand po kayo doon sa nakausap namin kahapon on employer side. Si Sir Calixto Chiquiamco, ang sinasabi po niya kasi, imbis na taas sa presyo po para sa mga manggagawa sa kanilang sweldo, dapat daw po yung inflation ang kinokontrol ng gobyerno.
8: Again, 100% correct yun. Tama yun. Kasi nga, it's the economic conditions na which is bringing this about. Kaya ang nangyayari niyan, okay, tinaas ang sweldo. Parang, you know, binasa mo yung lugar na may sunog, no? Pero kabilang side naman, nagkakasunog dahil yun na net effect, no? Consequence, mayroong tataas din ang presyo na ano. Now, we are not saying, itong mahirap sabihin eh. Pag tinaas ba, may 9.5%. Lahat ba ng bilihin, tataas ba ng 9.5%. Kapag tumaas ng pareho, di patas lang, wala nangyari, di ba? Pero paano kung mas mataas pa yung tinaas ng ibang produkto or ibang item or ibang service, no? Doon tayo talo, di ba? So, sinasabi nga nyo sa Chiquiam ko na tama nga na dapat kapag maayos ang economic conditions, no? I mean, right now, I'm in Malaysia, okay? Right this very moment. So, for a trade show. Pagkita mo dito, mataas ang presyo ng bilihin, no? Standard of living compared to us, pero mataas din ang kinikita ng tao at sweldo ng tao, di ba? So, hindi ko sinabing, yun pala eh, mataas din pala ang sweldo ng tao dito eh, tsaka kaya mataas ang cost of living eh. Dapat mas mabagal ang itaas ng cost of living versus magtaas ng, mas mabilis pala ang taas ng sweldo ng tao kaysa yung cost of living. So, dapat yung cost of living mababa. Pagkain, education, hospitalization, no, dapat mababa yun. Kung mataas, wala rin, di ba? Talo rin. No? Pampaganda lang, kumbaga.
3: Pampaganda lang yung nangyayari ngayon.
8: Ano rin, kumbaga, shortcut din yun.
3: Band-aid solution. Sir, may binanggit kayo na nasa survival mode ngayon ng ilang mga negosyo. Gaano po ito kaseryoso? Is this even worse than pandemic situation?
8: Yeah, for sure. You know, I'm pretty sure a lot of people are the medium size and small industry and small businesses. The big ones, they can probably hack it, no? But yung mga maliliit, well, I'm sure they're thinking of why don't they just close it down? You know, I mean, less pressure, less tension. Think of doing something else. In other words, of course, hindi naman uupo at wala nang kakainin. No? Pero yung sabihin, oo, kasi it's a big headache, no? Sa mga galing ang ano mo, di ba? In other words, ang feeling ng private sector, pinasa yung pressure ng public sector because of what's happening, corruption and low business confidence, low consumer confidence, low investor confidence, no? Either local or foreign, no? Pinasa sa private sector yung kayo na, burden. Ito na yung bola. Yung burden. Kayo na mag-dribble ng bola. Eh, shoot na kami ng shoot, di ba? Kumbaga, how many balls do we have to keep on shooting, no? Just to be able to make to win the game, in other words, di ba?
3: Sa supermarkets industry, meron na pong parang mga papano ba? Kung di man magsasara, posibleng hindi mag-expand or magbabawas ng empleyado? Ganun po yung ibang nangyayari?
8: Again, the answer is 100%. My members are asking me, Steve, paano na yan? Ano gagawin natin?
3: Mm-hmm.
8: Ba? Kung magtaas tayo, dahil kailangan, magtalo naman tayo sa competition. No? Kakainin na naman ng mga mas malalaking players who can, you know, bargain with the manufacturers. No? Tayo, wala tayong bargaining power, di ba? Ano mangyayari? Di ba? Sabi ko, siguro mangyayari, mauna, pupunta yung mga tao, mga mamimili doon sa mga malalaking manufacturers. Then after once or twice of waiting for, you know, 1 hour just to get to the counter, no, next time, they'll come back to us, no choice.
4: Sir, ito ho bang pag-uumentong ito na gagawin po, no, ng ilang pong supermarkets na ito, ito mga maliliit? Kailangan ba ng permiso from DTI?
8: Hindi naman tayo state-controlled, hindi naman tayo communist country. So, you know, you can increase as much. The problem is if you keep on increasing naman, wala mo mabili sa'yo. Competition, di ba? Will keep us in check. Oo, di ba? So, hindi mo pwede, sige, taas natin by 20%. Eh, 9.5% ng mga salaries. Taas natin by 20 para hindi tayo taas ng taas. Pag sumabang taas naman ang bilihin mo, you press yourself out of the market and you're also gonna have to close down.
4: Yung pong binabanggit lagi ng DTI na merong mga basic commodities na may SRP, no? Pinapangalanlakan ng DTI ngayon. Hindi naman tumaas ang presyo ng tinapay, ng noodles, yan. Yung pong mga, may mga SRP. Kapag po ganun ang produkto, sa inyo po sa mga supermarkets, ano po, papano din po yung inyo pong pagpapatong ng presyo na hindi masabi naman na, ito yung SRP, ba't lumalampas kayo?
8: RSRP is a tool, okay? It is a way of asking retailers and manufacturers, no, to cooperate. No? Na huwag masyadong magtaas. Pero kapag ganung mangyari na di na namin makontrol ang cost of operation at magtaas kami at hulihin, halimbawa lang, ng DTI ang mga retailers na masyadong mataas, I don't think magagawa ng DTI ang trabaho nila, di ba? Which again, is hindi naman sinadyang pahirapan ang trabaho ng DTI, but survival mode because you have to survive, di ba? You have to feed your children and the children of your employees, remember. Hindi lang naman yung children ng owner.
4: Opo. Ano ho ba ang klasifikasyon mostly po sa inyong mga miyembro, Sir Steven? Kayo ho ba ay medium industry? Kasi di ba may sinasabi ang Dole na yung sa mga small at medium industries makakapag-avail na sinasabi pong exemption sa wage increase?
8: I think the exemption is only for, hindi ako nagkakamali, for 20 people and below. If you hire 20 people and below. So that's really small. So karamihan na sa medium size industry. Again, do not tax the middle income people. Kasi ito, those are the people working very hard for the economy, di ba? Hoping to become big someday. They're the ones. Now, tinax mo sila. Those who are big can hack it. Kaya nila. Those who are small will probably close down. Those in the middle, sila yung talagang, you know, they're the ones working for the economy. When I say working for the economy, sila yung majority na negosyo mo. At nagpapaikot ng ating ekonomiya, lalo na consumer-driven economy tayo dahil at the mercy tayo of imported goods and raw materials.
4: Paano pa po yung yung effect sa inyo pong kita ng mga senior citizens discount at saka yung ilang pa pong mga may benepisyo ng diskwento po sa mga pangunahing bilihin?
8: I have nothing against senior citizens. I'm a senior citizen myself, sir.
4: Pareho tayo.
8: Yes. Kaya lang, yun nga, ang net effect niyan is pogi. Pogi sa gobyerno talaga. No? And of course, happy ang senior citizens. No? Ang mga benefits. No? Kaya lang, it's hurting the economy because, yun ang example, gamot. No? Since ang mga namimili talagang ginagamit ang in-abuse, quote-unquote, ng maraming, you know, mamimili using senior citizens card kahit di ka nila, kahit pamili daw, magreklamo. So, because of that, itaas ko lang lahat ang presyo ng gamot. So, taxing, you know, burdening those na hindi pa senior citizen, di ba? Para, okay na ako. Lahat, senior ka man o hindi, kaya ko. Sagot ko, di ba? Sagot ko. Botika. Yes.
4: Opo. Yung pong binabanggit nyo na dito ho malamang ano, ay mahihirapan na po itong mga maliliit na mga supermarkets na miyembro po ninyo. Gawin lang natin itong practical example. Ang Pure Gold, sabi nga ninyo, ito ho yung kalaban ng mga maliliit eh. Di po ba? Kasi malakihan sila. Ano ho ba ang factors nila sa factors po ninyo kung bakit kayo hindi pwede makapag-compete dito po sa mga ganito pong uri ng chain ng mga malalaking supermarkets at malalaki ang puhunan?
8: Okay, ang retail industry in particular is what you call the volume industry. Kung wala kang volume, you cannot even cover your costs. Mm-hmm. No? Diba? Mm-hmm. Pariente, tao, upa, at iba pang taxes. Taxes. Mm-hmm. Local taxes, and then national taxes. No? So, ang daming kailangan bayaran. Ang tinis ng tao, salaries lang eh. Of course not. Ang daming kailangan bayaran ibang bagay. No? Mm-hmm. And ang daming regulations. No? Mm-hmm. Di lang naman taxes. No? Kailangan sundan para sa makapatakalan ng mga local government, LGUs. No?
4: Mm-hmm.
8: Oo. So, yun, kapag walang volume ang isang chain ng isang kumpanya, dahil ilan lang tindahan niya, 10 lang.
4: Mm-hmm.
8: First, the major, the three major players have 400 stores, no? 400 mm-hmm. outlets.
4: Mm-hmm.
8: Wala kaming clout. That happens in all industries, di lang naman sa retail industry, no?
4: Mm-hmm.
8: So, kung wala kang clout, wala kang bargaining power versus your manufacturers, wala. Maliit ang margins na binibigay sa amin.
4: Mm-hmm.
8: Kinakain ng cost ang aming operation.
4: Uh-huh.
8: And yun, we end up losing, no? Sila, sa laki nila, kahit maliit lang batong nila, kahit 4%, 5% over a very big, you know, figure of sales, no? Mm-hmm. Mabubuhay, kaya buhay yung kasi cost nga, of operations mo.
4: Oo, kasi nga volume pinag-uusapan dito, dami, no? Dami ho ng kanila pong benta. At maaari din pong ituring dito po, Sir Steven, yung pong cost of money ng tulad ninyo. Itong mga malalaki, mas maluwag yung pinagkukuna nila ng produkto doon sa pagbabayad, di ba, ng kanila pong mga juice, right? Kasi...
8: You're right. Longer terms, no? Yung kahit yung meron nila, mas mahaba. Mapapisi nila. Yes.
4: Opo. O sige, so ito ho, huling punto na lang po dito sa impeachment trial na ito. Anong effect sa inyo nito na antagal pa ho bago matapos?
8: Well, it's kumbaga taking everybody's time and attention, no? We should be focusing more on economy, di ba?
4: Mm-hmm.
8: I always say, ito lang simple example. Andiyan natin, first page, always politics in. Mm. You know, what's happening sa impeachments and so forth, right? In flood control, nawala sa attention ng tao dahil napunta na sa impeachment, di ba?
4: Mm.
8: In other countries, the first page is economy. Sinong investor ang pumasok ngayon? Gano'ng kalaking tinas ng itong bagong investor o bagong yung foreign? Oo, yun ang first page. Last page yung politics sa kanila eh. Tayo, first page ang politics. Last page ang economy. Diba? Kung halos di mo mahanap kung ano nangyayari sa loob lang. Yun. That's a very simple example of, you know, focus, because negative news sales and sometimes, you know, nawawala yung focus, nawawala yung ating sense of priorities.
4: Opo. Yes. Sige po. Salamat na marami, Sir Steven, at muli kami makikibalita po sa inyo sa hanay po ng ating mga sa hanay po ng mga nagbebenta po para sa mga retail naman na mga sari-sari store at mga gamit po at konsumo sa mga bawat bahay tahanan sa Pilipinas. Salamat po, Sir Steven.
8: Thank you for having me, Ted.
4: Thank you.
8: DJ Cha.
4: Thank you. Steven Kuwa po, Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated. Sabi nga ni Sir Johnny nung one time nakausap ko, sabi niya, alam mo Ted, magtaas man tayo na magtaas ng sweldo araw-araw. Kung nagtataas at nagtataas din ang presyo ng bilihin, walang katapusan yan. No? Yun po, basic po naman yan sa ekonomiya. Alright, abangan na po sa aming pagbabalik.
3: News 5!
1: Huwag tayo'y may sakit. Gusto nating gumaling agad.
2: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.
5: Gaano kahirap na maging mother at fighter pilot?
9: Sa gabi, magigising siya ilang beses kasi nagugutom or basa yung diaper. May

0: Bang! Boss Mastery Coffee. Salamat na marami, Boss Mastery Coffee. Alam mo na kagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Mastery Coffee! Boss Mastery Coffee. Available yan sa mga supermarkets po ni Sir Steven. Alright, ngayon mga kapatid, ito na ang News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa True FM TV on Signal. At ito ang kalipunan ng mga pinakamalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
1: Ako naman po si Zarina Guevara.
0: Tukoy na po raw ng NBI ang 20 pangalan ng persons of interest na at umano'y posibleng makapagtuturo sa kung sino ang umano'y nakausap ni Vice President Sara Duterte para ipapatay si Pangulong Marcos Jr. at maging sila unang ginang Lisa Araneta at maging si dating House Speaker Martin Romualdez. Isiniwalat po ni NBI Director Melvin Matibag sa cross-examination sa kanya ng depensa sa impeachment trial kahapon. Paliwanag po ni Matibag kasama po sa kanila pong iniimbestigahan ang naturang mga tao at ilang pang uniform personnel at ilang miyembro daw mismo ng security group ni VP Sara. Ay pa kay Matibag, nasa 6 to 7 out of 10% ang chance na matutukoy nila ang mismong hitman. Hindi rin po iniaalis daw ng NBI ang posibilidad na isa sa mga yan ang mismong kinontrata ng Vice Presidente.
2: We are narrowing it down already to less than 20 individuals at may mga pangalan na po kami nito. Sa katunayan po, yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala. So, ganun po yung proseso. That's why sinabi ko, baka in 3 to 6 months, we can finally identify kung sino yung personalidad na yun.
3: Lang in
2: siguro
3: your own
2: po
3: opinion.
2: from the scale of 1 to 10, dadadun po tayo ngayon sa 6 to 7 po.
3: 6 to 7 na merong kalalabasan na magtuturong may nakontrata.
2: Tama po.
0: Ang tinig ni NBI Director Melvin Matibag. Natanong po naman ng depensa si Matibag kung ang pakay ng kanila pong investigasyon ay para lamang mabuo ang kaso laban kay VP Sara. Sagot ni Matibag, naniniwala siyang consummated na o nagawa na po ang betrayal of public trust noong pong sinabi ni VP Sara ang sinasabing pagbabanta laban sa Pangulo.
2: The betrayal of public trust as the issue in the impeachment court, we don't need to investigate even if we pinpointed the person contracted. Because the point being is, the betrayal of public trust was already been consummated when she publicly admitted, there is already an admission that she contracted a killer.
0: Yan muli ang tinig ni NBI Director Melvin Matibag.
1: Kinwestiyon ni Senator Judge Robin Padilla ang anyay paiba-ibang pahayag ng self-confessed hitman ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. Sa gitna po ng pagtatanong niya kay Prosecutor Jervy Luistro,

0: ngayon na humaharap sa kaso na hindi po pinapayagan ng ombudsman at hindi pa rin sila guilty. Ano pong ibig nyo sabihin?
1: May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases?
0: Alam nyo po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong.
2: Liliwanagin nga po. I think Senator Judge Padilla was making a manifestation and not posing a question to the lead prosecutor in relation to our two colleagues.
0: Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano?
3: Yan nga po ang tinig ni Senator Robin Padilla at ni Lead Prosecutor Jervy Luistro, maging Presiding Officer Attorney Chis Escudero.
4: At kahapon nga po, pagkatapos lamang ng naturang day trial, ay nagbigay po ng pahayag ang ilang prosecutors at sinasabi na ang prosecution po ay one-sided para po sa prosecution. Dahil yan po ang kanilang tungkulin, habang ang defense po ay one-sided para po naman sa defense. Ang binabanggit po nila Prosecutor Kapunan at Prosecutor Luistro na obligasyon ng prosecution na maging one-sided para ihayag ang kanilang kaso laban sa Vice President.
3: Teacher,
4: naghaim po naman ng not guilty plea si Senador Rodney Marcoleta sa mga kaso pong kinakaharap niya sa Sandigan Bayan. Pumara po sa hukuman si Marcoleta at kapwa niya mga akusado na sina Mike Defensor para po sa arraignment o pagbasa ng sakdal kahapon. Naghain sila ng not guilty plea sa kaso pong paglabag sa PD-46 na nagbabawal sa mga opisyal ng pamahalaan na tumanggap ng regalo. Habang nasa Sandigan Bayan, ay binawi na rin po ni Marcoleta ang kanya naunang motion na ipabasura ang isa pa niyang kaso ng plunder. Yan nga po'y para daw mabasahan na siya ng sakdal at mapabilis po ang proseso. Naghain din siya ng not guilty plea sa naturang kaso. Ang pareho pong kaso ay kaugnay pa rin sa umano'y pagtanggap ni Marcoleta na nasa 75 million pesos habang siya ay nakaupong congressman. Nakatakda po ang pre-trial ng mga kaso sa August 10.
3: Sa ibang balita, mga kapatid, pinatawag po ng Pilipinas at ng China ang kani-kanilang envoy kasunod po ng tensyon sa Yongin Seoul. Hindi na nagbigay pa ng detalye si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Kwan, sa naging pag-uusap nila ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero nagkaroon daw sila ng malalim at makabuluhang palitan ng pananaw na nakatuon sa paghahanap ng solusyon. Pinatawag na rin ng Beijing ang Philippine Ambassador to China kaugnay sa insidente. Una nang iginit ng China ng Philippine Navy ang pasimuno po ng tensyon sa Yongin Seoul, pero muli po yung tinabla ni Defense Secretary Gibo Chodoro. Ayon po kay Chodoro, sinadya at planado ang panguudyok ng China Coast Guard.
5: This Chinese Coast Guard provoked. They went below, beyond the no cross line of any military ship. And so they were confronted by the Nabsoyu contingent inside. Our troops will not do that without a provocation. They are in no position to provoke whatsoever.
3: Yan nga po ang tining ni Defense Secretary Gibo Chodoro.
4: Sa lagay nga po ng panahon, patuloy pong binabate ng pag-asa ang tropical depression na Quiapo na nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang bagyo sa layong 950 kilometers silangan po ng Central Luzon. Ito'y may lakas ng hangin na aabot sa 45 kilometers per hour at magbuksong hanggang 55 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa ngayon po'y nakataas na ang signal number 1 sa Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Eastern at Central portions po ng Mountain Province at maging sa Ifugao, pati po sa Ilocos Norte at Northern portions ng Ilocos Sur at maging sa Aurora. Alas 6:40 po ang ating tamang oras ngayon, mga kapatid! Maganda umaga po sa lahat ngayon na mga uring manggagawa, ha? Good morning! Yung mga one-sided po, ibig sabihin nakafocus lamang sa iisang direksyon. Ang direksyon po ng paghahanap buhay ng tapat, mabuhay.
6: Amen!
4: Alright, good morning! Tandaan natin, ha? Dapat lagi din tayo nakafocus na hindi po tayo nagkakaroon ng mga distractions kasi baka kapamalya. At masabihan ka ng ganire! Excuse me, bigo ka na naman ba? Isang dali lang ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement po, men. E di ba nga, Mas

0: ang buhay, kaya lagi natin ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo, bravo, bravo! Food supplement for men, ang bagsik mo!
1: Vroom, vroom! Na, Papa! Bravo! Kataling!
0: Abay, ang aga sa kalsada ni Banoy Lopez. Sek Banoy, good morning.
1: Morning, Sek.
0: Ang bravo'y mabibili sa Mercury Drugs sa Watson, 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bravo, good morning. Alas 6:41 na, abangan nilang pangbalita agad-agad.
2: Bigla ang gastos?
3: Bagong plano?
4: Travel!
5: It's bus 3 for free! Load for as low as Signal Load 100 and enjoy 3 more days free. That's 33 days of entertainment. Stay entertained for longer. Load now. It's Plus 3 for free. Load for as low as Signal Load 100 and enjoy 3 more days free. That's 33 days of entertainment. Stay entertained for longer. Load now.
6: Para sa akin, ang tunay ng public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga Pilipino.

0: kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
1: True FM.
2: True FM. Ngayon sa mga balita po naman sa lalawigan.
3: Nakipaghabulan at barilan ng dalawang lalaking target sa bypass operation dyan po sa General Mariano Alvarez sa Cavite. Sakay ng SUV ang mga suspect nang habulin ang mga otoridad sa kalsada. Nagmatigas pa ang suspect nang pababain po ng mga pulis sa sasakyan. Pinaputukan ng mga pulis ang gulong at salamin ng SUV. Dito na napilitang sumuko ang dalawang suspect. Ayon po sa mga pulis, notorious na drug dealer at magnanakaw ng mga motorsiklo sa Cavite ang mga inaresto. Matagal na daw target ang operation ng GMA Police ang dalawa. Nakumpiska po sa kanila ang dalawang baril at aabot po sa 34,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu at marijuana. Nasampahan na po ng kasong paglabag sa anti-illegal drugs at illegal possession of firearms ang mga suspect.
2: Patay ang 4-anyos na batang lalaki matapos nga po namang magulungan ng bus sa Escalante, Negros Occidental. At ayon sa investigasyon, karating lamang daw ng pamilya po ng biktima sa lugar mula sa Maynila nang mangyari ang naturang disgrasya. Papaalis po naman daw ang bus ng magulungan ng bata. Agad pong namatay ang biktima sa matinding sugat sa ulo. Nasa pangangalaga ngayon ng Escalante Police ang driver ng bus na kusa umanong sumuko.
3: Patay din ang isang babae matapos umanong pagtatagain sa leeg ng sariling mister dyan naman sa Zamboanga City. Narinig na lamang daw ng isang testigo ang biktima na humihingi po ng tulong hanggang sa makita na nga niya ang paulit-ulit na pananaga ng suspect. Agad na tumakas ang suspect pero nahuli rin sa hot pursuit operation. Sinampahan na po ito ng reklamong murder. Iniimbestigahan pa kung anong motibo sa krimen. Naulila po ng biktima ang tatlo nilang anak ng suspect.
2: Sa ilang pang balita, arestado po naman ang isang lalaki na nasa likod umano ng mga bomb threat sa mga paaralan sa ilang pong bayan dyan sa Bulacan. Doon po naman sa Nueva Ecija na huli ang 18-taong gulang na suspect. Umano'y nagpapakalat raw ang suspect ng mga social media post na nagsasabing merong mangyayaring pagsabog sa mga paaralan noong pong Lunes at Martes. Agad namang ininspeksyon ang mga paaralan at natiyak na ligtas ang mga ito. Nagkaroon po ng account verification ang Provincial at Regional Anti-Cybercrime Unit ng PNP hanggang sa matukoy at matunton ang suspect. Nakumpiska ang cellphone na ginamit niya sa pagbabanta. Sasampahan po ang suspect ng katakot-takot na mga reklamo.
3: Nasabat ng mga otoridad ang higit 200 milyong pisong halaga ng smuggled daw na sigarilyo na sa Olutanga. Sa Zamboanga, Cebu, ay di na naubos ito. Higit 1,400 case po ng sigarilyo ang nasabat. Nakumpiska rin ang motorboat na ginamit po sa transportasyon nito. Hawak na po ng Bureau of Customs, Port of Zamboanga ang mga nasabing kontrabando. Nagsasagawa na rin ang investigasyon laban sa mga nagtangkang magpuslit nito.
2: Nasaan na yung isang opisyal ng gobyerno daw na siyang manufacturer po ng illegal na sigarilyo dyan sa Central Luzon na ipinangako daw po nilang kakasuhan ala pa rin. Samantala po naman alas 6:48 ang ating tamang oras ngayon. Good morning po kila Engineer Alvin, Engineer William at maging kay Architect Hana. Ganda umaga sa inyo ha. Sa lahat sa inyo ng mga nagsisika para po sa inyong industriya, mabuhay! Tandaan natin, light steel frames, anong ating hinahanap? Aba, yung standard, J-Yamax light steel frames. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety para po sa ating mga kisame at dingding, J-Yamax light steel frames. Protektado ka, walang kaba at duda. J-Yamax light steel frames. Itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin kagad ang hinahanap ko, ang gusto ko, ito lang. J-Yamax light steel frames. Available yan sa Dumaguete, YY Trading sa lungsod ng Dumaguete. Ayun o, ay talaga naman ang laki po ng kanilang karatula o. Dumaguete, YY Trading, Dumaguete City. Thank you! At sa The Family Construction Supply, ayan, The Family Construction Supply, sa lungsod naman ng Cebu. Dagang salamat ka nimo, sir, ha? Thank you very much. At ang J-Yamax ay available din in our leading depo and hardware stores nationwide. Ngayon, sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan, nagsimula na po ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na muli daw pong suriin ang mga nakabimbing petisyon para daw sa pagtataas ng minimum fare ng mga jeepney. At ayon sa LTFRB, muli pong kakalkulahin ang posible pong fare adjustment habang isinasaalang-alang daw ang mga petisyon ng mga transport organizations at ang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Sabi pa po ng ahensya na kanilang pag-aaralan din ang epekto po at posibleng fare hike sa mga pasahero, presyo ng bilihin at pangkalahatang inflation. Habang wala pang panghuling desisyon, magpapatuloy po raw ang pamahalaan sa pagbibigay po ng fuel discount at muling pinag-aaralan ang pagpapalawak daw ng saklaw at halaga nito para po sa mga PUB operators at drivers.
3: Muling humina po ang halaga ng piso matapos magsara sa record low na 61 pesos at 75 centavos. Uy, naku po, konti na lang. Kontra po yan sa isang dolyar dahil sa pagtaas nga ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon po sa mga ekonomista, nakaapekto po sa halaga ng piso ang patuloy na tensyon sa pagitan pa rin ng Amerika at ng Iran na nagtulak sa pagtaas ng presyo ng krudo. Nakadagdag din sa paghina ng lokal na salapi ang pagbagsak ng Philippine Stock Exchange Index at pag-iingat ng mga mamumuhunan. Ayon po sa mga analyst, mananatiling binabantayan ang galaw ng presyo ng langis, palitan ng salapi at mga susunod na hakbang ng US Federal Reserve dahil maaari itong makaapekto pa sa piso at sa ating ekonomiya.
2: Kaya mo, baby girl, marapit nang bumalik yan sa $1
3: and
2: sa one.
3: $1?
2: $1 to one.
3: Ha? Kailan? Paano?
2: 1 kilo.
3: Ano?
2: 1 kilo ng piso. $1.
3: Nagulat ako. O, parang malabo yun. Pero partner, wag naman sana umabot ng 62.
2: Sa 2.4 billion pesos ang bentahan po ng 20 pesos. Per kilo pong bigas program ang pamahalaan mula po ng inilunsad dito noong pong Mayo ng nakaraang taon ayon pa rin po sa Agriculture Department. Sinasabi po ng DA na higit na 12 million Pilipino po raw ang nakinabang sa programa habang lumampas po sa 4.4 billion pesos ang kabuuang benta ng mga kadiwa ng Pangulo Stores. Layunin po ng programa na makapagbigay ng mas murang bigas sa mga senior citizens, mga persons with disabilities, mga solo parents, minimum wage earners, mga magbubukid, mangingisda at ilang pang kwalipikadong beneficiaryo. Ayon pa rin po sa DA, nakakatulong daw ang Kadiwa Program na mapababa daw ang presyo ng bigas para sa mga mamimili habang nagbibigyan po na mas maayos sa pamilihan ang mga lokal na magsasaka.
3: Wala pa namang nakikitang pangangailangan ng Department of Agriculture na magpataw po ng price cap sa mga agricultural products sa kabila po yan ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., patuloy pong binabantayan ng ahensya ang posibleng epekto ng tensyon sa Middle East sa presyo ng pataba, transportasyon at mga bilihin. Sinabi ng DA na kasalukuyan ay nananatiling matatag ang presyo ng karamihan sa mga agricultural products bagamat bahagyang tumaas ang presyo ng manok. Nananatili po ang price cap sa bigas habang patuloy na nagsasagawa ng hakbang ang pamahalaan upang mapanatiling abot kaya ang presyo ng pagkain.
2: Hindi po ang presyo ng pataba habang sila ay nananaba. Samantala po naman, maaari daw hong makatipid ang pamahalaan ng hanggang 40 billion pesos bawat taon sa pamamagitan po ng pagsasama at pagpasimple ng mga digital system ng mga ahensya ng pamahalaan. Ayon po yan sa Department of Information and Communications Technology. Sinabi po ng DICT na marami pa rin po mga makakapareho at paulit-ulit na ICT projects iba't ibang government agencies na nagdudulot po raman daw na hindi kinakailangan ng gastusin. Layunin po ng E-Governance Act na pag-isahin na lamang ang mga digital system ng mga government agencies upang mapabilis ang serbisyo at mapababa ang gastusin ng gobyerno. Balak ho ng DICT na gamitin daw ang bahagi po ng matitipid na pondo upang suportahan ang mga lokal na mga tech startups sa pagbubuo ng mga solusyong pang-digital para po sa kabuuan ng pamahalaan.
3: Hinikaya ng Foreign Business Chambers ang pamahalaan na bigyang prioridad ang 12 o 12 panukala upang mapalakas po ang pamumuhunan at tiwala ng mga negosyo sa bansa. Kabilang sa mga inihaing panukala ang pagpapababa sa singil sa kuryente, pagpapalakas ng transparency sa gobyerno, pagpapabilis ng mga proseso sa pamamagitan ng National Single Window System. Nanawagan din po mga negosyante para sa mas malawak na digitalization, pagpapatibay ng cybersecurity at paghahanda po ng bansa sa mas malaking paggamit ng AI o Artificial Intelligence. Inaasahan naman po ng mga mga foreign chamber na maisusulong ang mga panukalang ito sa mga susunod na hakbang ng pamahalaan upang mapalakas ang ekonomiya at makahikayat ng mas marami pang mamumuhunan.
2: Diyan po ay particular na kanilang hinihiling ha, yung pong pagpapalakas ng ease in doing business. Dahil ang kanila pong issue pa rin ngayon ay korupsyon sa gobyerno. As in, 5 more minutes before 7 o'clock, Sir Johnny Nang, good morning! Sa mga kawani po ng DN Steel, maganda umaga po, Ma'am Donna, ganda umaga, Ma'am Peng, kumusta ka na? Good morning!
4: Good morning!
2: Ngayon sa mga balita po naman sa Ibayong Dagat.
3: Hindi pa rin tumitigil sa patuloy pong pag-atake ang Amerika kontra sa Iran. Ayon sa US military, ito na ika-labing isang sunod na serye ng kanilang pambobomba. Sa inilabas po na footage ng US Central Commando, CENTCOM, kabilang sa pinatamaan nila ang ilang Iranian Military Operations Centers, a drone storage facilities, at maraming iba pa. Target daw ng CENTCOM na tuluyang mapabagsak ang puwersa at kapasidad ng Iran kontra digmaan.
2: Samantala po naman, iginiit ni US President Donald Trump na hindi po raw handa ang Iran na makipagkasundo sa kanyang bansa. Sinabi yan ni Trump sa kanyang dinaluhan pong rally sa Georgia. Dagdag pa niya, sa tuwing nagkakaroon daw po o sinisimulan po ang kasunduan sa pagitan po ng Washington at ng Tehran, ay tila bigla na lamang daw pong magbabago ng desisyon tsaka daw papalitan ang ilang napagkasunduan. Una nga po naglunsad ng kaliwat kanan pong pag-ataking Amerika kontra Iran, bunsod ng napasong tigil putukan sa magkabilang panig. Wala pang tugon dyan ang Iran sa panibago po namang pahayag ni Donald.
3: Inulan po ng batiko si US Defense Secretary Pete Hegseth kaugnay ng inihahandang $95 billion package para sa US military sa patuloy nitong pakikipagbakbakan kontra Iran. Nag-ugat ito matapos ipahayag ni Hegseth na nasa $37.5 billion ang nailabas pong budget para sa nasabing gera sa isinasagawang Senate Appropriations hearing nito lamang Martes. Dagdag pa ni Hegseth, urgent and necessary daw ang supplemental war funding na ito at maituturing na generational investment sa militar kasabay po ng $1.5 trillion defense budget na ipinapanukala naman ni US President Donald Trump.
2: Wow.
3: Nagbigay ng babala ang Democrat Senator na si Patty Murray na maaari itong magbunga ng walang katapusang digmaan lalo na't hindi ito makontrol sa kasalukuyan.
2: Wow! War is money indeed! $1.5 trillion! My goodness! Ang dami na pong mga sikmura niyan ng mga nagugutom na tao sa mundo. Samantala po naman, muli pong inatake ng Ukrainian forces ang ilang lugar sa Russia. At ayon sa report, kabilang po sa pinatamaan ng drone ang Stavropol region noong pong Miyerkules. Hindi pa matukoy ang bilang ng mga nasaktang biktima pero ayon sa governor, kay Governor Vladimir Vladimirov, kabilang po sa napinsala ang isang warehouse doon. Bago yan, 8 ang naitalang patay bunsod po ng pambobomba ng pwersa ng Kiev sa nasabing rehiyon.
3: 5 naman po ang kumpirmadong patay kasunod ng naitalang outbreaks sa New York sa Amerika. Pawang sakit na legionnaire sa severe pneumonia ang tumama po sa mga nasawing biktima. Dahil po dyan, hindi naman maiwasang mabahala ng mga residente, particular sa Manhattan. Nagbabala po ang ilang infectious disease expert na maging alisto sa pagkalat ng naturang sakit.
2: Samantala pa rin sa tamang oras ngayon, alas 6:58 na. Maganda umaga kay RJ, ang ating sign language.
3: Alam mo na pangalan niya. Hi, RJ! Hello, Kuya RJ. Paano yung RJ sa sign language?
2: RJ?
3: Hindi ko nakalimutan yung tinuro mo sa akin last time, RJ. RJ, hindi ko nakalimutan.
2: Good morning, RJ!
3: Hardworking yan. Kasama po yan sa mga uring manggagawa na araw-araw lumalaban ng patas.
2: Amen.
3: Sana RJ masarap ang almusal mo everyday.
2: Oh, may pakain kami dito. Birthday ni Nanay Christy.
3: Umakyat ka dito RJ para ma-meet ka namin ni Manong Ted.
2: Padalang ka namin dyan.
3: Sa baba. Happy birthday Nanay. Isinara na po ang buong TV5.
2: Ngayon po ipista official sa True FM. Sa Nation Broadcasting dahil po sa kaarawan po ng aming pong Nanay Christy Fermin.
3: Happy birthday, Nanay Christy!
2: Opo. Okay, sige. So, paalam ka na.
3: Maraming salamat po sa mga nanonood sa atin sa TV5 bago tayo mag-goodbye. Sa mga nakatutok po dito sa telebisyon, ang oras muna na 1 minuto bago po mag-alas 7 ng umaga. Hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, Shopee, TikTok at pwede rin po sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin pong bumili sa 0931-033-2871. Pampa-fresh everyday. Available na po ang Ulta Bio sa lahat po ng Mercury drugstores nationwide. Subukan nyo na po ang kanilang trial pack. Sa mga nakatutok nga sa atin dito sa TV5, mga ka-Ulta Bio, mga ka-freshness, pwede po kayong manood sa amin ni Manong Ted hanggang alas 10 ng umaga sa Signal TV Channel 1 and 1 PH, 6 to 10 in the morning po kami. At higit sa lahat, nasa radyo po tayo sa Metro at Mega Manila 105.9 True FM at sa iba pa po nating FM radio stations sa buong Pilipinas po yan, mga kapatid. Bukas, ang bilis, araw na ng Biyernes. Magbabalik po kami bukas, mga kapatid. See you all tomorrow, mga ka-one-sided. Alam mo, ikaw naman, one-sided hair. Kikita mo yung hairstyle naming ng mga girls dito, one-sided.
2: Tumawa lang ako.
3: Kaya nga, pero diba, anong tawag dito?
2: Matapektado ka.
3: Ay, teka, hindi po pwede itong... Bawal ka magtanong. Hindi ka pwede magtanong. Mr. Presiding Chair, oh, nagkakagulo sila dito. Hindi pwede yan dito eh. Korte to.
4: Komunista po ako.
3: Ay, sorry. O, ito na. Balitang entertainment. Nagkainitan. Uh-huh. Uy, hindi to sa Senado. Okay. Hindi sa Senado. Nagkainitan po mga karakter ni na Andrea Brillantes at Kim Domingo sa kapatid series na A Secret in Prague. Uh-huh. Si Kiara at Alex, nakala natin magkakampi na ba? Mukhang hindi na pala. Ito pong si Kiara Buwis-Buhay na pumasok sa teritoryo ni La Morte Bianca para makausap ang kanyang papa. Habang si Namikoy at Agent Alex mukhang nagkakamabutihan na. Pero ang pasabog, ang biglang pamamaril ni Kiara kay Agent Alex. Sabay-sabay nating alamin kung bakit panuorin po natin ang A Secret in Prague, 8:45 ng gabi pagkatapos po ng Sigabo on TV5.
2: Ibinahagi po naman ni KZ Tandingan ang proseso sa paggawa niya ng kanyang unang kanta bilang independent artist. Excited pong nire-record ni KZ ang kanyang bagong kantang Kaya sa 15 taon niya sa industriya. Ika niya, bagong-bago raw at hindi niya pa nagagawa ang gantong klaseng kanta. Kakaibang KZ daw ang mapapakinggan dito. Sabi pa ng singer, ito raw talaga ang gusto niyang gawin sa buong buhay niya.
3: Nako, partner ko, napanood mo. Kundi mo pa ito napapanood ng live. Kailangan. Kailangan mo mapanood. Apakahusay. Ito naman mga kapatid. Sa gitna po ng bashing kay Joshua Garcia, meron pong nagpahayag ng suporta sa kanya. Si Senator Robin, your number one senator. Number one Senator Robin Padilla, ipinost sa kanyang Facebook ang eksena nila ni Joshua mula po sa pelikulang Unexpectedly Yours. Sa movie scene, pinag-usapan ng karakter nilang tungkol sa, ba't nauubo ka, bigyan nyo nga itong tubig? Sa movie scene nga po. Sa movie scene, pinag-usapan ng karakter nilang tungkol sa pinaglalaban daw nila na hindi sila bastos. Pero sabi ng character ni Joshua na dala lang daw siya at fina-follow niya raw online ang kanyang crush. Binabatikos po ngayon ang aktor ng netizens at inakusahang DDS o Duterte diehard supporter. Yes, dahil po sa pagre-repost niya sa TikTok ng video sa tila nangungut siya sa prosecution sa impeachment trial ng Vice Presidente. Naka-follow din po siya sa Vice at kay Senator Judge Alan Peter Cayetano. Pero kalaunan, in-unfollow po sila ni Joshua Garcia.
2: Namatay po naman sa edad na 18 ang Godzilla actress na si Kaylee Hottie matapos mabangga ang kanyang sinasakyang kotse Ayon sa mga pulis, excessive speeding ang hinihinalang sanhi ng aksidente. Nakilala po si Kaylee sa 2021 blockbuster film na Godzilla vs. Kong. Ginampanan niya ang karakter ni Gia, isang deaf orphan na may malalim na bond sa karakter na si Kong.
3: Ay, ito malamang hindi to kilala ni Baby Boy. Natagpuan na po ni Mr. BC, Mrs. Beast. Ikinasal na po ang sikat na American YouTuber sa longtime partner na si Thea Boysen. Ibinahagi ni Mr. Beast sa mga larawan mula sa kasal na tinawag niyang best day of his life. Unang nagkakilala po ang dalawa noong 2022 sa South Africa. Si Mr. Beast ang kauna-unahang YouTube content creator na nakakuha po ng 500 million YouTube subscribers. Ang ganda ng mga content niya, in fairness. Kumbaga, original talaga. In fairness to him, I'll give it to him. Oo, magaling siya dun sa field na yun.
2: Yung content niya.
3: Oo, maganda yung content.
2: Hindi siya kumakain ng bulate.
3: Hindi siya kumakain ng bulate. Wala siya pinapakitang kung ano-ano. Tsaka pagka namigay siya ng kung ano-ano, kumbaga pinag-isipan talaga.
2: Ah, ganun. Oo. Oh, sige. Wala siyang interview sa mga showbiz, ganun.
3: Wala siyang ganun, hindi Pinag-isipan talaga niya yung mga content niya. Wala siyang mga interview-interview na ganun.
2: Okay, sige.
3: Ano, makalabanin niya pa si Nanay Christy? Ayaw naman ni Mr. Beast yun. Hindi.
2: It is now 7:06 in the morning, or 7:05 to be exact. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you, Boss Mastery Coffee. Alam mo na agad, amoy pa lang.
5: Excellent.
2: Quality coffee beans at puno ng mangosteen. Yan ay may xanthone na siyang mainam po sa ating pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Salsa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Kape! Boss Mastery Coffee, sarap! Manong Toots, kumusta? Tinambakan po ng Titan Ultra Giant Risers ang two-time defending champions na TNT Tropang 5G para po sa unang panalo sa PBA Governor's Cup. Sumandal sa mainit na second quarter ang Titan para ho kalaunay makakuha ng 103-87 na panalo. Gumawa ng 29 puntos, 10 rebounds at 3 agaw si import Tyrell Brown. Pinutol nito ang 3-game losing streak ng Giant Risers na meron pong 1 win and 3 losses ngayon. Hawak po naman ng TNT ang 1-1 win-loss record.
3: Samantala, malinis pa rin pong record ng San Miguel Beermen sa PBA Governor's Cup. Tinalo po nila ang Converge Fiber Xers 128-122. Nagsanib puwersa sina George King at CJ Perez para sa San Miguel. Gumawa po ng 41 points, 11 rebounds at 3 steals si King. 31 points naman ang iniambag ni Perez. Kapantay po ng Beermen ang NLEX sa tuktok ng Group A standings matapos po ang 3-0 win-loss record. Unang talo po o unang talo ito ng Fiber Xers sa loob ng 4 na laro.
2: Matapos po naman ang ilang araw pong pahinga ay balik aksyon ang Alas Pilipinas Men sa Southeast Asian V-Cup Leg 2. Lalabanan po ng Pilipinas ang Cambodia sa Jakarta, Indonesia mamaya. Natalo po ang bansa sa Cambodia sa Leg 1 ng torneo noong pong nagdaang linggo sa Candon City, Ilocos Sur. Parehong 14-man squad ang isasabak ni Coach Angelino Frigioni sa V-Cup. Nagtapos sa 5th pwesto ang bansa sa unang leg ng torneo.
3: Samantala, kasado na po ang kampanya na Pinay tennis star Alex Ayala sa US Open ang huling Grand Slam ng taon. Inaasahang magiging seeded uli sa torneo si Ayala gaya po noong sa Wimbledon. Sa US Open, nakuha po ng ngayon world number 29 ang kanyang unang Grand Slam win noong isang taon. Tinalo po niya sa unang round noon si Clara Tauson. Susubukang mapantayan o mahigitan pa ni Ayala ang makasaysayang kampanya sa Wimbledon kung sa nakaabot siya sa round of 16. Samantala, target naman ng world number 1 na si Aryna Sabalenka, ang three-peat sa US Open.
2: Hindi debo nagmamadali naman si NBA superstar LeBron James sa pagpili po ng kanyang susunod na koponan ayon sa kanyang agent na si Rich Paul. Giit ni Paul, i-anunsyo po ni King James ang kanya pong susunod na hakbang kapag handa na siya. Free agent pa rin ngayon si King James. 3 linggo matapos sabihing hindi na siya babalik pa sa Los Angeles Lakers. Dagdag pa ni Paul, wala na rin pong kailangan pong gawin ang mga koponang sumusuyo kay LeBron. At ayon sa ilang reports, nangunguna po si LeBron. Nangunguna po sa LeBron sweepstakes ang Warriors, Sixers, Heat at Cavaliers. Ay talaga naman, papasok sa kanyang record na 24th season sa NBA. Wow. Si James sa buwan ng Oktubre.
3: Hindi pa record-breaking yun.
2: Hanep ha?
3: 24 seasons, oh, hindi ba? Pero hindi all. Eh, kasi talagang dami pa rin sumusubaybay sa games niya eh, after all these years.
2: Oh, para siyang mala Michael Jordan.
3: Oo, oh, oh, totoo.
2: Diba? Para siyang Kobe Bryant.
3: Yes, yes.
2: Oo, oh, para din siyang si...
3: Sino?
2: Sino?
3: Baka magkama... Alam ko na kung saan ka na no. Ano ba yan? Ted Pailon.
5: Para tumawa naman kayo guys. Sobrang oh. seryoso natin.
3: Tumawa kayo.
5: This is a serious topic.
3: Sobrang naman kasi seryoso nyo naman. Tumawa naman kayo guys.
6: Oh, lagi
3: naman.
6: Siyang parang hinihingal.
7: Point.
2: Oo. Ay nako, sa mga panahong ito talaga hindi may tatanggi. Dami ng OA, di ba? Tingnan po ninyo.
3: Oh, bilisan mo ha, kasi may taga-bell tayo dito. 2 minutes ka lang, 10
2: pilot. Dinadaan sa pagiging OA, di ba?
3: Oo.
2: Anong OO?
3: Hindi, kasi yung bell ringer natin dito eh.
2: Alam mo yung OA?
3: Anong
2: yung,
3: OA?
2: Yung kasi nga hindi ka makagalaw kasi nga may OA ka na pala.
3: Ang mahirap yan.
2: Ibang OA ito. Sa mga nagkakaedad lalo na ha, yung OA sa kasukasuan, OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw pero hindi makagalaw. Sandali lang ha, Ate Dina, tama yung choice mo. Tama yung ginawa mo. Dahil siya ay atin ng kaisa. Siya ay OA na rin dahil may osteoarthritis kaya hindi na siya OA ngayon kasi siya po'y bumili na ng OsteoGuard. Amen! Thank you! OsteoGuard na merong glucosamine at chondroitin. Yan ang sangkap na nakakatulong po sa atin at dapat samahan niya ng tamang pagkain, dieta at exercise. Kaya hindi ka na magpapaka-OA pa. Huwag ka nang magpaka-OA pa. Bili na ng OsteoGuard. OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang OsteoGuard na hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ito po ay supplement. Yan, hindi ito gamot ha. Supplement at yan pong aking iniinom as in araw-araw. Kaya kahit pa paano, ay, nakakabuhat-buhat pa tayo, Aaron. Yes. Kasi kung hindi, baka konting... aray, ayun. Good morning! Mga kapatid, kami po lamang ay merong mga importanteng mensahe at today, punong-puno po ang ating programa ng mga makabuluhang diskusyon, talakayan, panayam at ang ating pong public service kahapon ha. Dalawa pong magkapatid na nagsisikap makapagtapos sa pag-aaral ng ating pong nakapanayam at ang biyaya po ay patuloy pong dadaloy para sa kanila at sa kanilang pamilya. Yan ang ating hinahanap, ang mga deserving na mga estudyanteng gustong makapagtapos ng kolehiyo nang sa ganun maging susi po sa pagtulong sa kanilang pamilya na maiangat kahit papaano ang kanilang mumunting kabuhayan.
3: Amen.
2: Amen. Magbabalik pa rin po, tambalang
3: Ronda Rousey and Ted Pailon.
2: Sa True FM. True FM.
8: Every day may chance manalo ka sa Buwana. Mag-transact.
9: Hello Philippines.
10: Cool din.
11: Happy
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Tuwing linggo, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo.
16: So it's important to always check.
15: Voila!
16: Check your facts.
15: Dito lang yan sa Kitty Explorers, Kitty Kids.
17: Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey.
15: Sabay na love scam na, ayan.
17: Para maging cupido sa mga pusong nabigo. Nilaro.
18: Ay, kasal na po pala siya.
17: At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Ang payo ng mga eksperto. Pakikinggan.
19: Hindi niya ngayon magamit yung kanyang emotional intelligence.
17: Tutukan ng
20: Match Made.
6: with DJ Adorance.
17: Where broken hearts find the courage to love again. Match made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. sa Radyo 5, 92.3 True FM at 1 p.m. Iwan ang negatibo, hanapin ang positibo. Think positive. Tuwing Linggo, alas 9 ng umaga.

0: by Regent.
1: Good morning.
2: Session resume, Majority Leader.
0: Thank you, Madam Chair. Thank you. Thank you for your patience. Attorney Congresswoman Jervy Luistro, thank you. Thank you for your patience. At good morning din po sa lahat po ng ating mga prosecutors at mga nasa defense team. Good morning. Alright, sa panahong ito na pabago-bago nga po ang klima, di ho ba? Sa totoo lang, minsan nakakaramdam ka na ng parang kumakati na lalamunan mo,
3: totoo
0: sumasakit
3: yan.
0: Ang ulo mo, nahihilo-hilo ka minsan. Hindi ho ba ang maalinsangan o ulan, aaraw na ko po. Sa gantong mga panahon, uso ho na naman ang sakit. Kaya dapat, lagi po tayo nag-iingat. At sa pagbili nga po ng ating gamot na kinakailangan, dun tayo sa subok na at mapagkakatiwalaan. Subok na abot kaya. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa. At kapag ho kasi sobrang mura, abay mag-ingat, mag-esep-esep at magduda dahil baka hindi naman yan effective at safe. Kaya po sa panahong malaki ang gastusin ng pamilya, ang paalala po lagi ng Unilove, maging mapili at mapanuri. Piliin ang tunay na quality sa presyong abot kaya. O diba, piliin yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Paalala mula sa ating mga kapatid sa... Unilove. Thank you! Happy birthday kay Dolly Bernardino ng San Miguel, Bulacan. From Tolitz Bernardino and Tony Tolentino ng Calgary in Canada. Happy second wedding anniversary to Editha and BJ Soriano ng Sacramento, California. From Zaldi Nagit.
3: Uy, Kuya Zaldi, good morning.
0: Mas second anniversary, masaya pa yan. Joke lang.
3: Sweet na sweet.
0: Happy 31st anniversary po naman kay Terry. Kay Terry Bong, yung aking younger sister.
3: Happy anniversary.
0: At kay Rudel, yung 31st na yan. So medyo,
3: Si Tita Tess de los Reyes, 50th naman sila last week.
0: Yan ang mga,
3: tutularan.
0: Mahahaba ang pasensya.
3: Oo. Yan ang mga dapat tularan.
0: Maligayang bati po sa inyo lahat. Thank you. And again, mga kapatid, ha? Oo. Sabi nga ni Nanay Christy, siya dahil bugbog na.
3: Saan sa greetings, Nanay? Madamihan pa natin, Nay.
0: Sarado ho ngayon. Oo.
3: Ano ba? Pinasara na? Hindi lang Reliance, buong Mandaluyong.
0: Sa Merkoles pa.
3: To give way to the birthday.
0: Isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
3: 20 persons of interest sa posibleng makapagtuturo sa nakausap daw ni Vice President Sara Duterte para ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos Jr. natukoy na ng NBI.
0: Senator Judge Robin Hood Padilla hiniling na sana raw ay huwag maging one-sided ang prosecution. Prosecution sumagot kung ano ba ang dapat na maging papel ng prosecution at ng defensa at ng mga trial judges sa nangyayaring impeachment trial.
3: Samantala, Senator Rodante Marcoleta naghain po ng not guilty plea sa kasong pandarambong sa Sandigan Bayan.
0: Pilipinas at China, kinatawag ang kani-kanilang envoy bunsod po ng tensyon sa Ayungin Shoal. Defense Secretary Gibo Teodoro, tinawag na malaking palabas lamang ng China ang ginawang pananakit ng mga Chinese.
3: Samantala, 2 araw po na transport strike ng grupong Manibela, nagpapatuloy ilang commuter apektado ng tigil pasada.
0: At mga kapatid sa ating Sports 5, the Titan Ultra Giant Risers, tinambakan ang 2-time defending champions TNT Tropang 5G sa unang panalo sa PBA Governors Cup.
3: Sa balitang entertainment, mga karakter ni na Andrea Brillantes at Kim Domingo nagkakainitan na sa hit kapatid seryeng A Secret and Prom.
0: Mga bukas makalawa ang ating balitang entertainment, ang latest sa Senado. Joke lang. Ay naman,
4: Maritis ka.
0: Kayo naman, tawa naman kayo dyan.
3: Ay, hanapan natin ang entertainment, so, lahat na nangyayari.
0: Sabihin mo, ate.
3: But no, just to confirm, did you say that, na nandun ka sa Sequoia?
0: Mga kapatid, ito na ang ating ikalawang bugso ng mga tampok at importanteng balitang dapat niyong mapakinggan sa News 5.
3: Sa mga balitang pambansa, Nahirapan po ang ilang pasahero na makasakay nga ng jeep sa unang araw po yan ng two-day transport strike ng transport group na Manibela. Sinabi po ng ilang commuter na mas matagal ang kanilang paghihintay ng masasakyan habang nakikiisa po sa tigil pasada ang mga miyembro ng grupo. Nakatakdang maghain po ang Manibela ng petisyon sa LTFRB para sa pagtaas ng pamasahe kasabay po ng panawagan nito para sa mas mababang presyo ng langis at pagbasura sa oil deregulation law. Ayon po sa Manibela, posibleng pahabain ang transport strike hanggang sa Biyernes, depende sa magiging tugon ng pamahalaan sa kanilang mga kahilingan. Nababagala naman po ang isang eksperto sa usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay election lawyer attorney Romulo Makalintal, maraming oras ang nauubos sa mga issue na hindi naman mahalaga sa kaso, kaya't mabagal ang usad ng paglilitis. Giit ni attorney Makalintal, dapat tinitingnan o kaya'y pinag-aaralan ng Senator Judges ang pre-trial brief na naisusumite ng prosecution at maging ng depensa.
1: Yung ating mga Senator Judges, tingin ko lang with due respect to them, nila masyadong tinitingnan o pinag-aaralan yung mga pre-trial briefs na isinabit ng prosecution at saka ng defense panel. Kung sa tingin nila, yung isa o dalawang witness ay sapat na, yung ibang mga witnesses pa doon ay dapat na hindi na nila ipatawag pa.
3: Yan nga po ang tinig ni attorney Romulo Makalintal. Sa iba pang balita, nagpulong po si U.S. Secretary of State Marco Rubio at ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa palasyo. Dito po muling tiniyak ni Rubio ang matatag na ugnayan ng Amerika at ng Pilipinas. Binati rin niya ang Pilipinas sa pag-host po ng ASEAN Post-Ministerial Conference. Isa po ito sa mga dahilan ng pagbisita ni Rubio sa bansa. Ayon kay Philippine Ambassador to the US Babe Romualdez, napag-usapan po ng dalawang leader ang Pax Silica Framework o ito nga pong pagtatayo ng Artificial Intelligence Hub sa New Clark City sa Pampanga. Napahapyawan din daw ang issue sa pagitan po ng Pilipinas at ng China. Posible namang umabot sa 200 pamilya ng mga magbubukid ang kailangan po na mailipat ng tirahan para bigyang daan ito nga pong plano na Pax Silica Project sa New Clark City dyan po sa Tarlac. Ayon kay Basis Conversion and Development Authority President and CEO Joshua Bingkang, bibigyan ng gobyerno ng tulong pinansyal at livelihood program ang mga maaapektuhan ng proyekto. Nilinaw rin po ng BCDA na Pilipinas ang tatayong lessor ng proyekto dahil Amerika ang magiging tenant, developer at locator sa proyekto. Hindi rin daw kakain ang malaking porsyento ng kuryente sa Luzon grid ang Pax Silica dahil magkakaroon ito ng sariling power supply.
4: So kami, ang ginagawa namin yan, we'll make sure na maging independent ito. So hindi namin kami makikipag-compete sa mga neighboring regions sa power supply. Kasi gagawa kami ng sarili naming power supply. Pangalawa, ang gagawin naming power supply ay kailangan clean and green. Kanya nga po, pumirma na kami ng kontrata sa isang Saudi Arabian firm ng 500 megawatts na solar. So, ito po ay magiging embedded power plant po.
3: Yan nga po mga kapatid ang tining ni BCDA President and CEO Joshua Bingkang. Marami pong nagbabantay sa issue na ito ng Pax Silica mga kapatid. Kahapon po sa panayam namin ni Manong Ted, may ilang mga issues pa na hindi nasasagot at hindi malinaw. Ito pong si BCDA President Bingkang. Kasama po dun yung tanong ni Manong Ted tungkol po dun sa waste disposal. Kasi nga po, aside from the AI hub, meron din pong mga ipoproseso na mineral dyan sa area na iyan na pagtatayuan po ng Pax Silica na ito. So, bantayan po natin itong isyong ito mga kapatid dahil sigurado mas magiging maingay pa po ito lalo't ang sinasabi nga bago matapos ang taong ito magkakaroon na ng pirmahan sa pagitan po yan ng Pilipinas at ng Amerika. Sa oras muna na 7:24 mga kapatid, ang oras na yan hatid naman sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper, ang lampaign ng bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign mga kapatid ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad, safe at pumasa. sa international standard. Magbabalik pa rin po ang ilang pang mahalagang balita na dapat niyo pong malaman ngayong araw na ito ng Webes, July 23, taong 2026. Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
5: Laging true sa'yo, kapatid.
6: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung anong tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
7: I'm Chef Lau, the Rocker Chef!
8: Let's get it on!
7: Ang bilis tumakbo! Hoy! Bitay mo!
9: Tagal-tagal naman ang kalaban dito!
7: Ano?
8: Hello!
10: Sumobra pa! You choose which ingredient?
11: Mabukas pa kayo mga kakain.
10: Anong gagawin mo ngayon?
12: Pantikim lang!
10: Wala tayong oras! Ganantik lang muna yan! Kailangan taste good!
7: Suga! Ay! Are you okay?
10: Medic! Do we have a medic?
12: Medic! Oh my God! Ayaw niyong tumigil!
10: Feel of pressure!
13: Hindi ako nasusunod na ba yan o hindi?
14: Naku, patay na! Tulog na tulog!
10: Mystery ingredient, Mr.
12: Oh, chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
15: Oo, aabot yan.
10: Ayaw mo ba magluto habang hinangarag? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!

0: coffee. What is the purpose of all that?
1: Kayo naman, ang init naman agad ng ulo nyo. Balik-balitaan po tayo dito sa News 5. Sa balita po, sa Metro Manila. Arestado ang isang konduktor ng bus matapos po itong magpanggap na na-hold up dyan sa Quezon City. Humingi nga po ng tulong ang konduktor sa mga rumorondang pulis sa Barangay Apolonio, Samson. Ang kwento po ng konduktor, ninakaw daw ang 17,000 pisong kita nila mula sa pamamasada ng bus ng araw na iyon. Pero nang i-review ang mga CCTV, walang nakitang pang-hold up sa mga lugar na binabanggit po ng konduktor. Dito na po tinawagan ng mga pulis ang bus company ng konduktor. Nang magkaharap ang kinatawan po ng bus company at driver, umami ng konduktor na nagastos po ang pera. Alam nyo kung saan? Sa online sugal. Naharap po ang suspect na konduktor sa kasong qualified theft maging unjust vexation. Sana yung mga tumatanggap ano, ng mga influencers dyan. Ito po epekto nun. Ayan, ito na po yun. Sa iba pang balita, nasabat po ang higit 23 million pesos na halaga po ng Miss Desclair Down na produkto sa Port of Manila. Ayon sa Bureau of Customs, galing China ang mga produkto na idineklarang fish tofu, fish balls at maging squid balls. Nadiskubring may kasama rin itong karne ng baboy, manok at mga lamang dagat. Tukoy na raw po ng mga otoridad ang consignee ng shipment na posibleng maharap po sa reklamong paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, Food Safety Act. At kasama rin po dyan ang Customs Modernization and Tariff Act. Tinangka namang arestuhin ng mga pulis ang isang veteran photo journalist. Dyan po yan sa Pasay City. Sa inisyal pong impormasyon, nangyari po yan habang kinukuna ng photo journalist ang girian sa pagitan nga ng mga otoridad at maging rallyista. Hindi po natuloy ang pag-aresto matapos siyang ipagtanggol ng ilang kasamahan sa media. Iniimbestigahan na raw ng National Police Commission o NPC o NAPOLCOM ang insidente. Ayon nga po sa NAPOLCOM, may mga alituntunin ng mga pulis para matiyak ang kaligtasan ng mga miyembro ng mga mamamahayag. Gayunpaman, kumakalap pa raw ng impormasyon ng ahensya sa magkabilang panig para po sa patas na imbestigasyon. Mga kapatid, sa oras nga po na 7:29, tamang oras, atin po yan sa ating lahat ng Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon. Ako po, maluwang ang space. Pwedeng isama ang buong barangay. Pwede rin po kayo magdala ng sasakyan, magdala ng motorsiklo, bikes, lahat kasang-kasa po dyan sa Fast Cat. At mga kapatid, sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. Sa mga may biyahe po ngayon, saan man ang punta nyo dito po sa buong Pilipinas, meron po tayong passenger code na nasa screen ngayon na pwede nyong gamitin para kayo'y maka-discount sa inyong booking. Pwede rin pong mag-book ng rolling cargo, gamitin po ang promo code para sa 10% discount. Dahil sa Fast Cat, very safe, very fast, very convenient, Fast Cat. Sa mga balita po sa lalawigan, naglabas po ng show cause order ang LTO laban sa alkalding nasangkot sa aksidente sa Minglanilla sa Cebu. Sa dashcam video, kitang nag-counterflow nga po ang motorsiklo ni Dumanhug Mayor Efren Guntrano Hica. Sumalpok po siya sa isang van. Napag-alamang walang plaka ang motorsiklo nang madisgrasya si Hica. Sinuspindi na rin ng LTO ang driver's license ni Hica ng 10 araw. Nangako po ang alkalde na tutugon sa show cause order at sasagutin ang lahat ng gastusin sa pagkukumpuni ng nabanggang van. Patay naman po ang isang lalaki matapos malunod sa dagat sa Bagak sa Bataan. Sa investigasyon, dayo lamang po ang biktima sa lugar kasama ang dalawang kaibigan. Naligo po ang mga ito sa dagat hanggang sa tinangay na nga po ng malakas na alon sa malalim na bahagi. Sinubukan pa nila na manghingi po ng tulong. Sumaklolo naman po ang mga nakakita, dayaahon po ang dalawa niyang kasama pero hindi na nagawa pang maisalba ang mga biktima. Samantala, arestado po ang isang babaeng dadalaw lang sana sa kulungan, dyan po yan sa Cabanatuan City. Nabisto kasing may nakaipit daw na shabu sa kaniyang ari. Ayon po sa mga polis, dadalawin lang sana nito ang kinakasamang nakakulong sa Nueva Ecija Provincial Jail. Nabisto po ang kontrabando ng kapkapan ng security guard ang suspect na si Alias Mayang. Nakumpiska nga po ang 2 pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 6,000 piso. Naharap po ngayon ang ginang sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Batiin ko muna ng good morning ang ating Maldita family, lalong-lalo na po dyan sa mga taga Maldita SM Mega Mall. Ang ating outfit of the day ulit ay mula sa Maldita. Good morning kina Ate Joanna, Alona, Cecilia, and Maricel. Good morning na rin po kay Sir Eric and Imelda Teng, si Irene Chan, Itchy, JP, and Jimmy. Also, good morning kay Sir Chet Pastrana ng Fast Cat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At binabati ko rin, lagi nakatutok sa atin si Marge. Marge, good morning. Morning ng Rudy Project. Sa mga nasa fitness era, cycling man po yan or running, meron pong 60% off sa Rudy Project sa may Uptown BGC at sa kanilang branch po sa Alabang Town Center. Starting po yan on July 29 hanggang August 3. Up to 60% off po on selected items para sa kanilang end of season sales sa Rudy Project. Pero ang oras po muna na 7:33. Tamang oras at naman sa ating lahat ng ating paboritong si Ma'am Mayette De La Rosa. Mayette De La Rosa Fine Jewelry. Mga kapatid, visit Mayette De La Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang website po nila www.mayettedelarosa at ang Facebook page, mga kapatid, ayan, ako po talaga namang hindi maikakaila ang Facebook page nila. May live selling po ng alahas. Araw-araw po yan. Meron din po silang bagong live selling house dito sa Alabang. At open po ito sa lahat ng mga mahilig sa live selling pero wala po kayong puhunan. Subukan nyo pong mag-live selling ng alahas. Libre po ito. If you're a live seller, mag-authenticate lang sila kung totoong live seller kayo, kahit wala kayong bayad, wala kayong puhunan, pwede po kayong makipag-ugnayan sa Mayette De La Rosa for extra income po ito. And open din for franchise ang Mayette De La Rosa. Their newest branch is dyan po sa 168 Mall. So congratulations once again, Ma'am Mayette and Sir Richard De La Rosa.
2: Wow!
1: Pwede daw ba, Senador, mag-live selling ng alahas? Open po sa lahat, mga kapatid. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, nagbigay po ng babala ang Foundation for Economic Freedom na maaaring magdulot po ng wage price spiral. Yan nga po ang in-explain kahapon, ano? Kung ipatutupad ang 85 pesos na dagdag sweldo sa Metro Manila. Ayon po kay Foundation for Economic Freedom, President Calixto Chiquiamco, posibleng magresulta po ito sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at maging ng serbisyo. Ayon din po kay Chiquiamco, maaaring mahirapan po ang mga maliliit na negosyo na makasabay sa mataas na gastusin sa pasweldo. Babala pa niya, posible rin daw na maapektuhan ang employment kung magpapatuloy ang malaking pagtaas ng sweldo.
3: Una is tataas ang inflation. Pangalawa is that mga small business natin ngayon, mga maliliit na restaurants, for example, maliliit na grocery stores, yan eh,

Dahil po dito, maaaring mas mahirap para sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na maibalik ang inflation sa target nitong antas. Patuloy naman pong binabantayan ng BSP ang mga pagbabago sa ekonomiya upang matukoy ang mga kinakailangang hakbang sa monetary policy. Ipinagpaliba naman po ng Department of Agriculture ang nakaplanong pag-angkat ng 250,000 metric tons ng isda dahil nananatili pang sapat ang lokal na supply. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., posibleng sa Oktubre o kaya'y Nobyembre na lamang maisagawa ang importasyon kasabay po ng pagsisimula ng closed fishing season. Sinabi naman ng DA na nananatiling matatag ang presyo ng mga lamang dagat dahil sa mas mahabang panahon ng pangingisda. Dulot po yan ng mas tuyong hangin. Layunin na nakaplanong pag-aangkat na matiyak po ang sapat na supply ng isda at mapanatiling matatag ang presyo ng mga ito sa panahon na mayroong fishing ban. Sa iba pang balita, pinag-aaralan na po ngayon ng Manila Electric Company o Meralco ang posibleng pagpapalawak ng operasyon sa lalawigan po yan ng Albay. Kasunod nga ito ng panawagan ng mga lokal na opisyal sa Albay na tumulong ang Meralco sa pagresolba ng matagal ng suliranin sa supply po ng kuryente dyan nga sa kanilang lalawigan. Layunin ang hakbang na mapabuti ang kalidad at pagiging maaasahan ng serbisyo ng kuryente para sa mga consumer sa Albay. Sa ngayon po'y pinag-aaralan pa ng Meralco ang posibleng pagpapalawak ng kanilang operasyon sa nasabing lalawigan. Oras muna mga kapatid, it is now 7:38. Uy, sa mga nagkaka-wrinkles dyan, nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na nga po ang sagot sa aging, ang Ultaflex. Ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po yan ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ultaflex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada at sa ultabio.shop. Meron din po sa TikTok. Once again, their website is www.ultabio.shop. Pwede rin po kayong umorder ng masubukan na mga ka-freshness. Ang Ultaflex sa 0931-033-2871. Kasi nga habang nagkakaedad tayo na nababawasan po ang collagen sa ating katawan. Kaya go na! Subukan nyo na rin po ang trial pack ng Ulta Bio. Available po yan sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Sa mga balita naman po sa labas ng bansa. Puspusan pa rin ang pag-apulan po ng mga otoridad kasunod ng pananalasa ng wildfires sa southeastern France. Ayon sa French authorities, dalawa na po ang naitalang nasawi. Nagbigay po ng babala mga otoridad na posibleng may maitalang serya ng wildfire sa nasabing rehiyon. Kasunod pa rin po yan ang mataas na temperatura doon. Dalawang bahay naman ang nasunog habang 80 residente ang inilikas kasunod po ng naitalang wildfire sa Turkey. Naitala po yan sa bahagi ng Fethiye nito lamang Miyerkules. Gumamit nga po ng ilang aerial assets ng Turkish authorities upang maiwasan ang pagkalat ng sunog. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang lawak at pinsalang iniwan ng nasabing kalamidad. Aabot naman mga kapatid sa 26 ang kumpirmadong patay kasunod po ng matinding pag-ulan sa ilan pong lugar dyan sa India. Dahil nga po sa kalamidad, naitala po ang pagbaha sa Assam region. Sa inspeksyon ng Indian authorities, ilan sa kanilang dam ay napinsala din po. Bukod sa apektadong rehiyon, nakaranas din po ng matinding pag-ulan ng mga lugar kagaya po ng Gujarat, Himachal Pradesh at Jammu sa India. Balikan natin mga kapatid, here we go, Sports 5. Binasag ng sports climbers na sina Joaquin Torres at Praj de la Cruz ang Philippine records sa World Climbing Youth Championship sa Italia. Nagtala po ng 5.97 seconds si Torres sa Men's Under 19 Speed Climbing Qualification Round. Nagtapos po siya sa 23 pwesto sa 56 na climbers. 6.8 seconds naman ang dating record nito. Sa Women's Speed Climbing naman, ang binasag ni na record ni de la Cruz.
Nagdala po ito ng 8.982 seconds.

0: Friends, 15 anyos lamang po ito ha. Mas mabilis sa dating record na 9.390 seconds. Samantala, pasok po sa FIBA 3x3 Under-23 World Cup ang Gilas Pilipinas Under-21 team. Kasunod dito ng kanilang dominanteng kampanya sa FIBA 3x3 Nations League Asia 2 competition na naganap sa Malaysia. Nakakuha po ng 520 points sa torneo ang Pilipinas. Pinutol din ito ang 8-year drought ng bansa sa nasabing laro. Noong 2018, nagtapos po sa 9 na pwesto ang Pilipinas sa 20 koponan. At 6 na linggong mawawala po ang Blackwater bossing big man na si Christian David. So mailalim po sa arthroscopy si David para sa kanyang tuhod. Naglaro sa unang dalawang laban ng bossing si David pero hindi siya makakasabak sa mga nalalabing laro ng koponan. Sa unang round po yan ng eliminations, may 2 wins at 1 loss record ngayon ang Blackwater bossing. And once again, bagong ating showbiz balita to our showbiz queen, Adobo Queen, na napapakinggan nyo rin po dito sa True FM ng alauna ng hapon. Nanay Christy Fermin, happy, happy birthday!
1: May papansin. Si John Lloyd po ito.
0: Uy, bumate.
2: Happy birthday to you.
0: Naku po, may papansin at barbecue si Manong Ted dito ngayon. Nanay, happy birthday to you.
3: Happy birthday to you.
0: Pati si Dolphy.
3: Dolphy po ito.
0: Oo. Bumati sa'yo, pati si Dolphy, nanay. Iba ka talaga.
4: Happy birthday. But, I wish you good health and happiness.
0: Pati si VP Sara, nanay, binabati ka rin po ng happy birthday.
4: Shukran
0: talaga.
5: Happy birthday.
0: Ba, hindi pa tapos, pati si BBM, ha? Nanay, happy birthday. Eto na nga sa Balitang Entertainment. May inamin, aba. Si Asia superstar Catherine Bernardo tungkol sa kanila ng Someone Someday co-star na si James Reed. Aminado po si Kat na trinabaho nila ng husto si Oni James ang samahan on screen bilang sina Billy at Jordan sa serye. Pareho daw kasi silang mahiyain sa pagbuo daw ng kanilang on-screen presence, natagalan ang production ng Someone Someday. Gusto kasi nilang maibigay sa fans ang totoong chemistry at samahan ng magkababatang karakter ng dalawa. Mas nakilala naman daw ni James si Kath dahil sa serye. Mapapanood po ang Someone Someday sa Netflix simula mamaya. Uy, mamaya! At sa Lunes sa TV5, 8:45 ng gabi. Panonoorin ko to. Sa mga wala pong Netflix ha, sa Lunes pong simula nito sa TV5. 8:45 po yan ng gabi. Nagulat naman ang fellow bunnies sa bigla ang pa-teaser ng K-pop girl group na NewJeans. Sakto po ang release ng teaser, video at photos sa kanilang social media platforms para sa kanilang 4th anniversary kahapon. Hint na nga ba ito mga kapatid para sa kanilang music comeback? Apat na lamang po silang natitira sa grupo matapos nga pong ma-terminate ang exclusive contract ng former member na si Danielle. Nauna po naghayatas ang NewJeans last 2025 dahil sa kanilang legal dispute sa kanilang agency na Adore. It's gonna be a brand new day for Peter Parker. Inilabas na rin, grabe naman kayo Marvel, wait lang ha, di pa kami nakaka-move on dun sa nilabas nyo last time. Inilabas na po ang final trailer ng much-awaited Spider-Man Brand New Day. Tampok po sa trailer ang character ng real-life wife ni Spider-Man Tom Holland na si Zendaya bilang si MJ. Spotted din si Ned na ginagampanan po ni Jacob Batalon. Pareho silang walang naaalala tungkol kay Peter Parker na si Spider-Man. Nagbabalik din po si Mark Ruffalo bilang si Hulk. Abangan po sa mga sinihan, mauuna ito. Panoorin na natin, July 29. Di ba nga napapanood yung Odyssey, meron na uli nito. July 29 mga kapatid ha, showing na po ang Spider-Man Brand New Day sa mga sinihan po yan nationwide. Samantala, oras muna natin 7:46. Sa ang tamang oras, Hatid pa rin po yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayetdelarosa.com, at araw-araw may live selling din po sila sa kanilang Facebook page. Open na po for franchise ang Mayet de la Rosa. Mga kapatid, may QR code po sa inyong screen para ma-divert nga kayo sa Facebook or website po ng Mayet de la Rosa. Samantala, yan nga po mga balitang nakala po ng bulwagang pambalitaan po ng News 5. Magandang umaga pa rin po sa mga kapatid natin na nakikinig sa mga himpilan po ng True FM. Dito po yan sa Metro at sa Mega Manila sa 105.9. Sa Davao, 106.7 True FM. Sa Cebu at sa Bohol, 101.9 True FM. Maging sa CDO Cagayan de Oro sa 101.5 True FM. 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc, Salete. At sa mga taga-Tacloban, napapakinggan po tayo sa B107.9 FM, Caboses Radio. Napapanood din po tayo sa Signal TV Channel 1 and 1 PH. Para po yan sa mga naka-Signal TV. Sangalan pa rin po ng ating mga busog na mga staff dito ngayon na may barbecue time. Sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Joey Perez, Aaron Tolentino, Julerich Cazenas, Jeffrey Batlangao, Randall Rito Malta, Jessica Gotilba, Nicole Stephanie Dacanay, Associate Producer Christian Mitra, at sa ating Executive Producer na si Andrew the Single Yusinko. Patuloy pa rin pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa iyo, kapatid.
5: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best News

0: Yes.
1: Come on, everyone. Good morning, everyone, and good morning. Wala sa YouTube Live natin, partner, na talaga naman kanina pa po. Wala pa silang bangayan dahil di pa nagsisimula. Hindi pa nagsisimula ang ating diskusyon tungkol po sa impeachment. Batiin ko lang ng good morning, ha? Magandang-magandang morning po kay Man of Steel, Sir June Tantoco. Ay, ganun. Di daw siya naniniwala dun sa survey. Bumabati naman po si Alin Perez ng happy birthday, Nanay Christy. Ayan. Magandang-magandang morning na rin po. Nakatutok sa ating 105.9 True FM Live si Peng Dimazana, si Rila Andres, at syempre si Nanay Teresa Sarmiento Reyes. May pinapabate si Nanay Teresa. Ito yung school bus driver na senior na, partner. Pero araw-araw, nagmamaneho pa rin po ng bus dyan sa Cavite. Ito ang kanyang racket. Dahil alam mo na, Nanay, wala naman nagde-deliver ng maleta sa atin. Kailangan talaga natin maghanap buhay. Please greet Nanay Christy for me. She knew me as a siref. Ang wish na daw kay Nanay ay good health for her always. God bless you and Manong Ted always. Salamat, salamat, salamat po mga kapatid. Si Ma'am Menchie Silvestre, good morning po sa inyo, Ma'am Menchie. See you later, Ma'am Menchie, para sa Alagang Kapatid Foundation event. And si GDP Gerard de la Peña, nakatutok. Batiin din daw natin ang happy, happy birthday ang kanyang brother na si Joseph de la Peña, at ang kanyang nanay, everyday nakatutok din sa atin, Nanay Nora de la Peña. Hello po sa inyo.
2: Good morning.
1: Good morning, Nanay. Ang sipag po at ang bait ng inyo pong anak na si GDP.
2: Ayan. So, salamat din po sa lahat ng mga anak na nagpapagal, nagsisika para sa kanilang mga magulang mabuhay. Thank you. At mamaya po yung ating update sa dalawa pong college students na ating nakapanayam kahapon doon sa hiling nung isa, cellphone daw po kasi nawala yung cellphone niya. Yung isa ho naman mangiyak-ngiyak na nahiya pa magsabi tungkol doon sa kanyang laptop. Hindi nga ho sila actually humihiling, kami pong tumawag sa kanila. Pero yung pong pang boarding house nung panganay na fourth year college student, sinagot na po ng ating mga happy anonymous.
1: Thank you.
2: And yung pong ating ding cellphone ay okay na rin. And of course, yung pong laptop ay okay na din. So thank you naman talaga. Mamaya po, ang ating pong kaukulan na update tungkol po dito sa ating pong good news sa mga takapakinig po natin. Nagsimula ito doon sa kanilang ina na lumahok po sa ating What's on Your Mind. At nagpatunay po sa kanyang kwentong buhay, kaya po siya'y pinagkatiwalaan ng ating mga happy anonymous. Thank you very much again. At siyempre, para ka naman din pagkatiwalaan na ika'y hindi nagkakaroon ng alam niyo na mga bagay-bagay na baka hindi mo maipaliwanag, eh dapat lagi kang kondisyon at hindi ka pumapalya at baka masabihan ka ng excuse me, hello. Pakichoke nga, ay umandar eh. Hard starting, ito ang para sa'yo, pagsikto. Bravo Food Supplement for Men. Di ba nga, masarap ang buhay kaya laging itotodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo.
1: Vroom vroom, mapapa. Bravo! Aray ka talaga!
2: Mga kabravo, maganda umaga po. Sir Herman and Jason Panghulan, good morning. At si Darly Daroka, aba, Darly palitsyong ka naman. Thank you ha, salamat na marami. Sarap naman talaga ng ng pansit. Sino nagluluto niyan na set? O masarap lang sa gutom. Hindi, talaga masarap.
1: Mas masarap yan sa mga libre tulad namin.
2: Si Aling...
1: Si Aling Banang. Kilala yung Banang's Pansit.
2: Yung barbecue.
1: Kasamahan natin dito sa TV5.
2: Aba, okay.
1: Ito ang kanyang racket. Cameraman natin.
2: Ayos.
1: Oo, at syempre, kailangan maghanap buhay. Ito yung nasa studies din yan, di ba? Na kahit may trabaho na, kailangan pa ng side hustle dahil di kasa ang isang trabaho lang na sweldo.
2: At saka pinaghihirapan ng bawat steak. Hello?
1: At masarap. Thank you po yan. Pangalan ni Kuya Cameraman. Salamat po.
2: Kaya po sa lahat ng mga manggagawa po na nagtitiis kahit na puyat, pagod na pagod yung atin ditong kasamahan na nag-na on duty ngayon sa ating crew, yung maintenance natin, pakitawag mo din si ate.
1: Oo.
2: Kitang-kita mo rin yung kanyang puyat, pero patuloy pa rin po naglilinis. Mabuhay po. Amen. Kayong lahat na mga nakikinig sa atin, na mga uri manggagawa, mabuhay. Buhayin natin itong mga... Ahoy! Abangan po sa amin pagbabalik. The Daily Brad.
0: Level up your experience with Bet 88 Sports.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
1: Morning, Pastor! The floor is yours. You are now recognized.
2: Good morning, Cha. Okay ba yung audio natin ngayon?
1: Naku, napakaganda, napakalinaw maging ng video. Kaya excited na kami marinig ang magandang balita galing sa'yo.
2: Yes. Is the court in order?
1: It is in order. Yeah. Pero hindi ako magtatanong, ha? Dahil hindi ako pwede magtanong habang may manifestation ka.
2: Ano,
1: yeah. Anong meron, Pastor?
2: Incidentally, ah, ano lang to, latapat, happy birthday sa defense lawyer na si Attorney Mark Binluan. Birthday niya ngayon. Ayan, nakalain mo yon.
1: Happy birthday!
2: At si Rodney Tiopenko, aking kaibigan from church, happy birthday din. Well, nasa serye po tayo ng Miracles of Jesus. Ang topic po natin today talks about the miraculous catch of fish ni Peter at saka sa kanyang mga kasamahan. Tanong ko lang po, have you ever worked so hard pero parang walang nangyayari? Alam niyo yon, nag-effort ka sa trabaho, parang walang progress, hindi ka ma-promote. You've tried to save a relationship, pero habang umaasa ka, parang lalong nasisira. Hindi naman sa hindi ka nagdadasal. Nagdasal ka, naghintay, naniwala, pero parang empty pa rin yung net mo, kumbaga. No? Ganito ang sitwasyon nila Peter. Okay, magdamag silang ng isda, walang nahuli ni isang tilapyang maliit. And again, fishing was their livelihood. Expert silang fisher. Alam nila tamang oras, lugar, tamang pamamaraan. Pero pagkatapos ng buong magdamag na pangingisda, wala pa rin. Pagod na sila, discouraged. At naguhugas na nga ng lamban dahil tanghaling tapat na. Sign na tapos na nga po yung araw ng pangingisda. Then Jesus came to the picture. Ang sabi ni Jesus, mga Ginoo, put into water yung into deep water yung lambat nyo. Mangisda ulit kayo, kumbaga. Parang hirap sundin, ano? Fisherman si Peter, carpentero si Jesus, hello. Tanghaling tapat. Ano pang mahuhuli mo? Kaya sabi ni Peter, Lord, ginawa na namin lahat eh. Buong magdamag na kami nagtry, pero wala kami nahuli ni isang isda. Pero dahil sinabi mo, susunod ako. Wow. Ang gandang expression po ng faith, di ba sabi ni Peter? Again, hindi pa niya ganong kilala si Jesus dito. Sabi niya, but because you say so, I will let down the net. Hindi dahil may energy pa si Peter, hindi dahil naiintindihan ko kung ano yung plano mo, hindi dahil sigurado kung magiging successful yung utos mo, but because you said so. At nang binabangal nila ulit po ang net, na huli nilang pinakamaraming huli nila sa buong buhay nila. Okay, in fact, muntik na masira yung net at yung bangka sa bigat ng mga nahuli nilang isda. One act of obedience turned into a night of frustration into a morning of breakthrough. Maaring si Lord po sinasabi sa iyo, anak, kapit lang, dasal pa ulit tayo. Pray one more time. Apply love one more time. Forgive one more time. Serve one more time. And maybe yun yung tanong mo ngayon sa akin, Pastor, can we really trust the Word of God ngayong modernong panahon? Ang sabi po sa Mateo 24:35, ang langit at ang lupa ay maglalaho, ngunit ang mga salita ko ay mananatili magpakailanman. Yan po ang sabi ni Jesus. Pag tinignan niyo po, heaven and earth will fade, but my word will remain forever. Yan po isang imbitasyon sa inyo ng Diyos ngayon, magtiwala sa Kanya, sa salita Niya. So your failure may last for the night, pero tomorrow morning is a new day to trust in God. Tell God honestly, Lord, hirap akong pagkatiwalaan yung sinabi mo, pero dahil sinabi mo, patuloy akong aasa. Tanong, ano mga bagay na sinukuan mo na, pero maaring hiningi pa ni Jesus na subukan mong muli? Pangalawa, will you obey Jesus even when His instruction does not make sense to you yet? Patuloy po tayo magtiwala. Mateo 24:35, ang langit at ang lupa ay maglalaho, ngunit ang mga salita ko ay mananatili magpakailanman. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita na totoo hanggang ngayon. Salamat, Lord God, dahil kahit na minsan ang hirap na pinag-uutos mo, magpatawad, ibigay ang kanang pisngi pag sinampal sa kaliwa, maging generous, maging magpagpakumbaba. Lord, napakahirap minsan sundin ang mga kautusan mo, ngunit walang nalugi sa mga taong tumaya sa iyo. Lagi kaming panalo pag sinunod namin ang mga kautusan mo. Salamat, Lord, sa tiwala na binigay mo sa mga tao na to ng salita mo para sundin. In Jesus' name, amen.
3: Amen. Salamat muli, Brad Jeff, sa iyong paalaala. Thank you sa lahat po ng mga nakaabang dito po sa segment na ito. Muli po, thank you very much po. Salamat sa inyo pong pagsubaybay sa aming programa dahil po dito sa segment na ito, Mabuhay. Gaya po nitong si Nanay Adoracion Tan Butardo, birthday niya po daw kahapon. Happy birthday, Nanay. At wow, maging kay birthday. Ate Sol Huvida Mendoza, yung caregiver po ni Kuya Al Mendoza, birthday niya rin today, ka-birthday niya si Nanay Christy.
1: Uy!
3: Ayan. Yeah. Happy birthday po sa inyo, Ma'am Sol.
1: Oh.
3: Okay, sige.
2: Ang daming may birthday ngayon.
1: Meron din, ang magulang din daw yata ni Bea natin, Bea Rodriguez. Mm-mm. Happy 15th anniversary.
3: 15th lang?
1: 15th. Si Bea natin. Bea Rodriguez.
3: Wedding anniversary. 15 anos na ba si Bea?
1: Ay, hindi. Pero yun daw eh. Happy 15th anniversary. And happy second anniversary naman sa kanila ni Ned. Ay, hindi pala. 15th anniversary, Alagang Kapatid Foundation. Oh, hindi pala yung nanay. Happy 15th anniversary, Alagang Kapatid Foundation. Bea, ginugulo mo ko eh. Ano ba, Bea? See you later. At sa kanila ni Neb, happy second anniversary.
3: Alam mo, parang isip mo one-sided.
1: Eh, sorry.